0: o kini mga nasa lower middle class na itong mga tropa, o middle ang kita mga tropa, A, B, C. Pero si Inday, dominante sa mga pobre. Bangotana, asa may mas daghan karon diri nato mga tropa nga nagapuyo sa Pilipinas, dato o pobre? Oh. Kaya na lang magsalita dyan. Kaya na magsalita.
1: Bullseye!
0: Kung boto po ang ating pag-usapan, mas daghan pa mga botante nga mga pobre, mga tropa, kaysa sa mga dato. Pero nga nang dominante man si Rafi Tolpo sa mga dato, mga oligarko ba?
1: Bullseye!
0: Kailangan sila ni Inday nga parihag batasan ni Digong, labaw pa sa batasan ni Digong, nga dili magpadumina sa mga oligarko!
1: Bullseye!
0: Rafi Tolpo, kita ba rekong nag-i-atake na siyang programa, mga tropa, ng iyang sa YouTube diya o ganang iyang programa diya, mga tropa, sa radyo, ng mga elite.
1: Bullseye!
0: Mga taki, mga katropa, o ganaganing PCSO, kaya daghan ng kadao, mga tropa, nga AI. Ni undang nagkalit, mga tropa, wala dyo in aid of legislation nga natapos. Ikalit nagkahilom. Naanag man anang attack and collect.
1: Bullseye!
0: Labi na karon nga senador na. Kumusta naman to, Rafi Tolpo, tayo mong investigation nga nahilom man? Mura mo po kag si Ping Lacson? Nasigig bit-bit anang iyang initial-initial? O niya, dili na mag kuan mga katropa, dili na magpa-imbestiga tiwas ng iyang Blue Ribbon Committee? Nasuko pa nga gitawag ning Pink Ribbon Committee? Ay, nako.
1: Bullseye!
0: At ang mga katropa nga tuang The Secret of Health, musunod na, and Todd, after sa tuang The Secret of Health, mga katropa, natay mga tagdo na itong mga bisita niya, ha? Mga model ni mga tropa, dilit ni parehan ako nga mudelibiray ka ng uling, ha? mga fashion model ni mga tropa. Ano ni Cyril, mga tropa? Doon ba yung mga bago, mga Prisco, ano yung karoon, ha? An-an, good morning. Romilita Bangaro, good morning po. Sir Alan, kontra unta, nabunutan ako sa Lumay Beach Resort. Salamat. Dilito sa Lumay Beach Resort, mga tropa. Kwanto? New Year's Peak Mountain Resort. Romilita Bangaro. Gusto ka dito mga... Uy, marag, nidaog mga Romilita Bangaro. Ano yung kabaluan, ha? Nora Bunsukan, mayong buntag katropa gikan sa Bago Playa, Seaside, Ginaline Arcio, Amaro, mayong buntag nyo din, ha. Standby mo sa ito ang The Secret of Health. Musunod na itong oras. Alas 8:01.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Gahi daw ko gulo, gilang, humok man sad kog lips.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.

0: Kaklar X, Ana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
12: Santon Plus Gold.
11: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
12: Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
0: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Clarex!
16: Exciting!
17: 89.1
18: Abang na

0: son and daughters, please do inquire. We have upcoming, may niluluto kaming program sa August. This is about training them for commercials, how to look the camera, more on TVC, TV commercial workshops. So kasi I would like them to align themselves kasi with projects para the mother, the parents can earn na din through their mga nagastos nila. So I hope marami ding makikilala din sila, not just models but sa other talents nila in acting.
1: Ayan.
0: Then yun po.
1: Ito yung maganda, no? Kung ano yung kagustuhan ng ating mga anak, ay talagang very supportive yung kanilang mga parents.
0: Sobra.
1: Yan.
0: Actually,
1: factor yan eh.
0: Nabibless po ako sa parents nila kasi, yung support na nakita ko sa
1: mga... Malay natin. Umpisa lang to.
0: Yes.
1: Na pagkatapos nito, magiging teens na naman sila. Mga pag nasa teenage ka na, talagang kukunin ka na. Kasi may mga, di ba po, may mga taga Manila minsan magtitingin ng mga talent. Malay natin, may makuha natin. Wala bang mga nakuha na ba?
0: Actually, sir, so nagsisimula na po yung dito talaga sa
1: nag-scouting,
0: local.
1: Nag-scouting
0: sila. Maraming nagtatanong. Actually, sa local din po, meron na kaming mga projects kinukuha kami dito sa mga one establishment.
1: Kasi, ako noon, na-scout ako. Na-scout ako. Tapos gagawin ako ng model. Napaka na-excite ako, Val. Ang galing na umuwi ako agad kasi iba yung katabi ako ng unggoy doon sa doon sa zoo. Hirap na. Thank you so much sa Icon Kids. Very very good. Palakpakan po natin, no? Sabay-sabay tayo. Mabuhay XFM.
0: 1, 2, 3, go.
2: Mabuhay XFM.
1: Yan. Thank you so much. Ibalik-balik natin yun, yung mga boses niyo. I-splice ko yun kay Val. Mabuhay Bullseye.
2: Mabuhay Bullseye.
1: Bullseye. Alright, salamat kayo. Before tumaga, photo ops, sila mga tropa, mag-break sa taon. Yung tataon mga tropa sa tuwang katapusan ng 30 minutos. Sa tuwang tagan ng pagdagan mga tropa. It's 8:42 na in the morning pala, no? Salamat kayo. Pao Garcia, don't you forget mga katropa sa tuwang mga events, no? This coming May 30, no? Dito sa lugar. Sa to, Pao? Estancia La Herencia. Ano kaya nga? Sounds like Spanish word, I think. Okay. So, mubalik tayo mga tropa. Alam pa sa ato nga pagtapos ka ng mga tropa, no? Ato nga tagad na pagdagad. Mubalik tayo malaman sa mga reminders ng Master Control. Imo sa katropa nga, Val.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Di man kinahanglan nga gwapo. Ang importante, seryoso.
5: The Clarex, sana?
6: Exciting!
7: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
5: The Clarex, sana?
6: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
9: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon. Lami nga kung kung saan ang

0: Kantong ko pemix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan. Pero nakuha ko ana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag. Kantong magabi. Buntag na po. Walay halang ni mo patukot. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa Yestoy. Na kwan yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro banana. Magkilam.
1: Zyphone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Zyphone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zyphone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
3: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Dig you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pang pakusog.
5: Turbo.
6: Pang padugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: System Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
16: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: 89.1
21: Kaklarek sana. Exciting.
23: Pusay.
24: All right, mga tropa, doon na naman tayo usa ka minuto para mag-extra tagaron mga tropa bitaw, no? Ato lang itinaga ang pabor mga tropa kay pwedeng lipayag yung taon sila mga ginikanan mga tropa nga nakakita sila mga anak nga sayo pa lamang antes na motivate na nila ang gingutog hilig sa mga bata para ma-establish po ang ilang mga confidence. Tropa, mayang buntar ito kay Jerly Abais. Ha? Kaya kini, mag-model punta ni si Jerly Abais, mga tropa. Huwag natunong paningkarong panahon na. Uy, mo nag-isa mo na siya lang. Ako ito rin asawa, nandang-aw din ito. Okay, kasi masipya ta. si Rose Balais, good morning naman niya. And Joseph Crosada, Romilita Bacaro, imong kape. Hatod na ko na. Basta, mahatod na karon siya mo na ha. Di na mabtag Domingo. And akong gibasa diri Romilita Bacaro, isa mo rin ka sa winner di idea to sa kuan sa kadtong raffle sa staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort. Mura po nga si Jim Pigarido da, no? Nagkadaog ng kape, nagkadaog pa dyan. O, kana ganing staycation na to sa New Year's Peak Mountain Resort. Mga katropa, wala man tayo oras. Magpasalamat alaman ko sa inyo, hadiri mga katropa, ha? Tanan-tanan, nga mga nagpaminaw, sukat pa, kagayan ang lasay sa buntag at nung ganyan mga oras. Sa ngalan na lamang sa tuwang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa. Kini inyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang sandigan. Atong oras, alas 8:51. Pusay!
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
13: Kaklarek sana.
22: Exciting.

0: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Atenillo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kusbali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kaya akong budgetan.
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
5: X-F-M
6: Kaklarek, sana! Alas 8.59 na sa buntag.
5: X-F-M Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Extra balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani-ana ang extra balita ning orasa. Mga katropa, hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug ang Xanthone Plus Coffee Mix. Ang epektibong trio combination sa Yes to Health Incorporated. O karon mga katropa, sa mga headlines sa ato ang mga balita.
5: Headlines.
6: LPA maghatod og mga pag-ulan sa Visayas ug Mindanao sumala sa pag-asa.
5: Headlines.
6: COC filing alang sa Bangsamoro parliamentary election wala nay extension sumala sa COMELEC.
5: Headlines.
6: Laila De Lima mialma sa aligasyon ni Leviste nga tanang magbabalaod na lambigit matod pa sa vote buying.
5: Headlines.
6: Expansion sa 4Ps giaprubahan na sa Kamara.
5: Headlines.
6: Uga, lima ang patay human gibomba sa Russia ang power grid sa Ukraine.
5: Headlines.
6: Oras mga katropa, alas 9:01 na sa kabuntagon. Karon sa detalye sa ato ang balita. Posibleng maghatod og mga pag-ulan sa mga area sa Visayas ug Mindanao ang low pressure area kun LPA nga na monitor nga anaana kini sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa 5 AM advisory sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa, anaa sa 670 km east sa hinatuan Surigao del Sur ang nahimutangan sa baong bagyo nga dunay slim chance na ma-develop kini ngadto sa tropical cyclone. Ang trough LPA maghatod kini og katag-katag nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog sa Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Sa pikasbahing gilantaw nga musulod sa PAR karong Biyernes sa gabi o sa adlaw nga Sabado, ang namonitor nga tropical depression nga gikatakda usab kini nganlan ug TD Kaloy. Sa pikasbahin mga katropa, gianunsyo sa Commission on Elections kon COMELEC nga wala nay extension sa filing of certificates of candidacy kon COC alang ni adtong mga buot magpapili isip district representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Sumala ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga stricto hangtod Mayo 7 lamang ang itaganang schedule alang niini, sanglit posibleng maapektuhan ang preparasyon alang sa BARM parliamentary elections kung adunay adjustment nga pagahimuon. Nasayran nga atul sa unang adlaw sa COC filing sa BARM ning Mayo 5. Nakatala lamang ang Bangsamoro Electoral Office og 22 ka mga kandidato nga nagsumite sa ilang COCs.
5: Extra balita.
6: Alas 9:03 na sa kabuntagon, mga katropa. Miriak si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima labot sa giluwatang aligasyon ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste nga tanang magbabalaod matud pa mihimo og vote buying atol sa eleksyon. Nasayran nga personal nga kumpronta ni De Lima si Leviste og giatubang mismo ni ini pag-ingon ngadto sa batan-ong magbabalaod nga ang gisulti ni ini sa iyang privilege speech gawas nga pangagpas lamang. Offensive sab matud pa kini og dili patas alang ni adtong mga magbabalaod nga wala gayud nakiglambigit sa maong illegal nga binuhatan. Atul sa privilege speech ni Leviste, nasayran nga gipatikos ni ini sa Executive Secretary Ralph Recto ug mga miyembro sa pamilya ni ini tungod sa gituhang pagdawat og campaign funds sa gikan kang CWS Party List Representative Edwin Gardiola ug gibutyaga sab ni Leviste nga tumong sa iyang mga pamahayag alang kini sa panawagang transparency alang sa publiko ug masilutan ang mga kandidato nga namalit og boto. Taliwala sa unang aligasyon nga gipabuhagay ni ini nga tanang magbabalaod matod pa sa House of Representatives na sayod kung paunsa himo ang vote buying, gibawi ni ini sa ulahi nga dili tanan apan daghan sa Congress members ang nakahimo ni ini nga violation. 4 minutos na ang nakalabay ning alas 9 sa buntag, mga katropa sa Pikasbahay. Giaprubahan na sa House of Representatives ang ikatulo o final reading nining nakalatig ng mga lakang alang sa pagpalapad pa sa mga programa sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Conforpis. Subay ka na sa giduso nga House Bill number 8647. Niani kini og 224 kaboto sa pag-uyon. Tulo ang nag-abstain o walay nibabag. Kini nga balaod nun, mga katropa, nagtumong sa pag-expand sa tumong sa 4Ps nga mas madugangan na ang ihatag nga suporta ngadto sa mga kabus nga pamilya sama sa dugang socio-economic resilience, adult education na pinagi sa alternative learning system kun ALSA, entrepreneurship training, livelihood support ug usa ka transition program alang sa graduating beneficiaries. Kung mahimo na kining balaod, gitakda ni ini ang health and nutrition grant nga dili moubos sa 750 pesos sa matag bulan sunod usab kana mga katropa sa 12 ka bulan matag tuig ug labing minus 850 pesos ang madawat matag bulan sa samang panahon alang sa mga magdos ug mga bata nga ubos sa 2 anyos. Dugang lauman usab ang 1,000 pesos nga grant aron suportahan ang early child development, panginahanglanon na or kining needed health and nutrition na pagtabang sa postpartum nga mga inahan na mga masusuog mga bata ug bisan ang dili moubos sa 1,500 pesos matag bulan nga rice subsidy sa tibuok kana 12 ka bulan. Sa katapusang hanig, mga katropa, sa atong ekstra balita ning orasa. Sa ekstra balitang international, mga katropa, moabot sa 5 ang gikatahong namatay human gipaulanan og missile strikes og drone strikes sa Russia ang power grid sa Ukraine. Sumala sa Ukrainian Air Force, pakyas nila nga na-intercept ang tanang missile og drone attack sa Russia. Hinungdan nga pipila ni ini ni igo sa target. Laki pang energy facility ni ini sama sa natural gas facility sa Poltava og Kharkiv regions. Kung tanong sab nga gikundina ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang maong pag-atake o gikonsidera niya kining utter cynicism sa Moscow sangnit gihimo kini taliwala sa temporary ceasefire. Nahitabo ang pagpangatake sa Russia pila kaadlaw ay ha ang pagdeklar ni ini og unilateral ceasefire tali sa Ukraine nga epektibo nga ipahigayon kini gikan Mayo 8 hangtod Mayo 9. Dungan sab kana sa selebrasyon sa Victory Day apan pagpaklaro sa Russia nga mubalos gayud sila kung adunay himuong pag-atake ang Ukraine kanila ni anang adlawa. Ug mao kato, mga katropa, ang naglangkob sa atong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao, Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ang programang sentro kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol.
5: Extra, extra, balita.
6: Oras katropa, alas 9:08 na.

0: Так, Ларикс, она...
1: Exciting!
2: Mas ipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovet Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
3: Summer man nakatrupa.
4: Ang saya summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
2: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Ka-Clarex, Ana.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Oras ka tropa, alas 9:10 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro! Sentro! Sentro!
7: Sentro! Sentro!

0: una sa tanan dalay gud ng Dios saway katapusan mga katropa, mga kaigsunan. Luzon, Visayas, Mindanao, welcome. Maing aga, maing buntag, katong tanan hurot mga kaigsunan. Welcome sa tong tulumanong nga programa Gas Centro. Dili gyapon sa XFM 97.9 Davao
1: Centro.
0: Buhon katropa, XFM 89.1
1: Centro.
0: Midweek karon mga higala, mga kaigsunan. Kumusta tuag pamati, pamatsyag diha, tuag panglawas. Tuag paminsar na usap katrupa, usap syempre at tuag pamulsa diha, mga kaigsunan ng panahon. No? Okay pa ba sa alright, nga tuhang mga nasa bulsa, mga katrupa. Itong pitaka, unsa ba ito ang mahikap diha para sa tuag pagkapalit o gakonsumo. Ning adlaw ng Miyerkules kita karon pizza size na sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsunan.
1: Centro.
0: Kumusta ba ito ang plastada kaya timukan mga kaigsunan. Paspasa sa kiliga panahon mga katropa. No? Unom kaadlaw na di ay ang nilabay mga katropa o ni anak karon sa ikanom kaadlaw sa bulan sa Mayo. Ang uban di karon tingali nagasugod na sila ng Flores de Mayo mga katropa. Uban nga mga reliyosong grupo, kinig vacation na Bible school, o baka kinig nga mga summer league, no? Sa uban nga mga kabatanunan yeah, sa kabaranggayan nga nagalusad sa ilang mga summer league mga kaigsunan. Again, welcome sa itong katulumanon. Dibok aga Davao City, Davao Region, Pilipinas.
1: Centro.
0: O kalibutan, maing aga, good morning.
2: Good morning.
0: Katropa ka Jasper Magunsa gihapon. Ang inyong boss nga alagad mga katropa. Panuban na punta sa lain nga kini mga update, balita, informasyon, plus servisyo ang katropa diri mismo giusa mga isunan sa programa ng
1: Centro.
0: O bani ang programa katropa 0969-303-0537. Atong usbon mga higala 0969-303-0537. Mag-usap sa tuaga Facebook Live XFM 97.9 Davao Katropa Digital
1: Centro.
0: Pwede po mo magpaniida katropa sa tuang YouTube channel ha. I-type lang diha mga isunan mismo sa tuang YouTube mga katropa ang Katropa Digital
1: Centro.
0: Kailan na i-search mga isunan diha mismo sa tuang YouTube channel. Mag-usap ba siyempre katropa ang ato ang chance masurtihan tang magka-staycation diri banda sa may New Year's Peak Mountain Resort
1: Centro.
0: Dali ra banan just dali ra kaayo mga kaigsunan no? I-comment diha mismo no kasi komento niyo sa tuag page sa tuang live karon mga higala. I-share diha ang ato ang programa kana isa ka entry na mga isunan nga maka-appeal ta sa kilig raffle para sa New Year's Peak Mountain Resort
1: Centro.
0: Abusa ba siyempre katropa atong nga makauban ang walay puas no ginalikayan
3: mommy ka
0: ginalo ni siya ginagukod apan magukod gud siya mga isunan no ang atong sparring partner as usual as useful gihapon mga kaigsunan why lain mga katropa no kagapangita ko sa iyang bit why lain mga kaigsunan.

0: Katropang Jovet Espanyol.
1: Grabe yung intro. Grabe yung introduction. Good morning mga katropa. Oh. Grabe introduction ka na. Wala ka sa gangba. Good morning mga katropa. Happy Wednesday morning. Good morning. Ganatang tanan. Ay, kumusta man? Ang mga katropa na ito, ang ganina pa nakasubaybay sa ito ang programa katropa. Oh, just ganina kadlawan
0: pa. Wala pa nagsugod ang runda balita.
1: Nakasubaybay na. Nakasubaybay na dri sa XFM. Of course, okay. Sigurado magiging katropang Diyos. Kapag kita ilang kauban, naghangid silag matunay.
0: Matunag katawa? O sa mga katropaga Jubet.
1: Dagan silag matunan ng mga diskarte sa kinabuhi, kini nga mga ibalitang impormasyon, no? Kailangan makisayod mangyod ang tumaka katropa. Dapat
0: grabe na imong makisayod.
1: Oo, makisayod gyud mga katropa. Kumbaga part na siya sa tuang
0: makisayod ba?
1: Part na siya sa tuang ano kanang civil responsibility. Tama ba? Civil responsibility.
0: Naragani ka sa kining ano, reservist yung civil military operation.
1: Nanay mga ingunan, ano, as a citizen in the Philippines.
0: Kumbaga, responsibility.
1: Yes, isa na siya sa tuang responsibility mga katropa. Kailangan makisayod daw sa kasikas, no? Kaya para manggihapon na sa atoa. Kumbaga, tanan nga kung sa may mahitabo sa Pilipinas, kailangan pangandaman na ito. Okay.
0: Dapat dili didma o dapat dili ka nang nanchalant kung sa term pa sa karon sa mga generation, nandiyalan tramang kayo ka.
1: Oo. Dapat kailangan
0: makalita. Ba?
1: Dapat natay pakialam, no? Kung unsay gakahitabo sa kalibutan sa Pilipinas, no? Mga katropa. Kaya, dili lang ang uban, ang apektado, pati kita o gato ang tibok pamilya. So, paminaw sa programang sentro, tarang programa Dris XFM. Of course, tama ta 10:30, mag-uban-uban karong adlaw.
0: Gamito na ang pagka-marites.
1: Oo.
0: Pero sa good form.
1: Kung baga, ano ka ng marites responsibly.
0: Oh, di basta.
1: Kumbaga kailangan maging responsableng marites tayo mga katropa.
0: Oh, mga Marisol.
1: Oo, kailangan
0: Marisol-sul.
1: Marites na sulsulera pa ana di ay katropang Diyos. Lahi po to siya. Pero bitaw mga katropa ha, lahi na pud nga maisgutanan atong iyang-iyang ipahibalo di ka ninyo unya sa unahan mga katropa busa. Sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo ha.
0: Abi na ko katropa kaganina. Apil nga mo model si katropang Jovet diri sa grupo sa mga models no sa
1: yes, sa itong icon, sa icon models na to. Kuan katropang Diyos ka ng nag-graduate na manggog ko sa ingon anak.
0: Mau ba?
1: Yes. Napura na manggog ko sa mga ingon anak. Kaya gani medyo nataki ang manggog ko sa anak. Natapilo manggog ko muna wala na ko ni Rampa.
0: Actually, ni Madam Pau, na magutoy ka ng timbangan. O niya, pag timbang, sumubra ka eh.
1: Wala ka pa sa ano sa weight ka ng weight requirement.
0: Weight limit.
1: Kaya medyo bugat mga katropa. Ingan sila basin daw maano ka nang ma-overload kung na ako.
0: Actually di siya ma-overload. Ang kata di ba naman ay kung katong ano kana analog mag-maguba.
1: Mahagbong
0: ang katong iyang katong long hand.
1: Oh, bitaw. Pero bitaw mga katropa no kanang maingon ana katropang Jazz na pura na sa mga ingon.
0: Pura naka model ka sa ano dali katropang Jeep karon ka maluwang model ka
1: ano ko ka nang napadala ba ko sa ano kana United Nations World Model Organization
0: asa pud nga purok
2: pinawa
1: hoy naka Thailand ko dati
0: Thailand congratulations karon pag may kabaloan na no oh karon pag may kabaloan na di ay kadang ingon di ay nang naabot ka di do
1: wala ano kadang humble magkukudre ka side
0: Grabe mga katawan.
1: May tawag ka na. Basig mo bulot. Uy, magtimpla sa tagkape ka.
0: So sa Thailand, amore na katong Thailand.
1: First na ako nag-atog Thailand.
0: Seryoso bitaw?
1: Yes, United Nations Model World Model Organization.
0: Murag ka ng katawan siya katropang balba. Murag ka na bitaw nga gikilig siya nga.
1: Murag dili mo to.
0: Muto o dili? Oo? Oh, ikaw to ako nakitaan. Kato dito sa, di ba, nag-atotag ka ng Zoom. Ito na.
1: Basta mo ito siya
0: mga mga panahon niya. Model pa si Katropan Jenny
1: karon. Year
0: 2017 karon. Broadcaster na mga kaisunan Centro. Kapag mo ito'y nag-open sa mong mind, sa mong eyes na pwede ni ang world.
1: Dili-day ko sa ano, dili-day ko pang model.
0: Kay kung nga nagpatayang ka katropang jubit, kabalo ko asa gyapon ka. At tigdala lang ka sa mga gamit nila. Sa backstage na lang ka.
1: Backstage lang.
0: Bitaw, Juan, tiyali ko nagpatayang ka doon katropang jubit. Isa na ka, para ka nga ni Madam Pao, bitaw. Nag-organize na ka sa mga young ones. Mag-motivate sa mga young ones. So, anak man na makaiso. Kailili man na. Kanang the whole, ano ni mo ba, imong life nga maging model ka kay transition ba?
1: Yes. Umaga, wala, dili dyan to akong ano,
0: passion. Pareka to akong kailang nga youth leader. Sa kabatch man ako. Karon youth leader, gihapon siya ron.
1: at least consistent siya.
0: Ako siya kayo ba nga, ipasa na po tilin na ang beat. Ipasa na po ang beat sa lain mo tingaling nga generation. Kay, sa patuntuig ka, 2006 pa ka youth leader. Kay youth leader, 20 years na. Akong buong sa ito ni Surya. Bitaw na Trumpalas, 9:22. Okay, siyempre, katubang jubit, on sa may lang ginahimo karon. Siyempre, abagan ang yes. Lawas sa pag-inom mog Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa, sugda na to ang adlaw sa pag-inom mog healthy nga kape atong Santon Gold Coffee Mix. Actually, na ako'y di-prepare. Murag naapod ko na.
0: Natimplahan naman ko ni mo katropang jubit. Muna yung ganahan, pag na si katropang jubit, kitimplahan, gito niya. Ang akong kabalak ang si katropang Marlo. Kay basin na naitutho ba?
1: Magano ko diri. Mani siya ang ato ang aba, laluma ko dato nga higop ka.
0: Gamay pagi akong bangag yun. Mga katropang jubit.
1: Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Actually, na tier na na ako na siya katropang jazz.
0: Pwede mo ito na mag-isi. Pero tier gidang gilamit.
1: Sa salman ka
0: nasundan. Siyempre naman na tier magun na kabutang
1: dyan. Tier here magun na. Di, nasundan magun na itong icon models. Murag ka na nga medyo maulaw po tagamay ba. Sa long timplahon, mga katropa, of course, para makita sa itong mga katropa. Oh, ang iyaha palang aroma, murag ano nagyud.
0: Mas man motor ang lagi na makita diha.
1: Okay, hilig man tag
0: motor.
1: Motor hub o sa ano, diri sa may ulas.
0: Ipakita, ipadungog yun ba ang...
1: Umot kayo mga katropa. Of course, ang atong Xanthon Gold Coffee Mix, doon na siya ay glutathione and collagen mga katropa. And of course, katropang jazz. Kanang bisag stress ang ato ang...
0: Ang naong?
1: Di ka na natay night time nga stress jud kaayo ta tungod sa mga stressors dili malikayan pero kung makahigup tag Xanthon Gold Coffee Mix manghimisong tamatingalan na lang ta ano mura blooming manggihapon ko anaka guwapa manggihapon ko bisag haggard na kog naw
0: ni tan-aw gyud bal pa igo gawapa. Ang sibal nga medyo dili gyud siya
1: murag,
0: ano.
1: Murag ano gyud, di paniguro gyud bigo tinuod bagi naging ni katropang Jubet.
0: Now, sa benepisyo ng katropang Jubet no kay si katropang Alan, iyang gipakita po tan sa Xanthon Gold Coffee Mix imo giablihan gyud nimo.
1: Yes, ato jung gitimpla mga katropa. Ang atong Xanthon Gold Coffee Mix na aduna ni siya'y mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. No, sama sa kong gipagin na mga katropa, duna ni siya'y tulo ka mga benepisyo. Una, maka-fight sa fatigue kung kapoy kaayo ta, and of course, maka-boost sa tuang natural nga energy mga katropa. Ikaduha, ma-enhance ang tuang mental clarity and focus. So kung medyo daghan kitag ginahuna-huna, mas better mag-inom tag Xanthon Gold Coffee Mix para doon na tay focus mga katropa. And mas support atong daily wellness bisan pa man og busy ang tuang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi.
0: Ayan, takin-takin taani katropa ha. Pasabot kabalo kaga takin-takin. Maglalata ani mga isuna kung asa man ta moadto sa kinig Xanthon na Gold Coffee Mix or any products sa ato agi is to health incorporated mga katropa para doon tayo depensa sa ito aga panglawas. Pagkinaon sa manang kalibutan ang world sa kinig kahimtang sa panahon katropang Jubit, kita andam o kaadunay protection gumikan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Centro. Alas 9:25 katropa sa ito aga panagabanuban. Uy, makakainom ni katropang Jubit.
1: Nihigot ko gamay pero madunggan manggod nga dako gidinig alingag-ngag si katropang Jubit.
0: Anong dagko pang po nag-alingag-ngag po? bitaw. Ayan. Paki-usab ka turban, Jubit?
1: Dunggan kayo.
0: Grabe.
1: Dunggan kayo ang pagtulon ka tropang jazz.
0: Kanang, pag napayimrag ng sabon-sabon ba, pag nanabili na ata ka tropang Jubit.
1: Wala. Trawa na ito para makadungog na itong mga katropang.
0: Basi na nabili ang kulot-kulot ka.
1: Wala ka lang kwani siya. Kanang, kape lang gidni.
0: Grabe, no?
1: Mahurot gid din ako ron. Di pa mahuman na itong programa, hurot ng isa ka tasa, dugang na pun.
0: Okay, bisang kining katawahan yung muraga ng, nagbaud-baud ang sa sulod nga bahin ba?
1: Ano, ingat anak magiging kinatawaan, no? Pero bitaw mga katropa ha, kung ikaw diha na minaw, higop na pudog kape or timpla na imong kape da mga katropa para dungan ta nga mga pe and of course, makisayod sa ito ang mga balitag impormasyon nga yagyag diha sa inyo.
0: Alas 9:26 katropa, like, share, o kining comment mo diha, may sunan ha. Encourage sa mo akong katropa, kini si Apit Pitigal, lagi sa pa ni si Karina TCL, o guban pa katropa. No? Komento mo diha, mga isunan, kaya kini, isa ni ka-entry diha ni siya. Mm-hmm. O the more comment diha, napuno kini ato nga box
1: mas,
0: diri.
1: Mas daghan no? Comment, mas daghan shares, mm-hmm. No? Kana na siya entry, mga katropa. Mm-hmm. So, naglista na si katropa nga Roger Kapampangan, oh, nakita na ako ganina. Pagkita
0: sa katropa nga Jupit, kung kini nga grupo, para na po ni sa Friday, oh, mm-hmm. Kita, o kana nga grupo.
1: Ayan,
0: oh. O pilaman na, oh. Mga pangalan magyuna no.
1: Hawak mo ang B.
0: O kana siya oh. Oh mana pagbunot ala ni Katropang Alan, ang puig yun si Katropang Alan, panga GA yun si Katropang Alan. Og halari na si Katropang Alan pag Friday. Okay, sample pagbunot ani ha, sample lang ni oh. Pagbunot ani pangalan Carlos Jose James. Ano oh, dali ra kayo yo. Sample lang ha. Okay, balik ga. Oh. Ala nang kadali. Tapos dito mo maglingaw-lingaw mag relax. Clarks kay katro mag-relax mo sa New Year's Peak Mountain Resort.
2: Sentro.
0: Alas 9:27 sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa tuaga Sentro Balita karoga panahon na mga katropa. Valeriano giingong walay pagpanghulga og pagsuhol sa impeachment voting, no? Ingon pa ni Congressman Rolando Valeriano sa Manila Second District ini katropa ga Jovet og matutbalay sa kining allegation ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte nga dunay suhulan og pagpanghulga sa mga kongresista ang miboto pabor sa impeachment batok kang VP Sara Duterte.
1: Gani giingon pa ni Valeriano mga katropa nga seryoso matud ba ang mga akusasyon og dili dapat daw nga sa publiko or i-public katropang Diyos kung walay ligon nga basihan. Gani gihagit karon no ni Valeriano si Duterte nga magpresenta og klaro ingon man konkreto nga mga ebidensya aron mapamatud-an ang iyang giingon do katropang Diyos.
0: Matupad niya ang pagpasaka og walay basihan ang allegasyon makadaot sa integridad sa impeachment process og sa kredibilidad sa House of Representatives. Now gipangunahan usab ni Valeriano nga ang boto sa mga kongresista gibase kini sa ebidensya sa ilaga konstitusyonal nga obligasyon nga patubagon ang mga opisyal sa gobyerno. Og usab ingon sa nasibutan nga ang mga proyekto sa gobyerno dili pabor o reward kundi dili responsibilidad nga ipatuman subay kini sa panginahanglan sa matag distrito.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa Pikas Bayan Suna 2026 sa giandama na og himoong mas simple.
1: Okay,
0: ang asiyan biya karon simple lang sa
1: yes,
0: City. Oh, no?
1: Oh. Kapita karun, na to katropan Diyos. Oh,
0: now kini karon ang pagprepara matun pa o paglusal sa Suna 2026. Himoon kining simple kay kaniadto panahon ni Pangulong Duterte.
1: Simple
0: ra kayo kanto mga kakanin mga gani ang gina
1: gipang serve katropan Diyos.
0: Oh, pero kining administration buffet.
1: Nakita na to murag sa last na zona, murag isa na sa naging highlight naging issue no ang kadak-a sa gasto nga para lang sa pagkaon sa mga nag-attend sa zona.
0: So man karon na simple na lang kay wala na itong budget or nabulabog ng
1: wala na maleta.
0: Ayan, giopirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza nga nag-sugod na ang preparasyon alang sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakigalayo na sila ang kining Senado og Kamara aron malikayan ang bisan unsa nga problema.
1: So kini katropang Diyos, isa pud sa atong i-look forward kung unsa na pud bakaha no ang unod sa 2026 na zona.
0: Kay last year ang ma-highlight ang ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Mamuntoy
1: ang ingon. Ang dili na ko malimtan last zona is ang iyahang pagbulgar sa 5,000 ka mga flood control projects katong, and then dito na nagsugod.
0: Katulang sa 2024. Mm. Oh, sa 2025, ang highlight
1: ang,
0: ato.
1: Movie na itong standing ovation, di ba?
0: Ito nagsugod na.
1: Na yag-yag na gyud.
0: Okay, na iyang paimbestigahan. Paimbestigahan niya kini mga anomalya sa flood control. Mga kaigsyon dito nagyabu-yabu na ang mga kaalyado, kaalyansa, katropa, kapamilya, kapuso, kapatid.
1: Wala na dito na. Nayagyag na ginang tanan ka
0: pa pa dyan. Na may magka-pamilya, na may magka-puso, magka-patid, magka-tropa. Laglagay na sila da sa kining kongreso. Now, kinikarang may sunan na mas taas ang risgo matun pa sa mga kaigsunan, labi na sa sutanan po, no? Kung sila mismo makakita kung kung saba ang ato ang gobyerno karoga panahona, no? Ay, labi na sa sutanan kung matubag bagyo di kining mga isyo sa ato ang administrasyon karon mga kaigsunan, diri mismo sa Pilipinas. Now, nasabutan sab nga himuon nga mas simple ang suna karon tuiga mo lagi na
1: pero wala na nilagi ano wala na nilagi palapdan ka tropang Dios kung unsa ka simple simple ba sa pagkaon or simple ba sa ilang mga suoton pabonggahay biya
0: kining nga gisuot ni Congresswoman Jovette Espanyol kani siya kining nga maid and the concept ni ano ni Jasper Magomsha
1: nanay mga designer
0: designer
1: ana nag-attend og Met Gala
0: ka ano man kana nag red carpet man sila diba.
1: Oo. So, unsa kaya pasabot aning mas simplify nila karon sa preparation ba?
0: Ano ba ni magbarong lang na lang ba ni sila? Or kanang casual na lang ba ni sila? Mag-Shopee, Lazada na lang ilang suoton diha.
1: Mga RTW na lang ba kailang suoton? Or basig... Okay.
0: Mahulog mo nga kada sulod nila sa kanyang red carpet, grandstanding kayo.
1: Yes.
0: Kung pwede palang lima ang magdala sa imong kapa. Para makasulod ka diha mismo sa Congress mo una para makita na pansin ka mga katropa. Pag karon himuong simple, mag-usab, I don't know kung sa kasimple kiningingon nga simple sa ato ang mga naas sa pagatungdanan sa national government mga kaingsyerman.
2: Sentro sa balita.
0: Department of Health, tagapaymangno batok ultra processed foods. Kining namatay processed foods, but unsa kuning
1: mga ultra processed foods kini sa katropang just no mao kun ni ang sagad hinungdan nganong makakuha ang sa individual og sakit sa bato no matod kana sa Department of Health and gani sumala pa nga 36% daw sa mga Pilipino ang adunay kidney disease tungod aning ultra processed foods mga katropa mas naas ang risgo sa adunay diabetes hypertension ug uban pa nga mga risk factors. So delikado kini katropang just and gani atong gina-check karon no kung unsa bagid ning iyahang pasabot aning ultra processed foods kay na naman tay mga processed foods which is kini mga canned goods. Oh, napagyud ang kini mga junk foods katropang just. Apil na.
0: Kini mga paborito nga mga french fries?
1: Oo, naa na diri ang included na. Yes, pinaka ano gid is ang kini mga instant noodles.
0: Oo. Na maura ba ni ato ang paborito in town pang tawid?
1: Yes, pang tawid gutom. Napagay mga kining processed meats. Oo, napil na siya sa ultra processed foods. Ang kining mga fast food burgers,
0: uy,
1: nuggets.
0: Bagor-bagor kakaon, gilibri ba ako anak atong GM?
1: Marag na kakaon po ko ato, katropang dyan. Napoy ka ning mga package sweet snacks, katang mga gagmay. Kanang bitong murag mga jelly, kanang ginakaon sa mga bata. Na-appeal siya sa ultra-processed foods, mga katropa.
0: Now, okay ka ron, gidasig ang publiko nga magpuyo o healthy lifestyle aron malikayan kini. Na kung di gid maano ka tropa Jobet, di malikayan nga makakaunta ani kini mga ultra processed foods.
1: Namagi tayo nga nga tagaan ta ni GM og burger.
0: Nya kuan ra ba to natukan ko ato. Burger lang paghihatag sa kuwa.
1: Walay pantulak.
0: Walay pantulak kay nga itulakin lang dito na sir. Ito, pasabot ito katropan Jobet, kung di kin malikayan nga makakauntaanin nga mga kaklase sa pagkaon mga kainsunan, ay natay mga produkto katropan Jobet sa ito ang Yes to Health Incorporated. Sama lamang sa Santon Plus Gold.
1: Yes! Pwede sila mo inom katropan Jazz. Intake nila para ma-replenish ang mga toxins sa tuang lawas.
0: Ayan. Alas 9.35 katropa.
2: Sentro sa balita.
0: Inflation rate misaka sa 7.2% karong bulan sa naging bulan sa Abril ingon pa sa PSA.
1: Saka na sab katropa nga Jazz. Kung baga dili na to maapas sa sigig saka ang inflation.
0: Naana na mo ko ng sigsaka katropa nga Jobet.
1: Kaya ang ato ang
0: ako lang gi-set akong mind. Mind setting ba nga okay ra kung saka wa man tay mahimo ana. Kay kung pag-abot na sa panahon, kita na naman po yung problema sa panglawas kung sa tagunahuna ana.
1: Sa murag marag ma-stress lang ta sigunaw na mga katropa kay halos every month na lang dunay pagsaka sa inflation. Na kung magsaka inflation kuan mahimo gihapon ng domino effect mga katropa gani matod pa no sa Philippine Statistics Authority nga misaka ngadto sa 7.2% ang inflation rate sa bulan sa Abril gikan lang na sa 4.1% sa bulan sa Marso katropa just dako kayo ang iyahang pagambak pagsaka mga katropa dako hinungdan daw niini ang pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa krisis sa lana og tensyon sa Middle East gani miabot usab no sa 122.7% ang diesel inflation og 59.6% sa gasolina. Dako kayo mga katropa, rason nga naka-experience taw grabe kamahal nga mga presyo sa tuang petroleum products. Tungod nini makatropa ang pagsaka sa inflation rate, ni saka sab ang presyo sa bugas, ni saka ang presyo sa isda, karne sa baboy, ingon man renta sa mga balay katropang just, ni saka pod tungod sa inflation og ang isa pod karon na pinaka nakita na obserbahan nato ang pagsaka sa presyo sa LPG. Tungod nini makatropa ni abot sa 3.9% ang average inflation sa unang upat ka bulan pa lang na sa 2026.
0: Ayan. So, bisaka po ang blood pressure in town.
1: Bisaka po ang blood pressure.
0: Ato, aba, na gumikan o sabad din kataas sa inflation rate karong panahon na. Ingon mga katropa nga anad-anad nila tani katropa.
1: Isaka na siya tanan mga katropa pero ang ato ang suhulan no labi na sa ato ang mga kining nagadawat lang in town og minimum mga katropa.
0: Ay mga katropa well, jubit kay sobra minimum man ka.
1: Kanang kuan na siya katropang just natukan lagi ko inuha sa nato gantong do. Kaya stress ko.
0: Okay kung sa ato pag mga kaingsun sa mga militante nato dapat 1,200 pesos per day.
1: Para sa ilaha.
0: Nationwide. Para sa ilaha pero sa uban nga mga employer kinakaya sa uban na mga negosyante katropang Jurek. Alas 9.37.
2: Sentro sa Balita.
0: Katuag Sentro Balita. Katuag lang ko mga kaisunan. Samtang sa ito mga katropang nagsubaybay, nagpaminaw sa programa ka Sentro.
2: Sentro.
0: All right mga kaisunan. Oh, ayan, oh, ginikagar katropang Jurek. Oh. Ang ito ang kining mahiwagang, what? Mahiwagang kamot.
1: Good right. Morning ha sa mga katropa nato nga nagpaminaw karon silang tag sa mga radyo mga katropa karon mapaminaw patanin niyo sa 97.9 puhon-puhon mga katropa pag medyo doon na nay kapigaduhon sa tuang frequency ibalhin ninyo dayon mga katropa sa 89.1 sa mga naminaw karon sila mga radyo good morning sa inyo hang tanan diha mga katropa
0: ayan ang bagong tahanan ang ng bago, XFM yes. Is 89.1 na puhon mga katropa no?
1: Malapit na talaga.
0: Oh, baga pihit-pihit lang
1: muda. Pihit-pihit lang.
0: Karon, oy, kini karon, tapos, oy, diha na po. Mansion bat, puhon, dirinigod ta sa 89.1.
2: Sentro.
0: Good morning, may aga.
1: Good morning.
0: Kay Karina TCL. Nagkinig appliances na ng apelido, katropa.
1: Tapos na pa siya, pinaano dari, pina-sticker na number one, katropang.
0: Yan, good morning Pitpitigal, good morning katropa. Good morning katropa nga Josh. O sige, ako na magi-greet ani ni Pitpitigal.
1: Pabor-pabor lagi ni si katropang Pitpitigal ay, no. Good morning sa imong adraha katropang Pitpitigal. Ingon man kay katropang Elton Francisco II. Good morning daw og regards daw katropang Josh.
0: Ay, yan, no. Ato mga katropa na nagapahipi. Kini pong grupo katropang Jubet diri banda sa may BDRRMC Kabantian. Oh, mga responders nato ato mga kugihan, mga guwapohon. May mga guwapohon.
1: Oh,
0: hindi man ko makaingog live pag mga guwapo siya. Mga guwapohon ato ang mga responders diri sa may Kabantian, Aminao, Giovanni Diaz, Arvin Suaso, Arnold Sinoy, Nonoy Alboro, Rigel o kusaka Dondon Aquino. Ayan, good morning.
2: Good morning.
1: Ayan, good morning sa inyo ang tanan and of course sa Powerpuff Dragons, good morning.
0: Ayan, Powerpuff Dragons ha. Kauban na sa kiniga Powerpuff Girls katropang Jazz.
1: Mas ano ni sila, mas improved ni sila katropang Jazz. Ang Powerpuff Dragons kay dili naman ni kuan lang, dili naman ni sila action lang, mubuga naman gid ni Glava.
0: Mubuga na ni sila kining Glava day. O sab kining isa ka rin diri katropang Jubit, no? Katong i-post ni katropang Jane D.
1: Doon
0: sa may, ano, sa ninga, no? Sa may Bangkal. Bangkal.
1: Kapag i-check ang, ano.
0: Sa may Matutom Street, Bangkal. Nagpaminaw kining, Chris Wynn Itiriba ni katropang Jubit. Good morning sa inyo, ha?
2: Good morning!
0: Tama ba?
1: Chris Wynn.

0: akin sa nagpugong sa pagpaubos sa VAT Central. Kay ay yung panila ang nagpugong daw si Mr. Vatman.
1: Pinoo. Dade ay si Mr. Vatman. Makapangutan ko na nung pugngan man.
0: Oh. Ngayon palagi katropan jupit na linga ko sa kini ganahan ko ani ni Libisti. Mga di traditional nga ano ba, di traditional nga politiko. Mm-hmm. Bahala na mong masagasaan mo da.
1: Murag ano sila.
0: Eh di man nila masuhulan ni kidato man kayo.
1: Yes.
0: Bilyonaryo man.
1: Same kung, sila ni ano.
0: Oh, kay kato ni mga congressman nga, di man kung sa ingon nga, ingan ang mga congressman, ba kato mga butik mo yung congressman nga tama-tama, ra, masuhulan man. Hindi, di man ni masuhulan ni mo o bilyones kay mas dako
1: mas pa man. Mas portahan pa man eh.
0: Pa man. Oh. Ano nang isigutan o niya mga kaingsunan kay, kumbaga, labu-labo na niya sa congress.
1: Ang hadlok na pud katropang nga Diyas, no, kung kani bitaw murag musukol, no, kani nga dunay mga baruganan, ginaano man gud nila, ginaipit nila, no. For example kay Congressman
0: Miao. Barzaga.
1: Si Kiko Barzaga mga katropa. Gani bago lang to siya nakabalik.
0: Bago nakabalik, ano siya naanap
1: nag-video
0: sa Crocodile Farm.
1: Nana daw siya nakabalik na siya sa Crocodile Farm.
0: Oh. Diba? Ano ko bang basta na pag ma-suspend na po nito na ako kami.
1: Ang iya ka magod ka na pang Diyas. Kumbaga ang iya is gaano siya, nasa'y bait rage ba? Kada kung gapang ano siya ba? Gapang ulit ba? No? Pero ang kay sa akin kang Congressman Leviste, lahi po di ang style, no? So gapang kalap siya og mga evidences and then iyang gina-present.
0: Si Kong Miao sungugan.
1: Sungugan, no.
0: Pero kini si ano, pangpatal gyud ni kang Leviste.
1: Pero sukol-sukol gyud siya.
0: Atong isugutan onya katropa, feel free sa pagpadala sa mga reaction opinion mga kaisunan. Wala bang pila ka mga pahinumdom oras katropa. Alas 9:42 na sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
5: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
6: Kaklarex sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans! Long live!
6: Clarex!
12: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararating

0: Metro.
1: Alas 9:49 na katropa sa tuaga panagubanuban. May aga good morning kay Ma'am Bel Chubbs.
2: Good morning. Good morning. Muling nagbabalik si Ma'am Bel Chubbs. Murag na banhaw usab si Ma'am.
1: Yeah, busy ni si Ma'am Bel Chubbs sa ano, iaga paginabuhian.
2: Yes, oh. Grabe na magud ni siyag negosyo katropang diyan. So kanang na, nag ano na magud
1: ni siya. Katong entrepreneur na ni siya.
2: Entrepreneur na ni siya. Dili na ni siya katong mga small time vendors o wala. Entrepreneur na.
1: Ayan, hello Sir Jazz, Ma'am Jubit, good morning and to all katropa and friends. Ayan, katropa and friends. Kailangan ko na, katropa and friends.
2: Good morning mga katropa and friends. Nice siya paminaw.
1: Sana all friends. Alas 9:49 katropa. Ito magkaisutan ni katropang Jubit ha. Itong ahwagon itong mga katropa ka nagpaminaw. Pwede mo padala sa inyong mga reaction opinion sa tuaga 0969-3-0537 mga higala. Pag-usap sa tuaga Facebook Live, pwede po muna mag-comment niya.
2: Ang kada comment ninyo mga katropa, isa na naka-entry para ma-appeal sa tuang pro o pa raffle which is ang tuang chance nga makadaog or makadawat og free nga staycation
1: mga katropa. Unsa gani, unsa kanindot katropang Jubit ang New Year's Peak Mountain Resort.
2: Yes mga katropa,
1: mountain ni ha, dili ni kaning beach resort.
2: Mountain resort mga katropa, kumbaga diri ma-experience nato mga katropa ang kabugnaw og presko sa hangin katropang Jazz, uban sa nindot kaayo nga view no, kining ginatawag nato og sea of cloud. Makita nato na mga katropa. Yes, ang scenic view. And of course, no, ang ilahang lamian nga buffet meal, no? Kinilahang pagkaon katropang Jazz. Isa na sa tuang ma-experience nga once makadaogtaan nga tuang pa-raffle para sa New Year's Peak Mountain Resort. Nahimutang kini sa may Marilog District mga katropa sa may Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Kining giingon nila katropang Jazz nga sometimes need nato mag-unwind. Sometimes need nato nga mag-travel, mapaikaw lang isa o ba nimong barkada or pamilya baka ha, para at least no kanang mapalayo ta sa stress or kining kabisi sa downtown mga katropa. Ma-restart ta mga katropa. So bisita ta sa ato ang New Year's Peak Mountain Resort or pinakadali mga katropa, wala pa i-gasto. Comment ka, share sa tuang Facebook Live. Para nga dunay chance nga makadaog og pa free staycation sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Ayun kung nakadaog itong last Friday katropang Joff na claim na ba to kaya to ang ibuhagay kinsa to katropang Ala no itong last Friday mga kisunan nga nidaog sa to staycation diri banda sa may New Year's Peak Mountain Resort. So ana lang kadali katrop ha. Ito ang mechanics mga kisunan. Comment and share and comment diri mismo sa matag live mismo sa ato ang programa o guban nga mga programa diri sa XFM Davao mga higala.
0: Sentro.
1: Right. Una pa sa ato ang isgutanan karoga buntaga katropang Jubit ato pasulod una kining report ni katropang Marvin Ibano no kining asaman ni siya nagpadala si katropang Marvin ay diri sa Apicas GC nato no kining sitwasyon sa Marfore no kaning katong clearing operation sa tuang aso mga kaigsunan.
2: Unsa na ba yung sitwasyon dito karon katropang Jazz? Hapsay na ba? Human ato nga panghitabo na ba karon si katropang Marvin dito sa may bangkerohan ayan.
1: Ma-check ba ni katropang Marvin hapsay ba o baka basin hapsay karon lang na? No, kaya bago lang diha nagakomosyon mga katropa. Nabay mga nagbantay na katropang Marvs. Baka diha kini ka tuag mga vendors diha karon nagapaminaw na bagyo sa tuag LGU. Unsa ba po reaction nila nga sila usab katong nagtarong og paninda katropang Jubit. Madamay po dinoon sa sultanan diha mismo sa ilang mga kaubanan. Katropa natos balita katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
1: Marbs, kumusta ang sitwasyon diha mismo sa may Marfore area diha sa barangay 5A ning siyudad?
3: Ning mga oras sa katropag Jasper, katropag Jubet. So far, medyo taw-taw ta. Before ta, nakabalik og bisita diri. Actually, ako nang no, ang hawan.
1: Oh, okay, Marbs. Nakaanak ka diha kaniya to. Single pa ka.
2: Karun. Oo, karun.
1: Double na.
2: Nandugay-dugay.
1: Nakabalik.
3: Ako yung kalainan, katropang
1: Jasper. No? Ano ka na katropang Marbs? Kumbaga, magtuon ka nga mamalingki. Kaya mo naman na ang imuhang giyasudlan karun katropang Marbs.
3: Katropaga Jasper. Well anyway sa agigawa pag aninaw nato sa tong sitwasyon diining mga orasa kaya nitong katapusang bahin sa bulan sa Abril ihang nahitabo ang aduna gid hintawi komosyon no atol sa gihipaygayon nga clearing operation sa atong mga personahe sa ancillary services sa unit apan ni mga oras sa kastado na ato ang fruit vending area mangguto na area ka katropa ga just
1: diba to nga portion marbs kana ni mga umbrella
3: kita sa ato ang aso demolition team ang kining ni supra matod pa ni extend nga mga display sa maong mga vendors nga nahimo pong hinungdan nga gi napungot no ang mga vendors kay gubikan siguro sa wala na gyud buksano na gyud nga gihimo ani ini nga aso personnel apan na kini ito na obserbahan plastado na balik na sa one third two third nga sitwasyon niining ato ang display sa mga vendors dinhi nga dapita gani plastado na mga parking area dinhi and okay na ang flow sa ato ang mga PUVs nga nagaagi dinhi aron na mo pick up og mga pasahero mga katropa. So kana no kabahin lamang kana sa kining epekto sa hugot ng operasyon sa ato ang aso ancillary services sa unit sa pagsiguro nga dili mabalda ang traffic flow dinhi sa maong area kay sang nitasayra no kay pipila ka mahigayon nata nakabalik din ni every sayo sa kadlawon hinuon na expected yun na nga baga yun ang aduna yun mga extension sa mga display sa vendors ni ini mga area kay gitugutan na sila sumay po ka na sa gibutyaga ni Asuhead Paul Bermejo mga katropa nga aduna sila ay ginapahigayon nga pagkonsulta ni ini mga vendors mga katropa kung unsa ilahang nga gusto mo to natugutan nga gikan alas 5 sa hapon hangtod na kana alas 7 sa buntag itugutan nga adunay extension ginagmay lang at hindi maharangan ato ang mga sakyanan nga moagi din apan extend ni ana nga oras mga katropa pugot na ang operasyon sa to ang demolition team sa aso nga buksanon yun no nga walay makababag sa to aga kalsada subay sab sa gahom gihatag kanila sa Executive Order Number 5 series of 2017 sa local government sa Davao City nga wala or na sila ang gitugutan sila alang nining summary removal sa tanan nga mga nakababag sa kadalanan o bisan sa sidewalks sa katropaga Jasper. So mo ni
1: makita
3: yes
1: na kay makita da nga gibabag gibutang da kasi ba na kana reserve area na
2: murag o murag tray ba na tray
1: crate ba na sa ano prutas
3: yes na, oh. Tray sa prutas katropaga Jasper dari lamang kini sa may parking area sa mga motor actually ya kana po no kay unsaya purpose ani kay medyo plastado man and ni consume kini in town og bahin na dinhi sa maog dalan
1: okay ayan
3: kay naman koy mga fruits dinhi
2: pero dili na siya designated parking area katropang Mars or kanang mga nagpark diha ang mga motor anang naga
1: parking area siya sa motor
3: parking area sa
2: ah okay designated siya designated
1: butang lang na tingala katropang Mars para dili mo pinpin ang mga sakinan diha makasagabal hinon sa traffic possible mo na ilang gituyo na katropang Marbs
3: posible sa katropaga Jasper at least na ya limitation kung asa lang taman no ang mga mo tama to para di kayo mo pidpid na ang
1: okay. Mga usual magud ana kana designated na para sa motorcycle parking nya ang uban lagi kana mga hazard maghinay dagpadagan ang kuno da maka cause na pinuno nag traffic katropang Marbs
3: yes tinoda kada katropaga Jasper og mini mga oras ha medyo natay na obserbahan noon ay pipila nga medyo ma-extend ginagmay lang pod kaayo pero kini lang matag single individual kasi mga katropa gada ay ginagmay nga paligya pero and in total generally ato ang naobserbahan na hapsay na ato ang sitwasyon din yung gani dito na no dili na kayo ma-disturb ato ang mga pedestrians labot ni ning paglingi-lingi basin unyag nakababag na sila sa dalan ining mga nagsunod ng mga sakyanan so hawa na mga katropa pandi malikayan apagyapoy mga naga-parking niining mga four-wheeled vehicles na may mga trucks din hi raga bongo or BB elf or bongo type kini naka parking siguro nag hatod kini mga deliveries niini nga mga prutas mga supply mga products din hi sa maong area so hapsay ato ang sitwasyon na nini mga orasa din sa may Marfori area sa tubang kiruhan
1: katropag
3: Jasmine
1: magtanaw ko sa imong right side katropag Marbs mura pong nasa beach resort ba okay na may mga beach umbrella guda
2: daghan ka ayo
1: oh but mo na ang prutasan actually ang yes. Prutasan kay katropag Marbs kaya imo na himutangan mo gina ang prutasan prutstan kaya imo na himutangan ba muda ang matawag nga muna prutasan sa bangkiruhan area kanang prutasan mo kanang
2: prutasan
1: at bang diha bag-ura na sila katropang Marbs
2: mga ang sa at bang anak ko ako na sa murag mga bulak-bulak na na diha
1: prutasan
2: diha prutas gihapon or sa pikas to siya nga sa tabok to siya
1: oh, lunggan anak Kato, dito, yeah. Kana na ka-portion.
2: Ay, dara ang Bulacan.
1: Ang Bulacan dya. Dya ka nakit ang katropang jubit na palit kag bulak.
2: Wala gani. Para to sa kong self.
1: Okay. Katropang Marbs. Okay. At least, dya karoon na ba yung mga ano, enforcer sa CTTM o in case mag-monitor lang dyan sa situation?
3: So far, physically, mga katropa, dili kay anak lang visible ang personahe sa CTTM o dari sa corner crossing part. Nato ang nahimutangan ni ining mga oras. Apan aduna kini mga monitoring team naga-inspeksyon na siguro naga-landong po siguro katropag Jasper kay perting inita gyud. Ato ang sitwasyon sa panahon ni ining mga oras. Isa sa ato na obserban aton lang pong ilakbit kay kining problema sa spaghetti wires. So far di na kayo nato maobserbahan. Ni mga oras ang gani nahanay nagkatag sa ubos sa poste mismo nga daw pinutol nga mga kining cable wires sa mga internet connection sa katropaga Jasper. So kinino, hawan isa po ni sa nakapanindot karon kaya dili na gyud gubot ang ato ang mga nagkanayang poste gikan sa mga kable sa mga internet connection sa katropaga Jasper. So buka na ato ang update. Ano kagikan din hi sa may Marfori area Bagirohan na nitong syudad sa Davao. Katropo mo sa balita Marvin Ebano, XFM News.
0: Live report. Live report.
1: March salam katropang Marvin Ebano. Britaminte di banda sa kiniga Bangkir 1 Public
2: Market. Nakita na nato na medyo hapsay na katropang Jazz. Plastado na dito. Pero wala lang kayo. Naobserbahan si katropang Marvin ng mga personahe sa CTTMO.
1: Pero naaran na katropang
2: Jubit. Pero naaran na. Matod ni ano, matod ni Sir Paul Bermejo nga nakaano na sila. Nakaschedule na sila dra puli-puli nga magbantay.
1: Oo. And wala kini katropang Jubit. Kana sila nang inabuhi po di ha. At least lang sa to ang gusto bang mo abide sila sa mga patakaran regulation mismo sa itong ang LGU regarding sa pagpamaligya diha usab katropang Jovet sa may Bangkir 1 area or Bangkir 1 Public Market
0: Sentro.
1: Atong oras katropa last 10:01 na sa buntag.
0: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Ka-Clarex sana!
8: Exciting!

0: Metro.
1: Alas 10:02 na mga kaigsoonan. Ayan, Mamti Alcaraz, mga buntag katropaga, Jovet and Josh. Salamat sa pagiguban, Mamti. Si Rich Palacios, good morning katropang Ann and May. Ayan, mga kailatan niya katropaga, Jovet, no? Nag-subaybay ka ron. Si Ma'am Rich Palacios, good morning kanimo.
2: Ayan. Good morning, Ma'am Rich. And of course, oy, kay katropang Kuya Dars o kay katropang Paring Erica, no? Nakita na ako karon mga program sila lahi na naka
1: kung ikaw ako.
2: Mga bigaon kay daw katropang Charles.
1: Good morning sa inyo,
2: Good morning sa inyo.
1: Good morning. Mga bigatla.
2: Mga bigatla kaayo ko.
1: On air. Kanang karakter mo na ilang katropa nga.
2: Mas bigatla pa sila kay Babe Zabrina.
1: Wala to siya. The legend na to siya.
2: Legend. Wala pinakabigatla sa katanan.
1: Legendary na to siya. Kumbaga, huwag sa kining award pa.
2: Muna to siya ang kuan. Champion.
1: Dili pong champion. Kanang ano. Kasi tawag ka na katropa.
2: Kanang title holder.
1: Dili pong title holder. Kuan siya. Grand Slam.
2: Amin akong Hall of Famer.
1: Pwede po. Pero karaktera na siya, mga katropa. Ay mo, paninood. Karaktera na.
2: Oy, good morning kay Ma'am Thea Alcaraz, may buta katropang Juvet and Jazz. Good morning!
1: Ayan, si Ma'am Thea. Mama, gimingaw namin sa imuhang kinukutsinta kita. Hindi ka nagpapakita sa ang
2: wala na talaga ngayon. Ang kutsinta ni Ma'am Thea Alcaraz. Dugay na kung wala katilaw. Basta dauton dyan ako kung diet pag naay kutsinta.
1: Basta dugay-dugay na binatunog katong nag-adto dito sa kilig Manay?
2: Oo, gani. Wala gin mo katilaw.
1: Kulura gito ka taon, nakatagantam ato, Ma'am Thea. Huwag gito ko ito gikalimtang taon.
2: Huwag gito nakaabot sa inyo mga kamot, no?
1: Lagi-expect mo mag-iato nga pag-ulit na ito, ani. Nagito yung ma-daw-daw pa atong gidala ni Ma'am Thea. Kaya nag-picture man sila, Ma'am Thea. Pagtanapon ako sa CCTV, gibahin-bahin nila.
2: May kayong kanang okay ni Imo, ha?
1: Nag-expect ni Ang Tim, baga pag-ulit, nag-ibilinda sa lamisa. Wa man! Alam ko ba akong i-check. I-review na ko ga CCTV ko ga kung sa'yo nahitabo. Gibahin-bahin.
2: Gisulat ang cellophane tas nang uli.
1: Si Katropang Jovet nagdala. Si Katropang Andy po nagbaguod iyang motor.
2: Si Katropang Bricks.
1: Si Katropang Bricks. Ang iya po ang kining Raptor naghangad. Grabe na kung baga wag ginamilin itong mga panuhak. Bitaw ay okay ra na mga katropa. Kay mabalik mo si Ma'am Thea po.
2: Oo. Nga timing ko kundi ang wala. May Katropang Jazz.
1: Ma'am Thea, text daan ha. Alas 10:05 katropa. Ako na ipa-play katropang Engineer Bal, kining Congressman Leveste, ni Bulgar, kinsa ang nagpugong sa pagpaubo sa ito ang value added tax. Tama ba ya katropang Jovet? Kay mag-isa ka, kuha na? No, mag-isa ka, ano na katropang Jovet? Na-forward ba na ako ning video ha?
2: Maragwala, o.
1: Mag-isa ka, kuha na katropang Jovet ba? Mag-isa ka, tawag ani? Isa ka bulan na. Ginaisikutan sa Congress, mga kaigsunan, mismo kining pagpaubo sa value added tax katropaga Jovet. Pero matingala ta, mga kaigsunan, nga until now, wa paghihapon kini na paubos, no? Until now, wa paghihapon kini mga katropaga naisikutan o baka man lang nga gibutuhan diya mismo sa plenaryo sa Kongreso. Sentro. I-suspend ba ang kining pagpatuman sa value added tax may limit sa kining petrolyo. Pero sad to say katropa, wa man gihapon kinahitabo mga higala. Naunsa man ni pagkaunsa ang unsa pay gihimo sa tuang nasa Congress karong panahuna nga sila usab mismo maisunan wa may kumbaga gimok. Kumbaga kung naay gimok katropang Jovet lahi man impeachment man ang giuna hinoon aning mga
2: kumbaga, na imbis na ay mga kailangan i-prioritize katropang Jazz nga dugay-dugay na nga nakaung-ung gihapon silang hisgutanan wala na hatagan og pagtagad tungod kay naa sila ay mas gi-prayo karon.
1: Sa may gi-prayo nila.
2: Unsa ba gyud? Kumbaga makasulbad ba sa problema sa Pilipinas ang ilahang gi-prioritize karon or murag mas makahatag lang og kalibog, no? Pero hinoon ilaha man pud na katropang Jazz, no? Ilaha man nga mga sulod pamaagi matud ba?
1: Ayan, oh, palihog ko na kayo nagdubli ang gibulgaran na katropang Gabal. Lako gisen sa sala katropang Balno kung ato ma-play na karon mga kisunan regarding anak kay ang Department of Energy suportado ang VAT removal sa kuryente. Pero matingala ta diri sa Kongreso gilingkuran lang ni mga kaigsoonan. Now, gipadayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga suportado sa Department of Energy ang pagtuon sa pagtangtang sa VAT sa kuryente. Kuryente po na yung gisugutan mga katropa. Matod niya, makatabang kini sa paggunhod sa gasto sa consumer. Apan kinahanglan kini nga tun-an pag-ayo aron malingkayan ang negatibong epekto sa ekonomiya. Gilauman nga makahatag kini og kahupayan sa publiko kung mapatuman kini nga pagtangtang sa VAT
2: sa kuryente. Kuryente pa lang to katropa dyan. Wala kay labo tong taod-taod na nahisgutan nga VAT and excise tax. Daghana na, muragat, nagpatong-patong na eh, no?
1: Oh, excise tax, ang VAT, kung sa panauban nga makatabang, at least dili nga na kagrabe ang epekto nga to sa consuming public mga kaigsoonan.
2: Pero kung naabay, price freeze. Dili ba siya maano katrapang just? Kung baga, dili ba matandog ang kasamtangang balaod kung paubsan, no, kining ipaubos ang VAT? Di ba kailangan siyang amendment? I-amend ang ato ang kasamtangan nga balaod.
1: Actually, suspension man lang. Dili maningon nga i-repeal ang
2: certain,
1: balaod.
2: For a certain period of time lang. Kung baga mao lang ang ibutang.
1: Oo, ayan. No? Ayan, nagtanaw si akatropang Tita Dars. Good morning, kanimuda.
0: Good morning!
1: Oh, shout out ang mga Marie. Tapos Uber tani ba, no? Pwede ba dili mag-live mo diha? Tapos live mo dili. Isa ka Zoom tatanan. Likadong mapit ta sa drama ani nila mga katropa sa ato ani pag ano kining mas katropang jupit kay magkabalo man ni mag ano lakin on
2: kabalo, pero murag kabalo ka katropang jazz murag na kay mga talent sa mga ingon ani
1: dili pa kaayo. Alas 10:08 katropa, bitag good morning sa mga katropa kay SM Arnilda. Good morning sa tuwang team sa XFM Tagum. Good morning
0: Central.
1: Yan.
0: Good morning.
1: Oh, kumusta? Nakita na tapon ani. Oh, mga ingon katropan jubit bang kwa isa iyahis tag paningkamot ni ani mga katropa kay kung kita maningkamot maning TL katropa. Abuton ani dito kito sa kangkungan. Bitag good morning sa to, mga kaubanan diri sa XFM Tagum. Good morning sa ani. Okay, kunay kay katropa pong Pichon, Vipo, diri sa may Mati area. Kabanan sa trabaho katropa, kabanan sa kininga kumpanya. Last year, Snowy Bina katropa, no? Matong ma-play ni Karo Maisunan kay lingaw ko ani ni Congressman Libis ni katropang Jubit, no? Nga, ipatanggal kagahapon ni Ridon, kinig yun si katropang Ridon. Congressman Ridon, ipatanggal niya katong statement ni Libiste. Kay lagi daw, baseless and puro na kini accusation, mga kaigsunan. Kay ingon palagi ni Libisti, ang ubang kaning mga rehiyon perting dagko sa gasto panahon sa eleksyon.
0: Sentro.
1: Kag pila ka milyon mga kaigsoon, ala ko nga grabe no kung kanang gasto sa eleksyon gihatag pa nga to gitabang gidapat pa nga to katropa sa mga constituent nila. Di ba? Itagaan na ta bisan tag 100,000 na matag pamilya, dako na kanang tabang mga katropa. Pero dito man gidapat makisunan sa pag gikaingon lagi nila nga vote buying. Wapo ko na ingon niya vote rigging, but vote buying rampant gihapon daw.
2: Bisag sulod sa ano, no? Naagihapon ka tropang just na. Bisag asagid siguro karon.
1: Yung palagi ni Congressman Libis, hindi ako nagsisinungaling. Kinsa man daw diri sa kining sulod sa Kongreso, diri sa plenary. Kugang sila.
2: Murag ano, murag nabalaka sila ka tropang just.
1: Kaya lison yung bataan, yung mabulgar ato ang mga diskarte na ito ano sa sulod. Dili sa tipikal nga kanang politician mga isunan nga imong hatagan mo hilom na no imong butangan
2: paslakan
1: o kining paslakan og malita di nakatinggog kini lahini paslakan imong balita mas dako pa nagbalita mga katropa mas daghan pa nagkwarta kaysa mo paslak diha mga kaigsoonan ug ning napiko na si ano si AS sa bukag AS katropang Jubit dili elementary school executive secretary Ralph Recto. Ang iyang balos mga katropa, yung paniya Recto mga wala daw eh, nagmahal o kulang sa pagmamahal.
2: Kulang daw sa aruga.
1: Kulang sa pansin, kulang sa pangisip. Ay, mga kaanang nga balos.
2: Kumbaga, wala nila giseryoso katropang jazz.
1: Pero seryoso ba ya si Libisti ha? Nasa yung mga posible mga records ani katropa. O nga, giunsa ni mga kaisunan nga lagi daw katong liman kaanang katropa nga doon na isa ka kontraktor yun eh. May congressman po niya kontraktor mga katropa. Matun pa allegedly nag-finance mga kaisunan mismo sa pagdagan sa mga Recto diya sa ilang area.
0: Sentro.
1: Last yes on siya itong paminaw si Congressman Levesti mga kaisunan.
0: Mr. Chair. Sinabi ninyo sa akin,
3: CES.
0: Mr. Chair. CES! Hindi mo sinabi direkto eh. Hindi mo sinabi direkto eh. CES naman, Mr. Chair, diba? CES naman, Mr. Chair, diba?
4: Ayaw na ibaba ang bat.
0: I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko?
3: Totoo ba ang sinasabi ko?
0: Nag-usap tayo tungkol sa
2: CES.
1: Bounce back ang kining audio ni Levesti.
0: Salamat po, Mr. Chair.
3: Mr. Chair.
0: Suportahan ko.
1: Alright, i-plus na una katropang Engineer Bal, no?
0: Pababaiin lang ang
1: nag-eco siya, but ato madunggan katropang Jupit, mga ipasantop niya ngadto sa kining committee chair o sa chair mismo, nga chair da karon sa kining
0: bilaga
1: meeting mga kaigsunan nga ano kining mismo nga si AS Recto matud pa ang siging babag aning VAT nga ipaubos ang VAT mga katropa kay di mo sagod si AS Recto. Kung may utag AS Recto mga katropa, kisa may naghunghong ni Recto.
2: Sentro. Kasi siya ang executive secretary.
1: Kasi hindi mga gisugo po din siya. Sa palasyo.
2: Oo. Of course ang sunod sa iya ha katropang Jazz.
1: Kumbaga ang higher sa iya kisa man. Ana mag ang hayon sa iya si Katropang Marlo.
2: So dito of course iya as subordinate or mas baba, musunod gyud na, musanong gyud na mga katropa. Mo gani no nga medyo dunay tension no nga nahitabo tungod lagi kay dili pud madawat sa Pikas Campo nga na panganlan katropang Jazz. Na vulgar kung kinsa ba gyud ang gapugong no.
1: Ang punto ani kung ma-resolve la karon ni Katropang Bal. Ang punto ani ni Congressman Levesti nga nganli kinsa to ga nagtawag sa imuha kay si Kimbo man sa taas si Congressman Kimbo. Giingnan daw si Kimbo. I think si as a wish ani means si Congressman na Kimbo karon. Giingnan siya matubag itawagan ani AES Recto ba nga di siya musugot nga ipaubos ang VAT. Onya ang punto ni Levesti nga iskabula na ta sige hisgot aning suspension sa VAT. Nga nung wa may nitabo kay na ilang nawag. Di ba? Ang gusto ni Levesti pangadlan ni ayang mga kaubanan ang siya pabor
2: ba,
1: mga pabor ning mga congressman mismo nga ipaubos o ubos ang VAT. Suspension sa VAT. Ano ba? And ingo pa ni Kimbo na usasahon na mahurot imo oras man iyang apunto.
2: Ang punto ni
1: Levesti magbutuhan na taan eh kung ato ni
2: suspend. Kinsay musugot
1: nga suspend ang VAT. Onya, di ba Mr. ano Kimbo na, di ba congressman nga nainanawag sa imuha kay lagi dili musugot. May gusto ay pasabot ni Kimbo. Ana pabunto si Kimbo nga nagsurya ba ta ana.
2: Baganana
1: sa kadaghan natong giistoryahan at istoryahan ba din ato na ana katropa no. Ana po si ano ana kininga si Levesti wa ko namakak. Kina istorya ba ta nga ikaw ni ingon sa kuwa. Mas bae ni atong
2: mapagpalain na to. Kumbaga nagbulgaranay sila dito.
1: Di mo confirm, di po mo deny si Kimbo. But firm and stand kining nga si Levesti. Nga siya gisultihan ni Kimbo. Nga doon niya nawag sa ilaha o sa iyaha. Nga dili i-suspend ang VAT. Sentro. Nanawag daw sila si Mr. Vatman. Mga katropa.
2: Sino kaya ng Vatman na yan? Dapat din dali nag-comment rin katropang Jazz, dili daw musugot si Ralph Rectum kay wala sila yung makurakot.
1: Rectum na si ES.
2: Si ES.
1: Nay nag-wild, hindi ko pa ni Ken, good morning. Ayan.
2: Wala.
1: Itong balikan.
0: Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair.
2: Ayan.
0: Si ES. Hindi mo nga sinabi Recto eh. Si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba?
4: No, but in all seriousness.
0: Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
4: Mr. Chairman, point of order.
0: I'm sorry, gusto
4: ikaw
0: ko lang
4: ginigrill,
0: linawin, hindi po ako nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT?
5: Maraming salamat po, Mr. Chair. At sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa't kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax?
3: Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad.
5: Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sangayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin. Natutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus.
6: In favor.
5: Si Congressman Yap. In favor.
3: Huwag mo nang isi-isayin, sayang oras mo.
5: Si Congressman Tinio. In favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair.
3: Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha?
5: Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto.
3: Tama.
5: At dapat malaman din ng taong bayan anong posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto ng mga congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling.
3: Teka. Pag mga ganyan, usually yun yung bago katayin eh. Para pinapalambot ko. Para mo ako nilalagay ng backer.
5: Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumukontra sa kabinete.
3: Sinabi ko ba yun?
5: Mr. Chair, kung...
3: Lunis kayo, ano? Bawal,
5: hindi nyo
3: bawal
5: po
3: na pagsisinungaling, ha?
5: Papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax.
3: Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan?
5: Okay, Mr. Chair.
3: No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers. Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue.
5: Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then-Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF.
3: Well, paalala ko lang uli, Kong Leyan, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si...
5: Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary. Nilalali mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi niyo sa akin, Mr. Chair, si ES. Hindi mo nga sinabi, Recto. Si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba?
3: No, but in all seriousness...
5: Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi?
4: Mr. Chairman, point of order.
5: I'm sorry, gusto ko lang linawin, hindi po ako nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT?
3: Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Leyan, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT.
5: Sabi ni Secretary Balisakan last week, pabor siya. Kaya huwag natin ilaglag si Secretary Balisakan.
3: Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi
5: mas
3: niya is...
5: Mas progresibong buwis dapat.
3: Ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging epekto.
5: Pero ang sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatali na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi?
3: Alam ko on paper, malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT.
5: At ang aking panawagan nilang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair.
3: Maraming salamat, Kong Lian. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi.
6: Sentro.
3: Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but
5: nagmamadali pa ako, Mr. Chair, kasi kailangan kong puntahan ang mga kababayang Batanggenyo na nag-rally sa labas ng batasan kanina para mapabain ang VAT. Kaya
1: alas 10:23, katropa.
5: Alis na po ako.
3: Nakita ko nga, libo-libo.
1: Makulbaan si Kimbo.
2: Murag,
1: no?
2: Oo, murag ang iya.
1: Si Miro Kimbo ba? Makulbaan ko mo putak ni si, ano, si Congressman.
2: Actually, ginaano niya, ginalihis niya katropan dyan.
1: Actually,
2: in all seriousness, yes, wala siya direct.
1: Wala siya tubag, o direct nga tubag. Kumbaga, broad ang iyang tubag.
2: Kumbaga, ang iyang.
1: Hindi siya specific ba?
2: Giyana lang niya nga in all seriousness murag wala niya na ano ba nga seryoso na to ang i-raise nga concern ni Kong Levis.
1: Ang punto ni Congressman Levis, nitawag ba si ES? O sa imo ha mo naman to. Nay putrik extra service
2: wala
1: sa
2: nawag
1: sa
2: bag. Wala jud niya gitubag kung nanawag ko or wala no.
1: Sa ang punto niya nga uban nga mga naasa gabinete dili siya pabor sa pag-suspend o pagpaubos sa VAT.
2: Pero na I point ha, na I point si Congressman Leviste. Kung gustohon sa legislative body mga katropa, walay mahimo ang executive.
1: Wala ko na iskabulan ng mga katropa. Mahuman na lang gira na di pa na masuspend.
2: Kasi diba na sila yung klase-klase nga ano, klase-klase ang ilahang trabaho. Mo ganing natay three branches no, lahi ang legislative, lahi ang executive. So, ang legislative mga katropa kung na sila himuon og ilahan ng butuhan, mapasa jud na siya.
1: Masabtan nato nga dunay mga recommendation ang gikan
2: yes.
1: sa executive.
2: Yes, for sama example sa DOF.
1: DOF nato, kumbaga sa mga ano ba kining economist nato na naa sa executive. Pero kung gustuhon gyud sa mga kongreso, asa ka congressman, way mahibo na sila. Ay,
2: yes.
1: Apil magboto nga ang congressman may moboto. Ang punto ni ano ni Kong Leviste.
2: Kung gustuhon nila nga moboto anang adlawa, mabutuhan to nila. Kumbaga, yung gina-pressure ba, ginabutangan niya kabugaton ba, magkano sa man kita mag-vote, ani? Sige na lang matag-hisgot, ani, huwag man gina hitabo.
1: Base na posible katrupang Jovit, ilaning butuhan o baka diha na ang kining suspension sa VAT, okay na, mubalik
2: pag,
1: na sa
2: 50. Balik na sa normal.
1: 50 ang diesel and 40 kapinpot ang naasa gasolina mga kaigsuna. Kumbaga, kupan ba? Ang pasabot ani ni Kong Leviste, kanugay ba ninyo? Na pwede naman ta magbutuhan ani diretso, di ba? Pag-agad ba mo sa kining maong nasa executive branch sa tuang gobyerno, nakita man ang mabuto.
6: Sentro.
1: Ay, punto na. Actually, napidaghan katrupang Jubit. Muni ang kumbaga typical nga congressman, may sunan, di gini mo mahiktan. No? Actually, duha ni sila katrupang Jubit nga bago na karoon, no? New fight nga mga congressman, mga kaingsunan. Na ayaw gud mi hilabti kay muputak gud
2: yes,
1: mi mabulabo gud mo diha
2: musukol gud mi kumbaga
1: ayan na kudos
2: may gani na mga ingon ana nga congressman no nga kanang musukol ba mubarog gud sa ilahang gituuhan sa ilang gibarugan sa ilang nabalaan
1: kay na may uban mga congressman nga kung unsa ingon sa party mo alpunto ilang gusto
2: pauyon-uyon ba kanang gitawag na tog mga balimbing bitaw katropang jazz kung asa ang panon didto pod
1: lahi po tong congressman nga duha nga nanawagan o kini ano
2: lahi po to
1: declaration ang gidala niya agency.
2: Hindi po na ako masabtan ang point or ang logic at itong duha ka mga
1: congressman. Kanto, katong duha ka congressman, mag-iti klaro ng grandstanding. Lima bang na magkaka-iparegular ni mo nga nasa agency.
2: Kumbaga dili sila connected directly
1: as a... ang mga black time arrangement sa mga network. Hagbay raman ng black time. Ay nako mga katropa, Carlo, si James Lori Franca, isa ka na dyan, Mr. Chair, magpakunwari, no? Bitaw, Actually, may ganit, kiwa na pikun si ko, no? Si Kimbo.
2: Oo, kaya usually na ba sa iyaw?
1: Isa ka ng, kwan lang siya, kining lusot-lusot lagi, pero pisat, god. mga katropa. Dawin katropa.
2: Labay right. Nag-comment rin katropa dyan sa Solar Boy versus Batman.
1: Yeah, no?
2: Oo. Mali katropa, Carlo, Jose, James,
1: na rin. Actually, mali nag-ground ka ron sa online, kining Solar Boy versus Batman. Ingo pa po sa side po ni Ricto. Ingo po si Ricto. No, Ricto mo yung side.
2: Oo, no? Si ES.
1: Ingo pa ni ES mga katropa kay gi-bribe doon sila nga muatra si Vilma Santos sa pagdagang gobernador. Kaya mudagan si Libiste. Nga 1 billion daw.
2: 1 billion, oo.
1: Nga ingo pa sa mga netizen, kaya pa imo suhulan nga nihatag kaya nag 6 billion to ang kiminso kaghapon. 6 billion nga hatag nga to sa mga constituent niya. Sentro. Asa ka na mga katropa? Mas pabor gud ning ko ano kanang congressman naka dato la kadaan.
2: Yes, oo. Oh, kay di na ka mahangol sa itunol sa imo ang tropa diyan. Gud
1: kanang congressman kang
2: patay gutom.
1: Grabe po kanang kanang prone ka sa bribery ba?
2: Wala eh, wala na patay. Oy, so ano na bato-bato sa langit na lang imatamaan agay.
1: Duha man guna ka tropa jubit ni dagan ka para maglivelihood.
2: Oo.
1: O ni dagan ka para sa public service. Unidagan ka para sa public service, katropa. Pukaon ka kadlaon. Tugang gabi eh. Mubangon ka nga di ka magminultugo kay public service man. Sentro. Pero kung unidagan ka para
2: manginabuhi.
1: Manginabuhi, niya pukaon ka kay dunay nabanggaan, no ngay tabang. Di ba? O niya, magminultugo ka. Kaya doon ka nga dilit public service imo nasudlan. Livelihood.
2: Livelihood program.
1: Ano, Ma'am Tia, kunwari lang yun ka, Mr. Chair. Ingon pa ni Ma'am Tia, kaklarex, anay pa ni Joseph Lomarda.
2: Ayan, good morning po, katropang Erwin Ala. Good morning daw mga katropa. Mga mapagkunwari.
1: Kamunay bahala na katropang mga isunan.
2: Nadonggan manggid ninyo.
1: Kumbaga, bula na, sige naghisgutan gihapon pag suspend, pagpaabo sa VAT, sa lana. Mahuman na lang ang gira katropa. Wa pay na himo atong kongreso. Sige ra gihapon og gisgot da. Sige pagpatawag sa mga cabinet officials para pangayoon ang ilang mga opinion, suggestion unsa pa na nga recommendation mga kaingsunan. Kundi so, nakita nga unsa ka ingon pa ni katropang Bris unsa ka poll sentro. Ang uban nga naa sa gobyerno Guerra de los Buenos Maisunan sa uban nga nag kining tinarog og pagpanerbisyo mga katropa. Sentro. Last year is 29, ato ang katropa tips, mga katropa. Unsa bay katropa tips na ito, mga kaigsoonan. Ayan, ako ang katanaon.
2: Na ano pa, ipangitaon pa ning katropa tips.
1: Ayan. Katropa tips para, kwan, pagpaubos sa bat.
2: Pagpaubos sa bat.
1: No, sa ito ang katropa tips, mga katropa. Ayan. Unsa tong katropa tips mga kaisuna?
2: Ayan, muna sa mga katropa tong katropa tips, katropang Diyas, para makatipid sa summer outing.
1: Matulog!
2: Nakakuha naman katropang Diyas, di ba? Init na kaya ang panahon. Unya, nag-look forward na ta for summer outing mga katropa. Gani ang uban kay nag-prepare na gid for a beach body. Pang-summer na gid katropa na uban. Nag-prepare
1: beach
2: na sila mga...
1: BITC?
2: Dili. Kanauban kay nag-prepare na po silang pang OOTDs. Para sa
1: outfit
2: summer.
1: Outfit of the night.
2: Kaya maganda naman sila paggabi iman. Pero bitaw mga katropa, summer naman good. So kung summer outing ang atong isgutan, kailangan malingaw ta. Kumbaga ma-feel kayo na to ang vibe sa summer. Pero dapat pasado or igo sa bulsa katropang Diyas. So unsa ba ang atong katropa tips? Mga tips para makatipid ta panahon sa atong summer outing. So pinakauna katropang Diyas, magplano na gitadaan mga katropa. Ayaw ng last minute. Kay kung last minute.
1: Pero nabay po yung mag-outing katropang Jubit nga kung magplano.
2: Dili magayon. Oo, naingon na anak po katropang Diyas. Pero ang nakanindot manggood sa kung mag-plan ahead ta mga katropa, kay makita na nato ang budget. For example, layo ang ato ang outingan. Matulog si katropang Diyas o Boracay. So,
1: Maka-card na.
2: maka-book na daan og ticket na cheaper ang presyo, di ba? So, ayun ang last minute kay labi na kung magano ka, karon ka magpa-book dayon, dako kaayo og gastuhon mga katropa. So, mas better magplan daan dili nang last minute. And of course, katropang just ikaduha, potluck style. Ang potluck style mga katropa, ayo palit ayaw magpalitanan food. Kumbaga, ikaw ra isa lugar mag ako ani. So kung daghan mo nga mag-join aning summer outing, magpatak-patak good ka tropang just. Mag-share-share. Kumbaga na ay magdala og sudan, na ay magdala drinks.
1: Dili to pareha tong ingon ni katropang alal ba nga dihan ata mag ano magtapok ta sa mga sudan. Surprise lang.
2: Tapos nagdala og pansitanan.
1: Pansitanan.
2: So kailangan siya murag potluck style nga. Oh, ikaw katropang just magdala ka og pansit. Oh, si katropang Jubit magdalag bihon. Oh. Si katropang Ala magdalag tanghon.
1: Lumi.
2: Basta kay klase-klase katropang just, no?
1: Kunay haba ng buhay kay katropang Jubit.
2: And of course, sa katawa ikatulo, magpili ta og duol lang ang mga laagan.
1: Oh. Wow, pareha lang Madam Lucy.
2: Derelay sa ano?
1: Kada ba open na ba ang Lucy kanin
2: diba? Wala pag ihapon,
1: Kumbaga
2: dili kinahanglan nga matutag mga layo kay ano diri sa Davao City daghan tag mga nice nga mga area nga pwede natong laagan, no? Actually na ako inabalan bag-o lang katropa just. Oh, duol ra. Kana kung hilig
1: kag Ridge.
2: Kana hilig kag camping-camping, kumbaga camping vibes, dili ka gustog saba, pwede ka ayo dito.
1: Na sa to ang transmitter likod. Pwede dito.
2: Ang madunggal lang nimo kay ana lang gid kada pagsa. Pero bitaw no dili kailangan mangita og layo nga destination para ma-enjoy sa summer outing. Ikaapat no kining group transportation. Importante po sa katropang just kay kung magsigiya mog car.
1: Dapat ka nang mo-hitch ana
2: yes,
1: no?
2: Dako kay gasto kung magsigiya mog car or maglailahi mog ato dapat isahan na lang para ma-save inyohang fuel, ma-save pod ang inyohang kung nagrenta man mo mga katropa. And ikalima, bring your own tubig or snacks. Kana, dili na mag palit-palit sa mga dalan-dalan.
1: Mas mahal sa area
2: yun. Yes, oo. Mas mahal po dito sa area mga katropa. So kung naa may corkage, at least gamay lang. Nadili kayo mo madakan. Ikaw nung set budget per person. Mura kag mag-itinerary katropang just ba? Kumbaga, per person, pilay budget. Kumbaga, mo lang ni ako ang budget. Mura po ni ako ang paiguan.
1: Bari ka sa akong kaila. Ato sila kagayan. Pato kagayan ba niya? Ayan kaubang kiwa dahi pamilitin.
2: Walay budget ang yung kaubang.
1: Bro, kanang atapis ako da bro. Kani kaya naidala tong extra nga kong kaila.
2: My God. So, ingon na, kailangan na ay budget per person, mga katropa. Ikapito, magpili og free or low entrance spots. Kumbaga, kung mag-hopping-hopping man or daghan mong laagan.
1: Itong grupo sa mga taga-isipinda pang itong mati, di ba? Yes, dito sa itong area.
2: Kumbaga, kailangan mag-itatag mga free baka ha or low nga entrance ang spots nga to ang laagan. Mas makasave na, mga katropa. And ikawalo, limit ang bisyo-bisyo spending. Kana bitong mag-attempt nga magpalit og souvenirs kana mga inana mga lahi nga may extra activities imbis nga magligo lang og dagat nagsakay og banana boat mga
1: wala sa plano
2: no nga mga extra nga mga palitunon ba or gastuhan mga katropa kining bisyo-bisyo spending and of course ang last mga katropa mag-join na lang mo sa tuang paraffle sa XFM kay ngano man nganong makatipid man sa katropang just kay igo lang sila mag-like share or comment sa tuwang Facebook Live, maka-staycation na sila, maka-summer outing na sila katropang just. Wala sila gastuhon. Kay sagot na sa XFM and sa
1: New Year's Peak
2: Mountain Resort mga katropa, no? So igo lang sila mag-like and share mo nang pinaka the best nga tipid tips nga tuang ma-share mga katropa. Mag-like, comment and share sa tuang live sa tanang programa sa XFM para dunay chance nga makadaog og free staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Mo totong katropa tips for today.
1: All right. Sentro. Alas 10:35 na katropa sa tuwag pa nagubaruban. Ayan mga katropang Jubit, no, kay medyo pigado na nga ito ang kining oras. Ayan itong good morning ito ang mga katropa si Ma'am Tia Algaras. Good morning kanin mo Ma'am Tia. Wow! I feel good. I knew that I would not. O
2: Ayan. Good morning po kay katropang Dandy Duat Espinosa. Ayan, sa good Dandy morning. Car Rental Services. Kay katropang Bebu, Jonamil Vidal, and kay Aniana Michelle Coronel. Good morning.
1: Alright, sa mga katropang, sa mga katropang Jobet, nung mapay pag-guknat sa ilaga panimalay, o baka mag-guknat ay papayag sa trabaho, dapat naka-premium D3, katropang Jobet. Bilipisyo sa premium D3.
2: Ang premium D3, mga katropa, sa kinika soft gel capsule nga makahatag og instant nga energy tungod aduna ni taas nga medium chain triglycerides. Nga napagid din siya'y vitamin D3, mga katropa, nga dunay virgin coconut oil og moringa seed oil extract na kung tabang para mas mapahealthy ato ang panglawas.
1: Alright, katropa, kung banas ni Madugay ang rated PG, mga kaigsunan, buhon ning kura nini sexy.
2: Sexy sassy! Yeah. Atangin ninyo sa 89.1 si Sexy Sassy, mga katropa.
1: Oh, hapit na. Abangan. Soon.
2: Malapit na.
1: Oh, ito ang
2: Tangkilikin.
1: 89.1 Davao, mga katropa.
6: Sentro.
1: Alright. Alas sa information o kining mga balita, bisita o sab katropa ang Jovet.
2: Ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page o ang atong Sentro Media Facebook page. Ingon man, ato ang YouTube channel Katropa Digital.
1: O sab katropa ito ang XFM News Nationwide alas 12 impunto sa kautuhon mga katropa. Sa ngalan sa kinibukang kapwersa sa News and Counterparts sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyo ubos nga alagad sa kanginan katropang Jovet Espanyol.
1: Katropang Jasper Magoncha sa programa ga Sentro.
2: Kamatuoran ang sandigan.
6: Sentro.
7: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato mag-uban gihapon ta.
8: Kaklarek sana.
2: Exciting.
1: Oras katropa, alas 10:38 na sa buntag.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
16: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes.

0: ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Sa ito nga extra balita karong rasa, Mayo 6, tuig 2026. Sa ito nga headline sa extra balita.
1: Headlines.
0: Online na media personality nga giingong nangilkil kang Romualdez, gidakop sa National Bureau of Investigation. Kanhi Special Envoy for International Public Relations ni FPRRD nga si Dante ang mipanaw na. DSWD gipaligon ang koordinasyon sa mga TNCs alang sa cash aid payout sa mga drivers. South Korea imbestigahan ang sunog sa cargo ship sa Strait of Hormuz. Detalye sa tuwang extra balita gidakop sa National Bureau of Investigation kon NBI karong adlaw Mayo 6 ang usa ka online media personality nga si Franco Mabanta human sa giingong pagsulay og pangilkil bato kang kani House Speaker Martin Romualdez. Sumala kang Melvin Matibag nadakpan si Mabanta atol kini sa usa ka entrapment operation nga gipaygayon sa ahensya. Base sa report gisulayan ni Mabanta og pangilkil si Romualdez og 350 million pesos isip bugti kini sa dili pagpagawas sa mga video. Ngayon nga giingong how

0: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
2: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o ban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Rated PG!

0: summer manakatrupa.
1: Sa
0: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
2: 97.9.
0: Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
0: Exciting.
3: Exciting.

0: 89.1.
1: Abang.
2: Clarex!
3: Exciting!
0: At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Atin po sa atin katropa mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Alos apat sa bawat sampung Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
5: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
4: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
5: Buong talumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
4: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Sa balitang regional, unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
4: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
5: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
4: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Ubera.
5: Ako si katropang Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan, naniniwala ang halos apat sa bawat sampung Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
5: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
4: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation nitong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
0: XFM News Nationwide.
5: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Pinawalaan ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistance to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Dipas, XFM Mega Manila.
3: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinlangan ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW, binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Dipas.
5: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2%. 21% ang headline inflation ng bansa, habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na naguutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng consumer relief matapos ideklara ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya bunsod ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng bagong utos, ang mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan ay maaaring magbayad ng kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang interes o penalty. Inatasan din ng ERC ang mga generation companies na magbigay ng katulad na flexible payment schemes sa mga distribution utilities upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
4: Magiging sentro na usapan, mga katropa, ang gaganapin pong 2026 ASEAN Summit sa Cebu. Ang pagpapatatag ng rehiyon laban sa sakuna at mga seguridad sa energy sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbukas ng 2026 ASEAN International Media Center nitong Tuesday, inihayag ni Acting Presidential Communications Sec. Dave Gomez na tututok po ang mga bansa sa ASEAN sa pagbuo ng mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit din niya na bilang halimbawa ang muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kung saan layunin ng rehiyon na magkaroon ng mas matibay na strategy para protektahan ang mga community. Kaugnay po ito, isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework. Layunin namang magkaroon ng iisang paraan ang mga bansa sa ASEAN sa pagbabahagi ng impormasyon at tulong tuwing may emergency. Ayon kay Gomez, sinutos din ni Paulong Marcos na isamang energy security sa agenda para makahanap po ang mga leader ng ASEAN ng nagkakaisang solusyon para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa krisis sa petrolyo.
0: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, binuweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pamamagitan ng paglalantad ng umano'y AI Factory of Lies at tangkang panunuhol ng mambabatas upang mapatalsik sa pwesto si Governor Vilma Santos Recto. Ibinunyag ng kalihim na mayroong 24 billion pesos na utang si Leviste mula sa mga ghost solar farm projects. At inakusahan din ito ng pagkapatakbo ng malawakang operasyon ng vote buying sa Batangas. Itinanggi rin ni Recto ang pagkakaroon ng anumang anomalya sa mga flood control project at iginiit na lahat ng kanyang nagawa sa lalawigan ay lehitimo, may resibo at nararamdaman ng mga mamamayan. Anya, handa siyang maglahat ng katotohanan kung ipagpapatuloy ni Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, na uwi sa mainit na diskusyon, mga katropa, yung sesyon dyan sa mababang kapulungan. Ito'y kahapon matapos sa aprobahan ng House Representatives ang motion na burahin sa kanila pong opisyal na record na naging talumpati nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nagmula po ang hirit kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na komisyon sa nilalaman ng privilege speech ni Leviste. Sa nasabing talumpati, nagpakawala na mga seryosong akusasyon ang Batangas Solon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola, kaugnay po ng muna'y korupsyon sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Leviste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na ang talumpati daw ni Leviste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
6: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
7: personal and collective
6: personal and collective privilege of the Honorable Leviste. All those in favor, please say aye.
8: Aye.
6: All those against, please say nay.
9: Nay.
10: Nay.
6: The ayes have it. Said the motion is now approved.
7: Sorry. I object. Mrs. I think there were a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
11: Speaker, I move to suspend session.
6: Session suspended.
4: Katropa, yan po ang balitaktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din ni napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V.
0: XFM News Nationwide.
5: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
0: XFM News Nationwide.
4: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng mga station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Randolph Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para porsahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente na mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City, gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
0: XFM News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga district representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang maglulukluk ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Patuloy niyo pong pinapakinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela. Katropa, makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
0: Balitang regional.
4: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
0: Live report.
8: At sa gawa ng inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon, Mayo 5, sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barrecuatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Viga. Sinuri nila mga pangunahing lugar kung saan isa sa gawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte na paghahanda, idiniklara na Malacanang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga espesyal na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahalaan ng trapiko. Sa loob ng 3 araw na holiday, inaasahang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon na. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlunsod ng Bacolod, inaprubahan noong nakaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Samantala, top 1 most wanted sa Rehiyon 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
10: Kusang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Rehiyon 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson, 42 anyos, may asawa at nakatira sa nasabing lugar. Siya ay nagsilbi bilang platoon leader at intelligence officer ng Platoon Remo sa ilalim ng Committing Probinsya ng Isabela ng Committing Rehiyon Cagayan Valley o KRCV noong taong 2020. Matagumpay itong nagbalik loob sa mga kasapi ng 2nd QPMFC kasama ang iba pang unit ng PNP, Philippine Army at ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa tulong na rin ng pag-uudyok sa kanya ng kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bull trap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Filipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Mahigit 860,000 pesos na ilegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Richen Joy Olipis ng XFM Antique.
12: Umabot sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng ilegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buena Vista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan nito ng operasyon ng Aninii Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis XFM.
4: At panghuli, katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
13: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasagyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ng mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: Weather Update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers silangan ng hinatuan, Surigao del Sur, isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
5: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
4: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
5: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
4: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
0: Balitang International. International.
4: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
0: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Jopay Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Jopay sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa isang epic photo op na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Jopay sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang balitang sports.
4: Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumbang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Baroka at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
0: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
5: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
15: Sa Clarex sana.
16: Exciting.

0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
2: Abang na...
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!
5: Po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama yun ng live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, atin yung mga kapaneha, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
6: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahing papawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayon pong araw po na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw pong ito.
5: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text lang yan sa atin pong numero ng atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang atin pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin, handang tumulong sa inyo, magpayo at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
6: Meron tayong mga naturopathic modality starting with, for example, yung ating nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, ang cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede nating gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano? Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan. At yan ay sa susunod, ipapaliwanag natin. Ano? So, meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy, gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So, napakarami natin mga modalities including yung mga ating bugok-buyang therapy with acupuncture. Meron din tayong mga terahertz therapy. Meron tayong biozapper therapy. At yung ating by schedule, yung nachotrad.
5: Nachotrad,
6: oo. Na nandun yung hilot-hugpungan. So yan po ay pwede ninyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung atin po mga services na yan, katropa.
5: Mm-hmm. So mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po tayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon, itaas

0: ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Ang katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samut-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Kaya huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang suplemento po natin sa atin pong pangangatawan. Huwag kalimutan, partneran palagi ng Santone Vitamin C at Premium D3, ang atin pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po, ipag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Doc, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa atin pong baga ano, at syempre yung ating ano na rin yung atin pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay merong mga epekto ano sa atin pong baga. Ngayon, Dok, ating pag-usapan, paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating isaalang-alang sa pag-iingat at pag-lilinis na rin ng atin pong lungs, ano? Isa kasi, iba, pinapalakas lang yung lungs nila. Kumbaga, yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung pag-detox ng atin pong lungs, ha? Eh, meron pala ito, Doc, hindi lang pala yung baga, ay hindi lang yung ating bituka, yung ating kidney, hindi lang yung ating atay na kinakailangang ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Doc.
1: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga organ of elimination na nagtatanggal ng dumi na ating katawan. Oo. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bahagi ng katawan, ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Aside from the heart and yung brain, ano? Yung baga natin is yun yung primary organ ng respiration. Alam naman natin ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba?
0: Tama, Dok.
1: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's why detox organ din yung baga natin. Oo. So yung isang average na adult based on study ano, mga 20,000 times per day ang respiration rate.
0: Grabe, ang dami.
1: Oo, hindi natin napapansin yun kasi ang paghinga ay isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin. O hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin ano. At kung titingnan mo, napakalawak ng baga, ano? Sabi nga kung ilalatag mo daw ito yung buong surface area ng lungs, aabot ng 70 square meters. Roughly mga size siya ng isang tennis court. Hindi ko alam yung size ng tennis court.
0: Lapad yan.
1: Di ba? So yung baga natin ay hindi lang passive air sacs, ano? Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan, ano? Na nagfi-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema. Tapos sa baga natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-clean ano ng sistema. Meron siyang mga parang mga buhok na structure na tawag nila cilia, ano. So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin. Yung oxygen, oh. So kaya kung titingnan natin ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa. Ang problema sa Pilipinas maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ng Department of Health. Nangunguna na diyan yung pulmonary tuberculosis,
0: TB.
1: Or TB, ano. Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable. Pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines in year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan ano, leading cause of death in the country, na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan. Yung tinatawag na resistant cases. Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.

0: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
1: Grabe.
0: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
1: Mm-hmm.
0: At mataas yung incidence nito nung 2020, ngayong 2026. Sabi nga, first week of 2026, ang Metro Manila alone, ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
1: Ganun kadami.
0: Itong TB ay dahilan sa isang bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis, mm-hmm, na nakaka-apekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga, kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga natin.
1: Nakakabutas-butas.
0: Isama mo pa dyan yung hika.
1: Mm-hmm.
0: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganon din sa mga matatanda. No?
1: Mm-hmm.
0: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, yung mga common allergens, yung mga kahit usok, o respiratory infection. Meron din mga cases ng COPD, o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano? Na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. Kung hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo. Minsan yung asawa.
1: Mm-hmm.
0: O ganun katindi yun. Ano? Yung mga pneumonia na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganun din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough. Yung matagal na ubo, na matagal ng tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag din lang ay chronic cough.
1: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya or acute na problema, ano yung mga ano, Doc, mga triggers or mga kinikilala ng mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema?
0: Identified na yung mga causes . Una, air pollution.
1: Mm-hmm.
0: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ay ma-polluted, masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
1: Mm-hmm.
0: Yung paninigarilyo, even first hand smoke and second hand smoke, may third hand smoke pa, mission study, no? Nagtitrigger yan ng any lung problem.
1: Mm-hmm.
0: Yung indoor air pollution, alam ba natin yung indoor air pollution, mas matindi yun.
1: Mm-hmm.
0: For example, gumagamit ka ng sa loob ng bahay natin.
1: Yung ibang nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
0: Subukan mo kayang within 1 week, nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
1: Yun na nga. Oh.
0: Kasi yung indoor air pollution, mga kaibigan, mga katropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob, mm-hmm, na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin. Susunod, pag-usapan po natin yan. Mga infection, paghina ng immune system, dahilan sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
1: Mm-hmm.
0: Tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga. Ano? Saka yung occupational exposure. For example, construction worker, kalagi kang exposed sa mga alikabok. Sa mga chemical, kung ikaw ay
1: mga mayroon, pintor.
0: Yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards. Ano? So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
1: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people na kumbaga no choice. Kumbaga yun yung trabaho nila, exposure lagi sa mga chemical, mga dust or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
0: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Gawin lang natin yung mga una lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na, dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin. Actually, yung baga natin, napakalawak. Ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim, yung tinatawag na shallow breathing, mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung, alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. Tingnan nyo na lang yung paano huminga ng malalim. Mag-aralan nyo yan.
1: No? Sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila.
0: Siyempre nga yung baga
1: natin. Hindi na nakaka-circulate ng ayos yung hangin sa lungs.
0: Either yung baga natin, punong-puno ng plema o may mga bara. Yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. So, gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod ng mababaw ang hinga? Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutant sa ating hangin.
1: Yan.
0: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs. Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema. Tama kasi nga kulang sila sa hydration. Tapos, another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay, na mataas ang antioxidant. Kaya nga yung ano, may isa tayong user ng Santon Plus Gold na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot sipon siya, malala. Mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold. Tama, yung mga sangkap nito. Punong-puno na yung gulay at prutas na mga katas na, you know, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain mo. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, eh meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, ano? Pagdating sa herbal, ang daming herbal na maganda sa baga. O, i-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw. O, may anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo yung Santon Gold Herbal Tea, meron siyang ano, turmeric. Also, na nakatutulong. Kaya nga for detox yung purpose ng tea na yun, ano. Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Licorice, ano. Yung iba, gumagamit ng eucalyptus, peppermint, para makatulong yung mga herb na yun. Isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc and magnesium and also vitamin D3. O, pag mahina yung baga natin, yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3. Yan ang mga importanteng supplement na pwede nyong inumin. And of course, unahin nyo yung Santon Plus Gold. Meron tayong tinatawag na ultimate trio, no? Di ba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin, at saka yung premium D3 natin. Tawag natin doon ultimate trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herbabuena, lemongrass, garlic, and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo. Sibuyas, maganda, no? Speaking naman dun sa mga lung-supporting phytochemicals, sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangosteen, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha mangosteen at gamma mangosteen. Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santons na yon. Kasi maraming uri ng santons eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo,
1: ng allergy.
0: Oo, kinakailangan nyo magmalunggay talaga. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandoon sa Santon Plus Gold yung extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection, before the discovery of modern antibiotic, talagang ginagamit nila ang ano, ang bawang.
1: Bawang, oo.
0: Nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao. Spirulina naman, meron siyang picocyanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh. And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwedeng nag-contaminate sa ating lungs. Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang ano, pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butika ang tao pag nagkakaubot sipon. Naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin.
1: Amado,
0: Di ba? Kasi alam, oregano, detox eh. Mm-hmm. Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po pa dapat pabayaan yan.
1: Yan, sa mga kababayan natin na nanghihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Palakasin natin yung muscle ng atin pong lungs area, at the same time yung nasa loob, mga components ng atin pong lungs, ha? At yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapatatag ng atin pong lungs area. Lalo na po ngayon na mainit ang panahon. Tayo ba, mga kaibigan, fun fact lang ha, about sa condition ng atin pong lungs area during hot season, na mas mabilis pala ang kumbaga mas stressed ang atin pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin doon, ano? Yung condition ng hangin, hindi ganoon kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung ano, yung yes. hangin na nalalanghap po natin, mga kaibigan.
0: At the same, maalikabok yung hangin.
1: Oo, yun na nga. Yung alikabok na dala-dala nito, mas lalong nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi, Doc, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
0: Yes.
1: Kita-kita naman natin yan, di ba?
0: Yung kasi during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano, sa hangin.
1: Sa hangin. Bumababa talaga yun sila.
0: Bumababa yan because of rain.
1: Oo.
0: Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin yan.
1: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang minsan nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo na doon sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
0: Totoo.
1: Na nandun sa loob ng atin pong bahay, mga kaibigan.
0: O kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may back. Matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum.
1: Oh.
0: Siyempre, parang pangmayaman lang yung vacuum. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka lang kasi, parang wala, umiikot lang yung, ano, yung alikabok. Eh.
1: Oh, yung alikabok.
0: Kaya kung kaya nyo mag-vacuum, mas maganda. Para matanggal talaga yung mga kaduluduluhan, mga alikabok sa sulok ng inyong mga bahay-bahay.
1: Yan. Natala nyo ba, mga katrawa, mga kaibigan, ha? Every time na nag-exhale tayo, ang katawan natin, ang lungs natin, gumagamit yan siya ng water or nadideplete yung water sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, Doc, mahalaga yung nabanggit mo kanina na dapat hydrated tayo lagi. Kasi ang lungs area natin, ang isa sa nagkukonsume ng maraming water. Well, buong katawan naman natin talagang gumagamit yan ng tubig, you know, sa ating pangangatawan. Pero yung lungs natin, Doc, isa yan sa nangangailangan. Kumbaga nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Pag nagsasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water, mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas ano daw, mas dapat na mas madami yung water intake talaga natin.
0: Nila, approximately 2 glasses of water per day.
1: Oo.
0: Ang nailalabas ng paghinga lang.
1: Mm-hmm. Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan, ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng atin pong baga, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang atin pong lungs area at yung mga pang-prevent na rin doon, ano? For example, ipupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo. Mas maganda, maggamit tayo ng mga mask, ano? Kahit pa paano, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga, ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit pa paano, hindi directly, Doc, na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun, ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, at lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda, Doc, iwasan na lang po muna natin. Lalo-lalo na pagka meron na tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin, ha? At iwasan na din, Doc, yung activity, outdoor activity. Yung sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din, eh, no? Mararamdaman mo yung init na kumukurot pa rin talaga. Minsan nga, pag alas 5, yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
0: Oh, so, lalo na ngayon, ang heat index, eh, sumusobra ng 40, grabe. Ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Kumbaga, hindi talaga safe.
1: Oo.
0: Oh, lalo na kung hindi ka well hydrated.
1: Mm-hmm.
0: Eh, nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka.
1: Nako, ayan.
0: Oh, kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, mm-hmm, ang panganib ng problema sa baga, nandiyan yan, eh.
1: Mm-hmm.
0: Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga. Yung tag-init, marami ring reason.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat tayo maging aware, ano? And pinaka-importante sa lahat, Dok. Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema.
1: Yeah.
0: Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay,
1: mm-hmm,
0: may mga nagkakaroon ng ubusipon. Mm-hmm. Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
1: Tama, Dok.
0: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun, mm-hmm, ang tinatamaan.
1: Mm-hmm.
0: So, doon makikita mo na even may infectious agent,
1: mm-hmm,
0: hindi lahat pwedeng tablan,
1: mm-hmm,
0: basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
1: Tama, Dok.
0: Kung meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib, mm-hmm, hindi ko nakikitang nagkakasakit.
1: Oo.
0: Tapos, matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila. Mm-hmm. So, sila yung may example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
1: Oo. So, yan, sa mga kababayan natin, ha, patatagin yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. At syempre, balanced lifestyle, ha? Mm-hmm. Kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan.
2: The secret of health.
1: Mga kabayan din, ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Makikigan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng Panginoon sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Rita Sabino, taga 28 Mayor Tanyang South Signal Village, Taguig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na muna na pakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santong capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang aking sugar na papababa. At saka blood pressure na pinintil ko lang ng 130 over 80. Hindi na po tumataas. Saka pag inusisin na lang, malakas ko po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi na sister ko, mag 2 times a day ka na, sabi ko. Kaya ngayon, pari this 3 months na rin, 2 times a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus Coffee at saka ganito. Ang marit, inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka inyong sistema pinapalakas. Kaya sineshare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na imilimintin ko. Hindi ako, kahit wala pa talagang budget ko, kung talaga ang pension ko, napupunta lang po dyan, almost 3,000 a month kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat tayo. Alam ko, ginabi din ang Diyos yung gamot na yung gagawin ang magagapot natin na yung Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagamit ko ang Santon Plus Gold and Coffee. Kovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Taguig City.
2: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Santon 25
2: years. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin, mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Southfold Gold Coffee Mix.
7: Good morning. Ano pala natin?
8: Milcher, Milcher yan o.
7: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano po nga yung reaction sa kape namin?
8: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
7: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
8: Mas okay pa siya.
7: Maraming salamat, Sir.
8: Okay, thank you rin.
6: Southfold Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southfold Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southfold Gold Coffee Mix.
7: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
9: Ninya po.
7: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
9: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
7: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
9: So, ganun ba?
7: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
9: Ay, sana all.
7: So, maraming salamat po.
6: Southfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman o sa ating pong second part ng palatuntunan ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasera niyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito. Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santone Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansyang pumapasok sa katawan. Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule 3 times a day.
0: Mas maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasaayos ng ating pong nervous system para mabawasan dok ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan ano, especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure ha.
1: Yun nga ang problema niyan pag may epilepsy ka. Di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attacke siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, siyempre, pag mga ganun na, kailangan mo nang dalhin sa doktor. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka nagsiseizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Central nervous system. O, kaya, dun sa mga may epilepsy, although ang Santone Plus Gold hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin ano. So, pwede po yan araw-arawin at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento gaya ng vitamin C and premium D3 gaya ng binanggit ni Doc Michelle para makatulong po sa inyo.
0: Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano, na bumibisita sa atin pong mga wellness center doc ano. Na same din ang kanilang ano, ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure. Pero nung na-correct yung diet nila, sometimes kasi yung diet din ang nakakapag-trigger ng ano,
1: tama,
0: ng problema. Ano, pagka hindi na isaayos yung inyo pong mga kinakain at hindi tama yung ipinapasok po ninyo sa inyong mga pangangatawan. Like for example, mayroong mga food, may mga pagkain na kung saan madalas makapagpa-trigger ng dalas ng seizure dok ano. Yung iba nga minsan hindi nila alam yung mga sweets na mga pinapakain. Nako. Eh bawas-bawasan niyo po yan mga kaibigan ha.
1: Minsan yan talagang hindi nila napapansin yun. Kasi dalawa yan eh, yung cause at saka yung tinatawag na trigger.
0: Trigger.
1: Yung cause na nakikita na identify nila sa pag-aaral, yung mga brain injury. For example, bata ka pa, nalaglag ka. Tapos hindi nagpapakita agad yun ng symptom.
0: Tama.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually, na siya, naggulong-gulong siya sa hagdan. Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old. So yun yung mga cause, tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor. Tapos pag may epilepsy ka na at sabi na oy may epilepsy ka, ang makaka-trigger niyan kulang sa tulog, stress.
0: Yan.
1: O yung paggamit ng mga alcohol. Di ba? Yung ibang epileptic nga eh, pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, ina-atake sila.
0: Nako.
1: O may mga ganun, kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo, punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication. Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. karamihan na nadidisgrasya, alam mo, nasa ilog, naglalaba.
0: Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm. Naglaba, no, maaga, inatake, napasubsub siya, walang kasama. Yun. Kaya naman, nalaglag bigla kasi inatake. Mm-hmm. Oh, yun yun. Kaya yung nutrition, mahalaga po yan, ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit eh, kailangan natin ng sustansya, yung pakayang, kailangan natin ng sustenance dun sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kababayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema. Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin. Dinala doon for some advice. So binigyan natin siya ng pina-detox. Cleansing kasi ang isa sa pinakamaganda yan. Pag mga mga problema sa katawan na sasabihin nilang walang gamot, walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan that causes something like that, yung mga neurotoxins. Ano. So pina-detox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya after that, sa isang linggo, isa na lang. Hanggang sa dumadalang nang dumadalang yung medication, at ang doktor niya binawasan na rin yung kanyang medication. Binabaan na ng dose. So ganun yung mga magandang mga recovery na ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. Depende lang kung paano natin i-handle yung kondisyon, actually using nutrition.
0: Yes. Okay, Doc, ito another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C. Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, pinaka-lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid. Saka indigestion. So, pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talagang kumain ka. Sabi nga nila make your breakfast the best food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras. Iwasan mo muna yung mga snacks. Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, the body will produce acid. Kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom.
1: O kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Lalo tayo nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: At saka ang pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami. Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi nga ng isang expert dyan sa digestion eh, much better nga at night, dapat yung easy to digest lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag kang kakain ng very rich in fat, very rich in sugar na mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mahilig mag-buffet.
0: Yan, ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Tama do.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday, buffet. Eh, syempre buffet yun. Mahal ang binayaran mo, siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat na makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan eh. Kakainin mo yun. Pero kinabukasan, anong pakaramdam nun dyan? Bloated ka, parang asim ng tiyan mo because hindi ka natunawan. So, bakit hindi pa pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi? Kasi during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Nag-slow down din yan. O, kaya maling-mali yun eh. So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo. Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating challenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong inumo ng pampababa ng acid ng tiyan, hindi mo naman na resolve yung dahilan. Wala rin.
0: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
0: Tama
1: so, you need to do the right thing. Ano? At isa lang ang makakatulong dyan. Pag neregulate mo the way you eat, the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin dyan, mahilig mag-buffet, take out na lang, Dok. BH na lang.
1: Eh, bawal nga eh. Magmumulta ka pag nag... kaya nga, kaya nga yung buffet na yan eh...
0: Hindi talaga siya, no?
1: Hindi talaga siya healthy sa sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad mo.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Eh, pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
0: Oh, marami mga naman yan eh. Dyan. Marami naman.
1: Di ba? Eh, okay lang yun. Oo. Bawing-bawi din yun kung prutas.
0: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. O, dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka na ng problema. Ha? Kaya, nandyan pa rin yan sa atin pong, kumbaga, nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng ating pong kalusugan. Ha? Especially kung yan ay problema sa ating pong digestion or sa ating digestive tract. Eh, talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yun nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa ating pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pag... pagkasaayos ng mga digestive functions ng atin pong tiyan, yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ano, ng atin pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung Premium D3, since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa atin pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga ano natin, mga lulot-lula, pang detox, pang, pang dagdag ng ano, ng mga panunaw sa atin pong tiyan.
1: Oo.
0: Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
1: Oo, naalala ko yan. Yung lola, ay lolo ko. Mm-hmm. Kasi manggagamot yun eh. Mm-hmm. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
0: Gata, purong gata.
1: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng, ng coconut. Oo, ano? Eh, talagang effective naman.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, take po kayo Ultimate Trio. And then yung Santon Gold Herbal Tea natin, nakakatulong din yan para sa atin pong stomach area, mga kababayan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po, ano po ang address natin sa ng Yestro Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gustong bumisita sa ating pong Yestro Health Clinic sa Quezon City, matagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Diyan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignatia Street.
1: Oh, speaking of address, ano?
0: Mm-hmm.
1: Eh, munti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yestro Health Batangas City Branch, mm-hmm. ano? Located po tayo diyan sa City Mart Kaido Plaza, dati huyang Kaido Commercial Center, you know? City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health Batangas City.
0: Mm-hmm.
1: So, nandun po tayo tomorrow. Para sa ating regular schedule of consultation, para dun sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan ng contact number natin? No? Anyway, siguro ibibigay natin mamaya ano, yung sa Batangas City.
0: Hello, Doc. Sa mga gustong kumontak ha, sa Batangas City Branch natin, 0962-349-1256. Mm-hmm. And sa mga, baka yung iba, merong gusto magpa-appointment, ano? Or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City Branch natin. Pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan. Pwede nyo po, 0962-349-1256.
1: O, ngayong araw na to, dyan sa Batangas, Quezon City Branch, ay may ongoing consultation.
0: Yun, ano. Sa mga sa ano naman natin na Quezon City Branch natin, pwede naman din kayong kumontak po sa kanila ha, 0969-627-1262. Yung iba na may mga inquiries din ano. Yung iba Doc, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa ng iba, nag-order na lang.
1: Mm-hmm.
0: Tapos lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, pinapalalamove na lang ano, or pinapadala na lang. So pwede po 'yon, mga kaibigan ha. So anyway, possible na yung mga nagmamadali.
1: Oo, sabi ay nako 3 days pa na yan sa ano sa Shopee or 2 days. Mm-hmm. Gusto nila agad-agad. Oo. Eh pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalamove.
0: Okay, ito Doc, another inquiry. From ano, Jerry ng Kalibo Aklan. Dok, pagka daw umiihi ng mabula, ay naglalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat
1: po. Yung bula talaga na yun, yun yung protein. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, tinatawag na proteinuria. Kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense.
0: Foamy.
1: 5 minutes. Foamy na. 5 minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin sa ihi mo.
0: Nako.
1: Eh, ano yun? Hindi na normal yun. Ano? Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-proteina yung kinain mo, talagang umiinom ka ng beer. Lalabas talaga yung ano, itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo.
0: Nako.
1: Ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal. Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin. So, yun naman ay madi-determine. Hindi naman kasi yan general rule na pag may bula, hindi na maganda. So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung ano, yung protina na lumalabas sa ihi mo. So, pero kung ano ka, masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo based on your observation, ang pinaka the best yan magpakonsulta para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms, ha? Pag mayroon kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
0: pag
1: natin.
0: Pag unusual na yung bula ng ihi natin.
1: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
0: yellow,
1: dark yellow.
0: Nako, delikado yan, ha? Magpakonsulta para maanuhan kayo, ma-recommend kayo for lab test, Doc. Ano? Kasi sa urinalysis naman talaga makikita, eh.
1: Makikita yan. Pati dugo, makikita yan.
0: Yeah.
1: Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang ano eh, talagang bumagsak
0: bugbog na.
1: Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban yan ng hanggang ikaw eh ano, ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney pag bumigay. Yun na. Saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
0: Kaya nga yung mga ano, mga CKD na yan, 'di ba? Maliban sa UTI, ha, kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangan bantayan, eh. Compared dun sa mga acute na condition sa ating pong kidney area.
1: So, kaya may makikita kang mga nagbablog, 'di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney, CKD ano na, renal failure na. Sabi nila hindi nila inaasahan. Kasi nga ganoon ang kidney natin dahil napakatibay niya. Parang atay. Eh pag bumigay, tuloy-tuloy. Kaya wag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
0: Mahirap pa naman pagka kidney na.
1: Naku, yung mahirap.
0: Bumigay, no? Kasi mahirap. Gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak ng mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications, wala eh. Control na lahat, eh. Kumbaga, kasi yung gusto mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yun, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
1: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney. Yes. Kaya yan po yung ating babantayan. O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't hindi kayo nagbabawal ng maintenance? Eh may naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner, pinapahinto nila yung maintenance. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive, alam ba na pag takot na takot sila sa ano eh?
0: Tama do.
1: Side effect. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure kaysa sa side effect ng medications.
0: Medications.
1: O kaya common sense na kung gusto mo na wala kang maintenance, di unahin mo yung prevention at takasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
0: Yan, oo.
1: Kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot eh kung hindi mo kailangan.
0: Oo.
1: O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath. Standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan. For the safety and health natin. Kaya lang, against din talaga kami sa sino ba naman ang gusto mag-maintenance tayo. Diba?
0: Tama.
1: O, kaya lifetime. Inuuna natin kumbaga, yung lifestyle.
0: Kumbaga, lifetime na iinumin mo yan without doing anything na para mapalakas yung parte ng katawan mo na yon. So, hindi rin talaga ganun siya kaganda do. Kaya nga yung sa atin na program is holistic. Ano? Habang pinapalakas mo yung parte ng katawan mo na yon, nandyan yung maintenance na ginagamit mo. Pero later on, pagka naging maganda na yung condition, so there's a time na hindi you can na cut kailangan. It off.
1: Ganun tayo kabalansi dito sa programa natin. Ha?
0: Para, yung iba dok, meron naman akong Santon Gold.
1: Biglang ihilip to, gagawing substitute.
0: Hindi namin tanggalin na yung mga maintenance medication.
1: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw para sa inyong safety, ang suplemento ay napaka-importanteng bagay ngayong panahon. Ha? Kaya nga, supplement, napakarami sa market. Eh. FDA approved ng mga supplement. Kasi nga, alam po natin na talagang unang-unang reason ng pagkakasakit, panghihina, is kakulangan ng tamang nutrisyon. Okay? So, prevention is better than cure. Lagi natin sinasabi dito, kung ayaw nyo po ng gamot, ay di ingatan natin ang ating kalusugan. Para hindi tayo maobliga.
0: Oo. Kailangan meron tayong mga preventive measures na gagawin. Ha? Kung ayaw natin na o kung asawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Parang Doc naman, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe, Doc.
1: Siyempre, thank you very much mga katropa, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po ay nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So, maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa, mga kababayan natin na lagi nakaantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa alam po ni Doc Rimilitoy, atin pong CEO, ito pa rin ka, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Visayas, Mindanao. Alright, thank you so much for tuning in. For those who were looking for my live, narata sa 88.3 XFM.
5: X-rated sa XFM.
4: May live nga, guwapahon nga babae nga, bulaw o buhok. Ayaw! Ano na, bulog. Oh, bulog. Unsa? Mahal ka na yung mic. Uy, ay pag-uwan. Mahal pa rin ako. Kusgi ninyo mga radyo. Hello po sa inyo, ha? Lahi akong energy today. Kagahapon o kaganihang buntag, wala ko kainom o kapigyod nga premium D3. Karun ka na kainom na dyan ko o premium D3. Ang akong energy, dili makaya. Oo, parang I need somewhere to break it down, you know, ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM sa Visayas, sa Mindanao. I know for sure, naghurat na mo din, ha? Kay malamang naghuwat jud mo. Ano na? Tara? Oo, magdunggaling tahan kung alas tres mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Mauni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to, B. Asa ni nga papil? Ako sa abrihan, ha? Ay, dilim ako. Kana. Kana nga super. Corrected. Ayan. So, mga nagunahuna, unsa na po kay drama nga ilang madunggan. Of course, atong drama karon dili lang ni, di ni siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa itong mga katropa din nga nagpaminaw nga, I know for sure, makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa DDB kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Diba? Okay, hala ikaw na DJ. Dili oy. Ha, akong buho kay dili kulot. Karon gikulutan ta mo naning kamot jud kong kulot. Tigham sa tak na dali, tigham ta kadali. All right. Unsa may buhato nimo? Ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender, dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Kay who knows kung kini mahitabo sa atoa. Paano nimo sulbaron ang sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang iyang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na kung pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangita? Kaya ba nimo ihatag sa iya ang kalipay nga iyang gipangayo? Dili ni mo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipanganto. Kaya ba ni mo hatag sa kalipay sa usa ka tawo nga gihigugma ni mo pag-ayo? Kalipay sa usa ka tawo nga imong hinigugma pero di ni mo kayang buhaton o di ni mo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Kaya ba ni mo nang ihatag? Mao ka na mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nganong susama ni ini ang ako mga pangutana? Unang kung kamo, ana ang kamo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam ba ka nga magmalipayon o andam ba ka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Okay, unsaon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa da. What if dili kwarta, Axman? What if it's more than a money? O if... Kana ha? Atangin niyo yung tawag-tawag ng atong X-rated drama. ako na magining gi-studyhan. Ako aning gi-sabot og maayo. Laagan akong technician ba? Ako ning hikta ni siya, be?
1: Ay!
4: Ako ni Anto ni Asa ni gikan sa lain istasyon ko ni gikan si Doc JJ ni Anto ay. Muna ha, atangin ninyo ha, pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang X-rated drama. Tapos ang i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross post karon. Kasi niya naghuwat mo diha, masampit na mo diha ba niya. Wait lang, bae, kung ano kong listahan. Ay, na.
1: Ay, na.
4: Natin listahan, diri. Of course, kaya parawa ko'y malimtan. Nasaraban ako ni sila. Hinaag ko sa matag-istasyon na meaning maabot sa ato ang bisan asang lugar nga maabot sa pag-sibya ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo o kalipay o kasakit, labi na ang kalami sa kanon. Tamura gina ako ang tumong. Tuyo o tumong. Ano sila magsugod na ba, DJ, ang handusanan sa unod o bukog? Nga, giuluhan. Og, hulbuta ayaw. Oy, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Inyo lang gyud ang giilog. Anyways, hello po sa inyo ha. Manya po sa 91 or 98.5

0: drama. Kusog kaayo ilang radio galanog-lanog. O shout out ni Ate Vilma Tuanda og shout out sa ni Ate Amanka Amansha. O mamali na nga pretty murag ikaw DJ. Basta tigpaminawan ako. Guwapo o guwapa gid. Kung makakita gani mo gili guwapahon, wa na naminaw na ko. Simple, no? Siguro kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o kanang kalakaran din rin akong programa. Anyway, aside from them, ano po diya karoon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Na hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Taga, biid yung kumaminaw, aniniya. Wala po kong choice, kaya mo mga madog sa kong radyo din. Hello sa inyo, idea, princess. Disney princess, malingan mo po ano yung mga colors. Ana, una yung makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, ana.
1: Ayaw!
0: Mahalin ang saling ati. Ana po karon diha nagkusog na naglanog-lanog po karon madunggan ta diha sa Maya 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Nato si kuan di abi si Pacquiao bi nga pakusgan. Ay, sorry, si Pacquiao sa pagkabaw na. Napo diha karon madunggan ta sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa nato da Tagum Menyo. Asa mo diha karon na. Limot naman ko sa mga lugar diha, oy. Masa ako mahinom-duma na ganyan sa Breeze Campus, regyo. Breeze Campus sa Breeze. Sa may kaisan. Hello po diha, may nga hapon po. Sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon din, labi na kay Katropang James. Nga, for sure ko nga, ambot lang kag naminaw, baka siya karon. Maabot itong pagsibya diha sa may Samal Island. Salamat nga abot nitag samal ni tabok chu tag dagat gyud. Ayan. Yeah, pagkus ginyo mga radyo ha. Unya may na pud mo nga wala man mi kaapas DJ sana na ninyo. Karon nang madunggan pud ta sa ato ang kaubang istasyon diha karon sa 89.5 XF ang pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel na ako shout out ako si Narwhel. Narwhel, kumusta na mga XFM station din ha? Siguro ba na ko ni si Narwhel nga muli li sa station. Regards na ko sa inyong SM din ha. 99.1 XFM Mati. Adunay mga nindot nga kadagatan din ha. Naara ba sa Mati di ba banda sa diha ambot lang ko tama ba ko? Na diha ang GovGen nga adunay nindot kay nga dagat. Taga pag nindot nga dagat diri sa Cebu pero low-key underrated. Nindot ka ayong kadagatan din ha. Naapod na madungan karon sa 102.1 XFM Cotabato. Napod yato suking tipa minaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko na minaw na kakaroon. Naapod na din sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman yung pagsibya ni Chinita, oy. Anapod karon madunggan ta sa 91.3 XFM San Francisco sa Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, adi, mga katropa. Oo, stand by, tune in na mo. Kaya ginhanglan ako og tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taod-taod. Adunay mga kakulian na problema din, he. Sa sugod pala man ng unta, ilaha raman ang taani, pero may mo. Oo, kumbaga, giswilduan man ko nga muhatag og pag... Tawag ani, gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo habi sa pag utro pugon tambaganan. Ana lang siya. Alauna ko lang tay 5 na sa kahapunan mga katropa. Ana di good afternoon DJ RC, shout out sa PGBI Guardians de Mia Buhol chapter. At ang inyo unya ha taod-taod i-announce na ko tong swerte nga na may anak ko nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka.
1: Ayaw!
0: Diba? Oo. Hello, mama. Ayong hapon. Pinaw diya kay Charlene nga taga Bukidnon. Ayan, salamat sa pagpaminaw da, Charlene. Unta nga, anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga, nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw, jud mo kalimot o paniod to, ha? Kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shoutout Fortunato Gasolina, pa-shoutout Olegi sa Talisay Biasong, pa-shoutout John Miller Fortunato, Jerry Yan o Carlo Batuon, nga nagtrabaho sa SkyGo Head Office. Hello, gikan kay Miller Perez. Hello sa mga Miller. Ay, di ba di ko ko makita sa live. Sorry ka eh guys. So niya, huwata sa inyo kay busy pa ako.

0: kung kuan. That's a good way. Gimingaw na ko ni mo, DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Hello po, G-Dax Pugi. Ay na. Pasyarot ka. Okay, nabasa na ako. Pasyarot ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo, Haden, ha? May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man itong pagsibi. Apod siguro na sa Davao de Oro. Labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasyarot sa ko, DJ. Pag-ingan mo asa mo eh. Grabe sa similar Paris, oy. Dili man ka makita, DJ. Rino ko makita ka, tropang Doc JJ. Gibingaw sila sa akwang nawong. Ana o. Arapad ka lang ko, ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot na ba siya kong buhok karong hapuna?
1: Ay, ay!
0: Gisakripisyo din akong pagpaniod to para lang yun makapakulot og buhok. Mahalag mangurog, basta kulot akong hair.
1: Ay,
0: ay! Ana, ha? Hello po, Russell Funa. Hello po, Russell Funa. Hello sa imo, ha, din, ha? Okay, na po si Kua, Popot Paikan Reserva. Dere, o, di, gini, mawa ni si Kagawa diri sa Kuan ay. Sa Bayan Buhol. Christian Amodia, okay, para pakaon, man po na unya, mamutar man to puho ni mo. 2028. Nung kapangupan niya naman mo diri sa ako ang live. Uy, unya na lang, ay!
1: Ay!
0: Kumpanya naman ako ang mga duha kaamigo ng mga kagawad sa Buhol, oy. Jonalyn Emia, hello po. Randy Ransantisa. Angel, why paksiwunon din, ha? Di na ako sutoy na nga ako ang tube, oy. Kay mga hugaw, kay magunahuna. Panabay ninyo nga naghubo ko sa kong programa. Grabe sa doon. Di na ako ito sutoy. Ayan, a good noon, DJ Francisco Chavez La Divina. Good sila sa ilang lechon diri kay nagpiyasta mangud kagahapon ang sagbayan. Paksiyon nato ning lechon na kay imo mangi pasibya na pista sa amua. Puro tanang sud-ay, Viva San Agustin. Happy fiesta og mga nagfiesta karong adlaw og hapoy na. Okay mga katropa, di na nako lang ayo ni no. Di na ko nila ngayon. Ano lang sugdan ang ato ang X-rated live, di lagi live drama. O, gimingaw mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo, ha? Aron sad medyo ma-energized mo ba? Aron sad, ano na mo hinung, anay purpose o ano na mina mo sa kuwa? And I promise, sabag ko sa inyong programahan, hindi lang kalingawan. Apan, mga sunatang, hindi lang nami sa dunggan. Sakit sa dughan. O nang, sa paman, ano, maminaw mong radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige, Cagayan de Oro. Buod naman noon yung sila, di na ko na mabasahan. Sige, hello sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga na ang kamo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie, Alo Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa nang lain. Munang, para ni ninyo, para namang dedicated song. Only you, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa imong kinatawo nga sobra kadukiro. Putlon ko ni anumat tibuay ang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Dyson sa bitaw ng inyong kahimtang sa iyong asawa, no? Tuod kay di magyud na mo magkabaton og anak kay baog man ka. Unya, imong edad ron, 45 naman ka. Nya, imong asawa, 28 anyos pa. Nya, gibinyuan ni mo siya 23 pa yung edad?
1: O, ito, pre, nga, nakonsensya ko nga. Ganahan ka sa anak. Pero sa oma na mo, ini nga, baog man ko.

0: mag-adapt na lang di ay mo anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo nako. Mahimong mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dili mo sugos, Gio, ma. Ako bitaw siya giinan na pero hugot pag iyang pagbalibad, dili siya mo ganahang mubuhi o dili iyang dugo.

0: Musuway lang mo kanang naimuo sa sinsya, pre. Aron magkaanak. Kanang murag iinjik ba? Amot, di kay ko suhito, anak, pero nabasahan na ako sa news. Kanalang ingon na anakod. Murag, si Milia sa lalaki bitaw niya, ibutang sa babae. Aron mumabdo siya. Ambot o maubag ha, anak.
1: Na, may magdato ko, pre. Ako kung milyonaryo siguro ko, ako nang ibuhat. Pero, saan mo na ko ini?
0: Murag, lisod yun na kayo ng iyong sitwasyon, pre. Pait yun kayo.
1: Kalibog bitaw ko, pre. O sa may akong buhaton.

0: Semula kau kah?
1: Klaro anang ga ilis. Semula kau gyud. Otok gyud Pinoy.
0: Ay lang ko kasuko day. Igo ra mo ko nang utana.
1: Makakuba man ko kag adlaw. Kay pa mula kau ta? Unya ang sunod anang pangutana asa ka? Kinsa ang imong kuyog? Ambot lang gyud nimo Gio. Kapoy nimo.

Inay, kung man naman tagtanaw sa ex, sa lida sa cellphone ba? Ato na i-apply na to, eh. Mamawi ko aning bayan mo, eh. Di ba yung tagagutok sa kumahin mo?

0: Happy gamay. Pero mao lagi. Mas makumpleto ang akong kahappy kung makabuog yun ta. Ug makabaton yun tag anak.
1: Chuchi.

pasawa. Sorry kay Jojo. Kundo nagkikipagkuwang ni mo. Pero naibawag ang ginoo nga. Love kita ka. Oh, sa itong may pop-up sa screen sa cell ni Jojo. Lalaki mo itong may chat niya?

0: Sa sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, DGRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya ga ginatawag nga mga male friends. Hilabi na sa FB. O usahay, kachat niya. Loh! Sa tinood lang, DJ, naamay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DGRC. Apan usa ka adlaw ana, birthday sa akong tiyo og mibisita ko sa ilaha. Panang higayo na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og maokini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeyo? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiyo. Misalig ba ko niya, tiyo? Kaya nga naman, tiyo?
1: Hala, kay sulte, Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulte. Kay babaya ka sa kong baba.
2: Nga naman, tiyo. Tiyo.
3: Kuha ba ko doon, Jeyo? Kanang... Rakit ay maguna mo kausya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall.
2: Oh.
3: Kuhay ka lang, wow, may magpakita si imong asawa doon ay. Pero sa ilang linihok ka na, murag, doon na may, murag, lahi ba? Lahi doon.
1: Oh. Paned ilang na imong asawa, Jeyo. Mas maayo nang ikagid mismo ang makahibaw kung nagbinuang ba na nimo ang imong asawa o wa.
2: Tiya,

0: mula ka o ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasab ka na yung pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pa yun. Oo, mula ka o ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw mi overnight. Mukuyog na lang ko. O niya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak ko daan.
1: Gio, nausam taong ka, uy. Pasagdi na lang ko, ha? O saman, inaong na ko ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirming magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa pagihapon tay anak!
0: Chuchi!
2: Sire na lang yung maligsoy. Maumbra ko. Pero ni Gaman, pauli na ko. Medyo naglain ako, lawas na.
0: Kanan niya sulahan. Si Jojo ka na. Wala siya kuyo ka. Batangon ka lalaki. Kinsa man na yung kuyo ka.
1: Di ka sa mall?
0: Bagyo sa riyot ako. Asam na yung padung?
1: Kuan. Mga umunta kay gigutom. Tuod, ila-ila din mo sa akong igso. Igso, ang akong bana, si Gio. Gio siya di si Don, ang akong igso.
3: Ikaw di ang bana ni igso na?
1: Naunsa man ka? Huwag kay tingog-tingog diha. Unsa man galagot ka?
0: Tugan ni ko sa tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong kuyo ka patanon kanina?
1: Oo, uy! Kay nga nung gaduda ka? Hala ka bo ang bayani, uy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Mura na!

0: Gaon pa kay, na pa chorizo. Sige na, sige na.
1: Lain na pagbaho ang chorizo eh.
0: Oh, Day? Okay lang ka?

Naay mga sitwasyon nga makapaduda ang linihuka ni Joji DJ. Ugang iyang lawas, murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Ugang akong gikahadlukan, kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka, amas sinipa. Sa laing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan ug dautan na. Kahuna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balikon niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji DJ. Huwag ako ana-anak ko sa edad nga. Usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana, DJ RC. Apil na pudsad sa inyo ang mga sukintig paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawaton lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa nako. Unsay angay na akong himuon? Dawaton na lang ang kasakit? O pasagda na lang siya sa laing laki? Ugok doon o ilaban ba nako ang ako ang pagmahal niya doon niya? Kahibao ko, DJ RC, aduna na'y mga tubag ang imo mga tigpaminawan. Apan ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak rauna niya ang akong dawaton. Gusto ba ning akong hunahuna? Kung ugaling mabdos gyud si Joji o ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako akong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: aning buhaton. Kung nakita ini mo nga nakita na niya yang kalipay sa uban. Just sa may buhaton ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaw siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si Kuano, boss ne po 8. Ana siya base daw tungkol sa kadto og baliti. Baog daw, alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka naminaw ganiya Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Unsa may angay buhaton ni Gio. Kaya ba nimo dawato ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? DJ, idol ka sa akong ate. Ini mong ate nga love you. Malipay na lang ko pero na ay hunghong nga magbulag pa lang mo. Da. Da ampo man din ni iya hadi. Yes, katropa, sa mga wala ka apa sa atong X-rated drama, i-summarize na to na dili mo mag-uol palangga ta mo. Ang nahitabo manggod kay Gio, aduna siya'y kung ayan, aduna siya'y minyo si Gio. Na siya sa edad ng 45, ayang naminyoan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog. Dili makaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, eh, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Nga dili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mula kao si Joji, ang asawa ni Gio. Aduna siya mga kahigalaan nga lalaki, nga amigo daw niya kuno. Ang uban, siya gipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko'y kailang ay nana. Iyaan daw niya yung gida sa apartment. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji, ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana mga katropa sa mga wa kaabot. Kung mabdos manggaling si Joji, apan hibaw-an man nga mabaog man kini si Gio, dugay nang gipangayo ni Joji nga gusto siyang anak. Gusto siya makabaton og pamilya apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminawa na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hinigugma nga dili ni mo kayang mahatag? What if nabuntis siya? Andam ba kang dawaton? Open na nga itong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Sa kahapunon, ang ato ang oras sa tunsa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa man yung anak?
1: Mayong hapon, Dejel.
0: Kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni. Hello sa imo, ada Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon og ipansak dayon ang imo mga tubag.
1: Hello.
0: Unsa may maingon nimo kay Gio?
1: Sorry Gio, no, pero kung ipaan ko niya ni mga bata, adawatag. So kung ako pa imong asawa, hagbay na tikang git sa puwera.
0: Haya! Alo, kasakit! Grabe sa kamag!
1: Kita naging nagganit ka para na atay pamilya. Atay anak ay matigulang baya ka. Hindi ka itong tigulang na ito. Kung huwag mga anak na itong mati, manpaong lang.
0: So kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang naging buwag sa...
1: Sayo pa, inway ani-ani. Malipay day ka. Diba? Kinahanglan magtanong dali ka na gitay maani.
0: Nya unsaon man ni dili na da deserve ni gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Ambot lang pero dili na lang og ka. Dili mo anak pero kung dili ni mo kaya. Basta kung ako pa sa imong asawa, sakdo irati kang bibiyaan. Oy, dili pa di ko makaanak sintay.
0: Tao. Dapat sa sugod na lang pad sa sugod pa lang pod. Ilan ang gisabutan ba? Kanang, uy, di na ba ko makabamabdus? Piliyon pa ba gihapon ko ni mo? Ano ba? Dilikay ka na nga rin ko, Mar? Lesod mang guard, di ba, Mars?
1: Ay, mamita, di ko anig yung guldad. Uy, si Basig, makakita ko anig di ka anak. Ako na lang.
0: Na. Pwede mo mag-trial error. Nay nang untana diri di ano Miss M ana siya unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdus ang imong mauyag.
1: Kanang kon, kanang single dad.
0: Single dad daan kay kabaw na kang nanay si Melia.
1: Siguro gid ko nga mindot ang gen si Melia. Kinitanong niya sa
0: kong yuta. Maro gid ni si Miss M gyud. Mo gina kong ganahan ani.
1: Kinitanong niya sa kong yuta motulok kini mo lambo mo dako mo nga.
0: Kana. Anyway,
1: ipaan ko nimo ang bata, aswerte ka. Pero kung dili, yan ta ka, oy, isa man ka nga di makakaanak.
0: Ya kung ikaw,
1: kung ni Boyan
0: yan. Kung lalaki ka, kung lalaki ka Mads, unsa man, imo na lang yung dawaton.
1: Wala pa na lang na.
0: Diba? Tama
1: siya. Ang mahal sa bata.
0: Thank you kaayo Mads, Miss M. Sa kanunay, good evening. Shout out. Shout out din hawa ka, shout out.
1: Shout out lang ko ni Edne. Punta na sa experience pa para makasure mo na kalas niya.
0: Ako ni mo Edne. Pabutan na ako ni Tagilid di si Miss M. Ay, Pisky, good night.
1: Hindi may ako tester nga. Mutisi nga na.
0: Ay, kamuhan. Ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Hello, my hapon. Iswoda yun. Insaman ni eh.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, kana. Hello, good afternoon. How can I help you?
2: Yes, regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Kung sa may maambag ni mo sa itong letter sender, kaya ako nagsakit akong dughan. Nahilakot ko diri. Oy, wait lang. Kinsa o si pangalan ni kaninot magtingog. Oy, pahibaw asa ni kinsa ni eh.
2: Si Iya.
0: Hello, Iya. Kanina tagtingog ni Madam Iya, oy. Taga-asa si Madam Iya.
2: From Iloilo.
0: Hello, Ilo. Sige, Iloilo. Lamay, lagay mong reception karon Iya. Ay, kato nag-uyab-uyab na din sa wanted kilig. Putol-putol. Tarong ako, Iya, ha? Mamili lagi na imuhang timutawang, ay.
2: Siguro lang,
0: it's your DJ. Ah, sige. Bundaki, nagtambag ni ato ang si Gio. Ako, naluwi ko ni Gio. Go, Iya.
2: Para sa ko, in the first place, Manggot, so kung amo man ito ang problema,
0: mm-hmm.
2: para, so para sa, ano, para sa ato nga mga partners, so dapat lang kita, siguro nga, may ara, git, may itan kita, storyhanan pa.
0: Mm-hmm.
2: For example, given na, alam ko siya, sa mga anak mo.
0: Oo, dapat makahibaw kita daan, ana.
2: So, pwede mo na siya na, okay lang ba sa imo nga mag ano ka maglegal adoption para at
0: least yes oo oh, oh.
2: So, hindi man na siya pwede hinakita at hindi siya makaanak kinailan na ano mag ilog
0: okay na gets ko bisan putol-putol din siya iya gets ko balata na basta ilonggo hindi ko na gaito paglagrohon kaya basta for sure kung nga si Miss Iya ang gina-point out niya din nga kung sasama sa sitwasyon, balatan na ni ano, ni... nakalimot, balatan ako. Sino, balatan na ni si Gio, balatan na ito, sender, tana. Si Gio, gani. Oo. Maamot, i-explain ko bala, ano, kanang Miss Iya, nga, ang problema nga ni, ang problema, ang gusto gipaabot ni, kato na nga sige, comment din nga, dito madungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot, baratana, si Gio kag si Joji, nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
2: Amogid na siya dapat at kinaglanon dapat. Kung mm-mm. may, kung nagkasinabot ba sa kagod pa?
0: Sa sugod pa lamang, oo.
2: Kay kapangit man na siya nga story yan, kay di siya maka-anak, kinakalang siya magkapit-bahay.
0: Correct.
2: So, daw, wala, kay wara man kita bukat wala siya respect sa mga tao. Mm-hmm. may respeto. Kung hindi siya gusto na mangita anak, hindi siya katag, so legal lang mag-onex siya.
0: Ang ano lang, problema ko lang diri sa ano, letter sender na to, na ano ba iya ba, kay sa sugod pa lang unta, tana. Gihambala na ni Gio, si iya nga, iya. Di ta na ko makapamabdush. Anda baka mga gupod sa akong tibo kinabuhi. O para ano ba, aware gani ka sa usay sublan? Oo.
2: Kay word, hindi man kumutuo, si Jay na that time nga nag-uyab sila o para agit sila mga do's and don'ts sa ilang...
0: Correct! Sa oo, nagtinilawanay na balatana na sila magtusik-tusik na...
2: Ay!
0: Tanitilaw na siya kung ano na... Nami, balatana ni o hindi? Oo, sinama mga... Ubrata na nga sila-sila lang.
2: So, ang pasapot na DJ, so ang nakita ko, dire-diretso na lang.
0: Oo, imposible, no?
2: Imposible pa na siya nga. Na reaction.
0: Correct. Oh, dapat nakaibaw pa lang.
2: Ano lagi siguro siya, DJ? But pa sabot, ang ato niya, sorry for the term, makatilagid siya.
0: Yeah. Oo. Dili madawat ni Mads Juji, nangita siya glain. So, usamay buhato ni Gio, ani, bulagan na lang niya. Usamay buhato na niya. Ako, naglibog po ko kay Gio, pero sige lang.
2: Para kay Gio, DJ, kinanag nga mag-storytelling na heart to heart
0: oo
2: what to do mo siya kung ang pagpukulat mo, so kung possible na ilang na ano ang ilang sorry may aras may ginatawag na ako ay sure kung sa ilang tulihanay so enough go kung may sabagay may ginatawag na love for the second time around, diba?
0: Love is sweeter in the second time around. Basig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo magdilisod basta kasado naman good? Namang ko yung mga kaninga, sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani? Namang yung ibang tao nga mo ingon, nangabit naman ng anong balik ka pa man mo pag naamo sa marriage, man good. It's not just snap of a finger nga go na nang go. Ado na mo gubagi mga panampaan. Ado na mo yung kakulangan niya kay Bao mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama sa giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo, Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo, Miss Iya?
2: Yeah.
0: Ano, grabe naman tayo na yung pagsibya tayo. Maabot ang Iloilo, grabe! Wala kakatikan!
2: Download mo lang sa ano sa Play Store ang ano XFM. So pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
0: Ay. Thank you kaayo Miss Iya. Salamat kay shout out sa inyo naman tayo makalaag kong Iloilo oi. Unsa gyud ang festival sa Iloilo gani Miss Iya?
2: Ano man?
0: Na may festival diya sa Iloilo?
2: Dinagyang festival,
0: oo. Okay, thank you kay Miss Iya. Kag nito tagtiwog ni Miss Iya. Ay. Pili na ako mas babae pagtiwog si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 2:33 na. Sa kabuhapunan. Ay lang, gaya. Wala lang. Gusto na ko i-overflow akong energy kay mura ganang I'm overwhelmed. Medyo kapangandam po ko sa unsa akong mabuhian ng istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Oh, hello, shout out na diha sa XFM. Bukidnon, XFM Canlaon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital. Naka-crosspost sa Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wakahibaw din ha, madunggan sa tasa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo may now, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nga gipili niya ang Cebu. Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel by Sir. Hello. Kaso wala gid mahatag si Gio ka future kay Baog Abisia. Tuod. TikTok ra kay naara ka makit ano. Dito sila mo tanaw, ay pagbuhi pag mira pos mo radyo oy. Hi Iya. Okay. Sender let them go with another man which she's pregnant. Wala ka musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mommy Lorna. Iyan na lang daw ato ng bata kung tinud-anay yun ang iyang gugma o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat. Pasalamat na lang daw kay Gio kay Igso nga namabdusan si si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asawa. Uy, may hapon. Ano natin color sa Picus Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
3: Hello, Miss Daisy.
0: Mm-mm, kinsa mani?
3: Oh, deleted na si Daisy siya. Nagka-6A na gihapon ka.
0: Thank you. Kapalabaya na sila. Nga dali radyo kay kumaluya basta ingnan ko nga sexy. Dili halata no nga mag-20, mag-30 pa doon na kumo-30 no.
3: Mura mag-20 plus ka.
0: Ayun lagi ba? Kinsa may ni oy?
3: Hello, si Kwan ini sa seminar gyapon sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nadoki daw hantig paminawan diya sa Aluginsan daw. Tinood na siya.
3: Tinood kayo, nakasiksay na gud.
0: Ikaw ba kanang kabalugid mo no? Kanang kabawgid mo nga unsa gid akong kahinaan. Anyway, nakadungog mangid ka Leonard. Leonard no o Menard?
3: Menard.
0: Menard. I know for sure na dungog ni mo atong X-rated drama. Karong hapuna, Menard, dali na. Isuda yun ang imong mga suhistyon.
3: Aw, kini sila minyo naman ko di silang dawa, no? Kanya, nahanam d'yo yung anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat maning mayon siya nga andam na kung dawaton ang bata kung ikaw magpabilin gihapon diri ka nako kay nagpakasal man ta niya adto naman tang duwa kung ikaw mangita gagawasan nga sakit sa ako ang dugan na ay mga nabay to mga balaod nga
0: andam
3: ko anak niya
0: andam kang buhian si Kuan andam kang buhian si Kuan si
3: ano nang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi o bata, nakauban siya na ako o
0: muuban
3: ng bata, kauban sa iyang tinod nga aman. Ano na, kaya ako, kung para na ako isip lalaki, sakit o niya. On ko, dili ko niya. Pero ka ng babae, nanginanglan mong gudog. Pero ba't ikod kayo, wadagan kayo kung kailan nga balo ang lalaki. Pero magmali pa yun, nang gihapon sila. Dari mo yun, nagbuhi, mag-uguro.
0: mga fewer parents na sila basain ay
3: na nga, pero saan man wala man sila di man ganan ng babae mag-adapt
0: yes gusto mag-adapt so, na mo take preferences yun na mag-i mga tao nga gusto gid sila o pamilya so unsa may angay po hatun ani sa akong kumpare nga si Kuan Luik akong kumpare oy
3: pero nga magod na god ingon magod sila nga dili ko na matawag ang pamilya kung walay anak ana wala sa uban ng sabang pero para na ako, muna, iyang ingon iyang asawa, na dapat rito niya nga ni anak, na dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang dawato ng bata, iyahang isipon na iya ha.
0: Mm-hmm.
3: Muna, diha nga, matawag na nato nga ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay Gio, Menard.
3: Nasakitan ka, Gio?
0: Okay na kami, Nard?
3: Hindi man ito nasakitan, Gio. Lagi mantong sakita.
0: Thank you. Thank you kay Menard, ha. Salamat kay Menard. Inatrabaho kayo.
3: Pwede mo shout-out, Kitty?
0: Oh, pwede rin ako ayaw, Menard. Sige na.
3: Shout-out din ko sa ko mga kinukusugan ng amigo nga si Ronel Restauro, GC Flor Erdina, o si Philbert Pajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout-out sa Tagaloginsan. Salamat.
3: Okay, thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sa buka, uy. Okay, isa pa ka caller. One last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan. Hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga, tagalaing istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila, Manisha. Si Vince R. Akran. Para ba niya birth? Agay, nadumog na ko. Live ba ng tawag, oy? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright. Hello, may hapon. Ah, di siya matingon. Hello, may hapon.
4: Mayroong hapon. This is Sinita, si Jenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kami, Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
4: Also, narinig ko rin ang timbaya mo kanina.
0: Ayan, di ba? Special ka sa akin eh. Kasi ikaw yung always nagtatawag-tawag dito. Ayan, anyway. Sige daw. Di na nato ni Dugayon din ikigamay na akong oras. Unsa may maingon ni mo sa atong caller. Ay, atong caller. Ato ang sender.
4: May tambag na ako kay Dio. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay isod na kung dili siya makadawat, pananglit mo ingon ng iyang asawa nga mobiya siya.
0: Mm-hmm.
4: Pananglit, dawato na lang niya kung unsang ginaatag sa ilaha. Kung ako ang may...

0: kalimutan ka. Unang ang mahibalo sa ilaha.
1: Yes. Ingon paganit nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making people, making that.
0: Mauna na yung buhaton, kay para dili siya sakit pa niyang
1: dughan.
0: Ulo. Ano na yung buhaton.
1: Sa tinuod lang yun.
0: Mag-uban sila nga, sige sila bangayay, sige sila ipamukha sa imuha nga unsa ka.
1: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Ana ang ilang relasyon. It's not healthy.
0: Kani-kani, imo ning sala.
1: Kulang-kulang ka.
0: Natag na lang sa kaitasan kung unsa ang maitabo sa ilaha.
1: Yes, na di mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di ni mo mahatag. Bisang pag imo nang tunlon o imuhan ng luwaan, dili, gid ikaw yung kalipan.
0: Di mangyapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai-anak kay, siguro una-una sa babae, kung wala anak, inigulang na ako, wala yung mugaam sa kuha.
1: Yes. Thank you, kaayo, Ms. Zenaida. Ado na kaipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Sabi na sa itong mga suking di paminawan.
0: Shoutout po sa akong mga lahat-lahat na sila, DJ. Kaya makasabi sila na hindi ko sila gi-shoutout.
1: Yes. Sa diha sa XFM Cotabato, diha sa 102.1. Thank you, Ms. Zenaida. Shout out diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer, ana siya ang akong ikatambag niya DJ. Chinita maning kamot siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa pud para dili siya magduda. Naglagot na ang babae DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na pud magmenopause ang asawa. Mao nang permisa puton. Shoutout ako katropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hana Palaryon sa Lutak, nagikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. O, ana diri sika ng Miller Perez, o lipaya ko. Abi kog maingon siya, DJ RC, o buki ko. Dito mo dawat ang color sa Pigas Linya, kaya wala na ko'y igong oras. Pero before kumubiya, balik ko na ako pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabdan sa pagsibiya ni ining at ang programang X-Rated. Kalimot ka tropa nga adlo-adlo kunyong madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. Og kalingawan og pagtulunan. Kung diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay og kalamihan. Inubanan sa inyong DGRC nga anda mohatag sa pagtambag. Kusog mohatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padugot ang pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. At napo madunggan na sa 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa atong letter sender. Sa imong mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana, naglabaw yun ang imong pangutana, o nganong biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapag walang nitugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ sa sansad sa katropa, si John Albert ba na? Si John Albert? Oo. Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga nitugtog po datong Summer Madness. Kung mapapadudaan ba daw niya mabdos yung asyawa, magibuwag ba daw siya? Kana mga pangutana, Gio, naana na di mo. Andam ba kadawaton ang tao ngayon mong gihigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andam ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka ni mo? Pero kabaw manggug ko nga gipangutanan ni mo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana, kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa, kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagdan na lang siya sa iyang laki.

sabi ni mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinuod ka nga nahigugma sa tao, ihatag nimo unsa iyang kalipay. Pero wala ko ni ingon nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tinuod nga tama kadto yang gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para nimo ni nga mensahe, dai, if kahibaw na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlaw-adlaw nga ipamukha nimo sa iyaha nga dili siya makapamabdos. Nga kahibaw naman ka nga baog siya. Dili nimo kinahanglan nga i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag-adlaw nga ipamukha nimo ang iyang kakulangan, imo pagyung gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Tinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe, dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa emoji, pilia ang imong kalipay. Kung maingon ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili ni mo deserve nga kilang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayingon man pod good mo nga tiguang naman good si Gio, ma'ams. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, katumagani amo mga kuan diri sa wanted kilig nga padung na mangay tumukuha og senior card. Ayaw! Iapil pa mangay sa among wanted kilig. Napamangani pag-asa. Unang dili mawad ang paglaom. Adunay ginha, adunay ginhawa, adunay paglaom. Ito mga katropay din ha, dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pag-participar. Oo, sa mga naminaw, og nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuwan niya. Sa iyang healing. I pray nga, hinakot ko nga, di na ni mo question no, ang imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. O nang, it takes time to understand everything, sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, bakikistorya kay Joji. Pag dili madala, let go. Tagay siyang kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Huwag na ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisoy niyo mga radyo katropa human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Kung sa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Lawa katropa, ang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa istasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. O na ilan sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener, pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab. Daghang salamat. Kalisod sa danang yung kaagi DJ, busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller. Oy, hinay-hinay ha? Ayun na. Thank you so much mga katropa. Kanisunod ang una, buot-buot naman i-advertise ako. Alas 2:51 na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager, John Limon Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
2: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni premium D3.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Exciting summer manakatrupa.
1: Ang saya
2: saya. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na...
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Extra Drive.
6: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Daddy!

0: Extra Drive.
1: Ingon ang pingan. Nanong kalit manggibiyaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da. Always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora, sa D&B Bake Shop yun na ito na ginakuha.
9: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa D&B Bake Shop.
11: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: Extra Drive!
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jimin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM.
12: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
19: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
18: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
19: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
21: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
20: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
22: Vision X Plus. User, atong paminawon.
0: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
23: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
24: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
25: Mmm, exciting!
26: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
24: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
26: Sure ka?
24: Oo.
26: Exciting!
24: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
26: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
24: Like yun. Basta naka-turbo.
22: Turbo food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
24: Turbo. Wagas. Ang lakas.
22: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
27: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Sister Pain.
29: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: Symptoms persist. Consult your doctor.
31: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Clarex!
2: Exciting!
32: 89.1 Abang na
22: XFM
1: XFM.
33: Kaklarik sana.
2: Exciting.
32: Extra Drive.
13: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: XFM.
1: XFM.
2: The time now is 4:30.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
7: Kaklarex, sana?
6: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
9: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili nalagi.
13: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dung.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?
15: Mag

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Gugmahan lagi pod. Pero, bug now, man pog Simon!
6: Kak Larex, sana?
7: Exciting!
8: Extra Drive.
2: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
9: Left, left, right,

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o gilanat.
13: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
19: Paklarek sana!
1: Exciting!
20: Exciting summer man nakatrupa.
19: Ang saya summer!
20: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
21: 97.9.
20: Ang inyong katropa.
19: Katropa.
22: Summer na, katropa.
19: Kaklarex, Ana.
20: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na...
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: This portion is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: XFM. XFM.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Basco.
10: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Basco.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. palit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
12: Zaton Plus Coffee Mix User.
2: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zaton Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zaton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zaton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zaton Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Paige.
6: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: sa Clarexana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga Puro
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75,
5: pero baskog pa.
4: Kay wala ko'y bisyo kayo.
5: Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining
5: akong nadunggan sa mga
4: kauban ako na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Maayo daw kini.
5: Akong gisulayan
4: og inom
5: mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
4: Mura mag ni baskog ko gamay.
5: Mura kog ni bata akong lihok ba.
4: Sauna?
5: Oh, syempre.
4: Naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay,
4: labi na kong
5: lahi ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati
5: diyon.
4: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro.
4: Sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
4: Wala ka ni
5: ingon nga
4: nagbinuang ko.
5: Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady.
17: Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
19: Sa
0: sweldo na lagi. Pero short man ta permi.
1: Exciting summer man nakatrupa.
18: Sa
1: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
19: Summer na, katropa.
18: Kaklarex, Ana.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
21: Abang na
22: ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanganiya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon. Ang tiyo sa rin isigutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tiyo sa ang tingo nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romans. Ang tingo sa Romans. Ug karon, ania ang inyong

0: Maying gabi sa tanan, mga kaigsoonan. So, live na usap ta, dinhi sa ato ang istasyon, XFM 107.1 sa Tagum City. O sa tanan, nga uban pa nga hook-up no, nining istasyon. Sama sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, o XFM Bukidnon, o sa Sambuanga, San Francisco, o sa Bayugan City. So, pahimutang na mo, no? Sa matag-usan ninyo sa pahimutangan. O, maminaw ta, no? Sa tuwa nga programa, dinhi sa tingog sa reformasyon. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Diyos nga mao'y nagahatag o kaygayunan nining kagabion o nining istasyon nga din kita makahimo sa pag mantala sa maayong balita. O ngunong usab atong pasalamatan ang ato ang CEO Doc Remilito Oy, inusab sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o ginusab sa ato ang General Manager din sa mga istasyon, Edwin, Sir Edwin Garing, o Station Manager din sa XFM Tagum, Sir Arnel Cortez. Ginusab sa ato ang technician, no? Si Sir Kenneth J. Batukan. So, salamat, no? Sa tanan usab nga istasyon din sa XFM. So, atong gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa kanginan nga diay nag subaybay usab no sa atong programa. sama ni Chinglen Matugas, no? Naani sa Sumilihon, no? Gikan sa Sumilihon, Chinglen Matugas. Inusab ni Judeline V. Romulo. Shout out ya sa La Pilipina, no, San Roque. So, salamat no sa inyo ang pagsubaybay sa ito ang programa. Inusab ni Pastor Junard, no, dinha sa Kibalang. Salamat Pastor no sa inyo ang pagsubaybay usab no sa ito ang programa, no. So niining kagabion aduna usab tay mga kauban, no. Dinhi si Brother Bungkak, Charlito Bungkak. So aduna pud siya'y gusto nga i-greetings, no, atong ihatag usab ang panahon alang kaniya.
1: Maayong gabi sa tanan. Mga kahigalaan, mga kaigsuunan diha sa kahanginan, ingon man usab sa akong mga kaubanan dinhi. Brother Marlon Buhol, uban sa iyahang kapikas kinabuhi mayong gabi sa tanan. O ako di ayong gi timbaya, no, ang atong mga kaigsuunan dinha sa kahanginan niining kagabion, maayong gabi sa tanan sa atong mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Sila ni Autida family, Sister Jima, uban sa iyahang panimalay, no? Nodalo family, akong gi great usab si Brother Eli Nodalo. Inguman usab sa Plinius family. O Ingalan family. Inguman usab sa ato ang madasigon o interesado nga si Brother Fred Tapad. Mayong gabi din ha sa imuha, Brother Fred. Maghinaot ko nga na kasmaing panglawas. Inguman usab si Brother Ilugon Sani. Mayong gabi kanimo diha o sa imuhang panimalay. Inguman usab ako ang gi greet ang ato ang mga kaigsuonan dinha sa pantukan sa mga kaigsuonan mayong gabi sa tanan Divina Gracia family. Inguman usab sa Bilardi family. Mayong gabi diha kaninyong tanan. Inguman usab sa mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, Dumagit family, Masangkay family, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, o Francisco family. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi usab diha kanimo. O ingon manusab sa ato ang makugihon nga igsuon si Brother Charles Estrella, maayong gabi diha kanimo. O dili ta mo maisa-isa mga kaigsuonan, maayong gabi sa tanan, no, sa atong mga kaigsuonan, ingon man sa Abiod, ingon man usab sa Mawab, ingon man usab sa Maragusan, no, mga kaigsuonan nato diha, Inuhalis family, og sa Nabunturan mga kaigsuonan, maayong gabi diha kaninyong tanan sa akoang pamilya dinha sa Nabunturan. Ingon man usab sa kang Brother Saranya diha sa Compostela, maayong gabi diha kanimo brother, og manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas og magapaminaw kamo sa tuang programa karon ining kagabion, ang programa sa tingog sa Reformasyon. Og maulang na manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin og magauban kanatong tanan, magapadayon kita sa unahan.

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng Thon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Pat malay-balay
3: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
11: Turbo.
10: Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
5: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
15: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Zanton Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Zanton Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Zanton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Maayo panguban, nakamalita apan kita nakadilatara.
2: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
1: XFM! Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya na summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarex, Ana.
4: Exciting.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
1: Abang na. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa katropa.
1: Time check is 7:09 in the evening.

Ayan. Good evening sa ating lahat. Opo. Oo, yung nagmo-monitor. Opo, live na po tayo mga besh. Ayan. Good evening sa mga katropa, tambayan sa katropa. Dito po tayo sa nag-iisang XFM Exciting. And of course, ano po? Exciting. Clarex! Ayan po, so abangan po natin mamaya, meron po tayong magkaroon po tayo ng panauhin. Opo, may event po dyan sa Rizal Park, 1 p.m. po by Saturday. This Saturday po. Ayan. Oo, kaming pa ata yung natin. Yung ating mga ang ganda ko naman sa monitor. Oo, parang nadiligan. Nakaturbo ata ito. So guys, sigoy lang natin yung turbo. Nagdo-turbo na po ba kayo? Ayan. Iba talaga ang bloomingness pag naka-turbo. Ayan, ganyan talaga yung nakaka-sexy. Yan, sexy. Ayan guys, so being sexy, hindi po kailangan makita yung buong katawan. Hindi po kailangan iladlad yung mga boobs dyan na halos naghubad na po tayo. Ayan po, being sexy, sexy in spirit, sexy in mind, and sexy in brain cells. Ayan po, that's your sexy angel. Ayan! Good evening sa ating lahat. Opo, sa lahat ng gustong magpapa-shout out. Opo, paki-share po ng ating live mga sis. Opo, paki-share ng ating live para po. Oo. Shout out sa inyong lahat, mag-hi po kayo para maano natin dito. Para maano natin, ma-acknowledge. Ma-acknowledge natin yung mga beauty nyo po. Ayan. Hi kayo sa lahat ng mag-hi kayo para ma-acknowledge natin. Huwag kayong manood lang ng aking kagandahan. Mag-hi po kayo, mag-engage po kayo para mapansin ko po kayo. Ayan. Sa lahat ng gustong mag-hi, magpapa-shout out, and mag-request ng songs, pwede po kayo, depende pag andyan po sa ating sa ating playlist. Okay? So yung music natin, it's all about Bruno Mars. Dapat meron tayong kay Bruno Mars. Yung mga music niya ngayon. Oo. Ayan. Sige po. Sa mga bago lang po, nakikitune in.

Bunot po tayo, may pa-GCash po tayo na 100 pesos na pa-GCash po. Magjo-join po tayo, meron po tayong bisita port for tomorrow. Ayan. May mga visitors tayo tomorrow, guys. Shout out po ang Santo Niño Chapter Dumalagdos Women's Association in Matina Aplaya, Dumalag. Ayan po, magbibisit po sila sa ating studio. They wanna experience po kung ano, paano magiging, ano ba ang buhay ng being a DJ. Ayan. Oo. Want to experience kung marinig ang kanilang mga boses sa air. Opo. Oo, maglanog-lanog ba ilang mga tingog sa ilang mga silingan, sa mga silingan o sa kasikbit nga lugar, kung asa pang nga lugar. Ayan. Sige po. Habang hinihintay po natin ang ating mga bisita, opo, mga bisita. Ayan po, titingnan po natin, baka andyan na yung mga bisita. Shoutout po, kayan, ayan po, yung aking BFF, Lila Talandron. Ayan, nagmo-monitor po ang ating BFF, Lila Talandron. Ngayong mga oras na ito, paki-share BFF sa ating live. Share po ng ating live, mga sis. Opo, para masaya po tayo. Ayan po, para masaya po, paki-share po ng ating live, mga ka-sexy. Ayan po. So kung may mga songs kayo, ready nyo na pa yung mga songs nyo. I think nagtatrabaho pa ngayon si Sir Arnold. And then, sa lahat po ng gusto magpapa-shoutouts po, shouts out. Yan po. Sige po. Live po tayo. Saan ng live? Opo. Share po tayo ng ating mga ano, mga whatever's in lives. Oo. Lahat na lang po isi-sharean po natin. Ayan po. So, para madamihan na po ito. Oo. Para mas masaya, mas marami, mas exciting. Opo. Pag dito ka sa XFM, palaging exciting, palaging Clarex. Ayan. O, lalo na kung naka-Santon Coffee Gold ka. Opo. Pag naka-Santon Coffee Gold ka, mga sis, ang one box dito, guys, 10 pieces, 10 sachets, only 200 pesos. Ayan, pesoses. Mabili po yun sa mga suking yung mga drugstores. Ayan. So, sa mga suking drugstores nyo po. Ayan. Sige po, pa-music po tayo, mga kasis. Kuya, take it away, our Bruno Mars.

0: Bayan sa Katropa.
1: Ayan, time check is 7:26 in the evening. Ayan. So excited tayo dito ngayon sa ating talakayan ngayong gabing ito sa ating tambayan sa Katropa. Ayan. Ipapatugtog na muna natin ang ating ano para relax-relax lang tayo.
2: I need a love.
1: Ayan. This is your sexy angel. Your DJ for tonight, every night. Every night po tayo 7 p.m. to 9 p.m. So ayan, may mga bisita po tayo dito sa studio, mga katropa. Ayan po. So excited yung mga tao dito na ano. Oo. So punong-puno tayo dito sa studio. Hindi po tayo nag-iisa, mga katropa, sa lahat ng nagmo-monitor. Opo, FB Live po tayo sa XFM. Ayan. XFM 97.9 Digital. Yan, sa ating live. And of course, sa ating YouTube live. XFM 97.9. Ayan po sa mga followers and subscribers. So, ayan. Sige po. Ayan, habang interview natin ang ating mga bisita. Opo. Ayan po. Ito po talaga isang malaking event. Oo, isang malaking event po ito ngayon sa Rizal Park. Oo, 1 p.m. Right? 1 p.m. Opo. So, ito talaga is para to sa atin. Para to sa ating lahat. Oo, lalo na Dabawenyo, lalo na sa Pilipinas. Oo, malaking impact po ito. Oo, masyadong timely po siya talaga kasi lahat po tayo nakikibaka po sa karapatan at sa tama po. So, ngayong ano, ito pong ating mga bisita is ano po ito, may pinaglalaban po. Ayan, may pinaglalaban po ito. So, like sa akin, sa mga kababaihan, talagang nakikipaglaban po tayo sa mga karapatan ng kababaihan at sa karapatan ng kapwa Pilipino natin. Kung meron po tayong kailangan na we need to stand in our ano talaga yung sa karapatan, panindigan po natin. Ayan, sige po. Habang pakilala ko po yung ating mga bisita, nakalagay lang po talaga dito. Ayan po si Sir ano po. Ito po si Sir. Ayan, pakilala ko po sa inyo si Sir Michael V. Ampak, Vice Chairman for Mindanao SDSG. Opo. Hanapan ko pala, mga katropa, yung eyeglass ko. Akala ko 16 years old ako. Sorry. Sorry po. Ayan. SD 2028 Movement. So, ibig sabihin, ang SDSG, S is solid. D is Duterte Supporters Group. Ayan po, isang supporters group po. Andito po sa studio natin live po para po to invite every Dabawenyo ngayong darating na event po, malaking event po sa Rizal Park this coming May 9, 1 p.m. po. Sabayan po natin. Okay po, pakilala natin. Si Sir Michael, ikaw na pong magpapakilala sa inyong ano po. O, live na po tayo sa mic. Papakilala po natin ang ating ano po.
3: Yes po. Anyway, ma'am, thank you so much for inviting us here sa studio ninyo sa XFM. Of course, no, assalamu alaykum sa tanan, no, at a greeting of peace sa tanan Muslim na mga kapatid namin nanonood, taga-subaybay dito sa program na ito. Of course, mayong gabi sa tanan mga igsuunak mo na mga non-Muslim sa kanunay na pag-subaybay sa programa diri sa XFM Philippines. Of course, taga-pasalamat mi sa tanan na nagtaba, nag-sponsor sa mga ug nag-naagdari nga nung natakarong gabi una. Of course, I would like to introduce our national parallel, Bashor Cabrera, nasa atong tapad karon. Of course, walay lain ang atong national treasurer, Sir Baliguat. Sila atong mga kauban karon. Sila pod ang ma-explain unsa ang mahimong activity karong May 9, which is mutabang para ka Ma'am Inday, Sara, o magkahiusat ang tanan. So now I will give the floor to Mr. Ricky Cabrera, our national paranel.
1: Yes, sir. Sige, take it away, Sir Cabrera.
4: Yes. Good evening sa
1: tanan. Good evening po. Yes,
4: pa. Labi na good sa pag-imbita mo sa amin, Ma'am Angel, no?
1: Yes,
4: sa
1: pa.
4: XFM Philippines. So ngayon, nagpapasalamat po kami. It's really surprising dahil na-cool kami for invited in this studio.
1: Yes, pa.
4: Kami po ay taga Sulit Duterte Supporters Group sa pamumuno ng aming mahal na commissioner, former commissioner Mar Masanggid,
1: yes,
4: ng Games and Music Board sa panahon ni PPRD, no?
1: Mm-hmm.
4: So andito sa kaliwa ko si Sir Touch Baligwat, ang aming money custodian. Pero wala pa kaming
3: money.
1: Kami pa po. Thank you. Inshallah.
4: Mike, Michael Ampak. So, bago po ako magsisimula, binabati ko po ang kapatiran na mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mabuhay ug madayaw. Amon pong inibitahan ang mga taga Mindanao, especially ang Davao Region 11, na may gaganapin po kaming panaghiusa para kay Inday Sara.
1: Yes po.
4: No? This was on May 9, start on 1 PM,
1: mm-hmm,
4: no, dyan po sa Rizal Park.
1: Ay,
4: this is the one of the second big event what's been happened for Sulit Duterte Supporters Group.
1: Mm-hmm.
4: Andito po lahat ang mga regions heads namin from 9 until 9, 10, 11, 12, 13, and Barm.
1: Mm-hmm.
4: At meron din kami mga bisita taga Manila.
1: Mm-hmm.
4: Meron din kaming mga BBIPs from certain public figures.
1: Mm-hmm.
4: At saka andito din yung mga top brass din ng mga taga Visayas, composed of lawyers.
1: Mm-hmm.
4: So I would like to invite, no, kung meron kayong oras, no, ay pumunta po kayo sa event na to para po ipapakita natin ang pagmamahal natin sa ating mahal na Bibi Sara.
1: Mm.
4: Because ito lang po ang grupo ngayon na pumupunta para po sa mga ordinaryong tao.
1: It's, mm,
4: we are facing sa mga grassroots, ma'am.
3: Yes,
4: no?
1: Yes po.
4: Kami po ay pumupunta sa mga grassroots na kung saan sila po ang pinakamahalagang tao.
1: Yes,
4: at sila po ang, as Ma'am Sara said, ang tunay na nagmamahal ang mga ordinaryong sambayanang Pilipino.
1: Tama, yes po.
4: Maraming salamat po.
1: Ayan. So, sa ngayon po, no, sa issue ngayon po, sir, masyado po siyang alam nung nakakalungkot, no, yung nangyari sa ano ngayon, sa nangyari ngayon kay BP, no, na yun nga yung impeachment, na masyado siyang sensitive. So sa lahat ng sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa ngayon sa Tambayan sa Katropa, so guys, itong event na ito this coming May 9, 1 PM po. So ito po talaga is solid po para po kay Inday Sara po, Inday Sara Duterte po. So sa 2028 movement po ito. So ito talaga, dito natin makikita ang suporta ng bawat Pilipino, lalo na sa Dabawenyo, no? So sa ngayon po, talagang kailangan natin yung sino ba yung talagang totoong totoo na hindi po nababayaran. No, sa ngayon talaga, so may kanya-kanya naman tayong paninindigan, pero manindindigan po tayo sa tama na hindi po tayo magpapadala sa sindak or kung ano pa man. No, so sa atin ngayon, sa akin, sa lahat ng aking mga kasama na mga women's dito din sa First District, lalo na sa Matina Aplaya, so talagang kami talaga sulid talaga kami, even my family in Pasian, ayan po. Pasian, Davao de Oro, so somewhere in Ilonggo, sa mga taga Coronadan. Oo, kamudira, hurot. Oo, dapat sulit kamuda. Hindi kamu magpadala sang mga tikal sang iba dira. Opo, ayan. tropa niya ako. Seryoso ako. Oh, nasawa ka tropa natin, no? Ngayong bago lang nag-tune in sa atin, ito po, nananawagan po tayo. May event po ang Solid Duterte Movement po, no? Na dito sa ano po, sa Rizal Park dito sa Davao City po. So sa lahat po ng Dabawenyo, suportaan po natin ang ating BP po para sa atin ito. Yes sir, mayroon kang sasabihin. Ah, sige po, Sir Mike.
3: Ah, of course no, the reason why tumayo tayo for Ma'am Inday. Not yes, just Ma'am Inday, it's not all about Ma'am Inday. It's yes, all about po. People of the Philippines saving our country. Mm-hmm. Ito talaga yung pinaglalaban natin. Mas malalim.
1: Yes po.
3: Kaya tinatrabaho namin ngayon ang grassroots kasi sa totoo lang no mga viewers natin no na nanonood, of course wala tayong chances ngayon sa mga nasa mga nakaupo.
1: Yes po.
3: Yung mga mayayaman. Mm-hmm. Ang pag-asa natin ngayon nasa taong bayan.
1: Tama.
3: Yun yung reality.
1: Yes po.
3: So tingin ko may idagdag si Sir Tats sa mga
1: yes sir sabay. Kasi pag ako nagsasalita dito, manginginig talaga ako eh. Pag ako talaga, pag ako, para akong si Eloy Bugris ba. Pag ano, ay naku, huwag tayo magsalita ng bastos dito kasi baka ma-LTFRB tayo. Tama ba yun? Sorry, joke. Sige, sir.
5: Inanyayahan po namin ang lahat na makiisa tayo ngayong May 9. Oo.
1: Mm-hmm.
5: Huwag tayo matakot. Manindigan tayo sa tama.
1: Yes po.
5: Tsaka para maprotektahan din natin si VP Sara.
1: Yes po.
5: Kasi ganito yun. Wala na kasing ibang tumitingin sa kanila na makakatulong kung itong mga kagaya natin ba?
1: Yes po. Totoo yan. Yes po.
5: So yung karapatan natin, ipaglaban natin yung tama.
1: Tama, tama.
5: At saka ang laban na ito kasi is para sa Diyos at para sa bayan ito. Eh.
1: Tama po.
5: So, inaanyayahan namin ang lahat. Ipakita natin yung tapang natin sa May 9.
3: Yes.
5: Lalabas tayong lahat sa May 9.
1: Yes. Ayan.
3: Of course, ma'am, yes, no. This is not all about us, but this is our, it's all about also of our coming generation.
1: Mm-hmm.
3: That's why we are fighting sa kaano man yung pinaglalaban natin ngayon.
1: Yes po.
3: Kasi kawawa yung coming generation natin. That's why we are here para labanan ang kinabukasan ng mga coming generation.
1: Mm. Yes po. So, yes po, sir.
4: May dagdag lang ako, ma'am, para po sa mga magdalo at mag-participate. Kinakailangan lang po nila na i-aware nila yung security culture ng Davao City.
1: Yes po.
4: Which is alam nila yun, mga dos and don'ts. So, lalo na sa nag-i-introduce sa Davao, panawagan ko na lang din that we have an intelligence security cell na which is we are have internal agreement with the Tax Force Davao.
1: Yes po.
4: So, pagpapasok sila, na may mga tarpaulin naman sila, ma'am.
1: So, from yung mga bisita natin this coming May 9, so from somewhere in ano Coronadal, Maguindanao.
4: Yes, this is
1: kasi all over the Mindanao.
4: All over Mindanao, this majority, ma'am, from Region 9 until Barn. So, we are expecting the capacity of
1: more or
4: participant
1: less
4: 15 to 20,000, ma'am.
1: Wow.
3: Yes. Yes.
1: So magkasya ba tayo niyan sa Rizal Park?
4: Yes.
1: Talaga
4: po. We are already discussing with the authorities, ma'am, and especially our civil security unit.
1: Oh yes. Traffic.
4: The traffic CCTMO, group with all the agencies, ma'am, coordinating units regarding sa counts of number.
1: Mm-hmm.
4: However, kinakailangan lang natin, ma'am, para walang delinquent mangyayari sa checkpoints, mga dos and don'ts, bawal doon yung mga sharp na mga bagay, no?
1: Mga packbags.
4: Mga packbags, yun kasi
3: cups.
4: Sigurado
1: masisipa
4: sila. Pinapaalam namin sa kanila na during mag-inter sila, mag-submit sila sa ating mga authorities.
1: Mm-hmm.
4: That is the mandates of our task force commanders,
1: yes.
4: Colonel Marinas and Colonel Madria.
1: Mm-hmm.
4: So, nagpapasalamat din kami, ma'am, sa cooperation ng City Davao.
1: Yes,
4: especially
1: po
4: sa ating mahal na butihing Mayor Basti Duterte,
1: mm-hmm,
4: at sa kanyang pamilya dahil pinagaan ang lahat. Well, of course, nagpapasalamat din ako, ma'am, sa mga kasamahan ko sa Solid Duterte Supporters Group, Inday Sara Duterte 2020 Movement, dahil walang sawa, ma'am, no? Walang na, hindi sila napapagod para lang ipakita kay Ma'am Sara na andito ang taga Mindanao, nagkakaisa, alang-alang sa kanya, lalong-lalo na ngayon, ma'am, sa hinaharap niyang impeachment. So,
1: yes,
4: I hope na mga taga Mindanao, yun ang sabi ni Sir Tats, na huwag kayong matakot. This is the time we stand for.
5: Yes.
1: That's
4: sa
1: right.
4: Ating tamang pinipiling tao. Kasi alam natin, ma'am, na pinaglalaruan na lang tayo.
1: Tama po.
4: Ginagawa na lang tayong bula.
1: Tama. No?
3: Pag gusto para tayong
4: nanonood
3: trip ba?
4: Ng
3: our trip.
1: Yes,
4: nanonood
1: po
4: ng teleserye, ma'am. No? So, I hope gising naman lahat, especially sa mga youths na ngayon ay isa sa mga lakas ng ating sambayan ng Pilipino.
3: At pakilahok sila.
1: Yes, pakilahok sila. Ayan. So, sa lahat ng mga taga-subaybay natin, no, ngayon, nakikinig, no, sa lahat, mga sa taga-Davao, even sa malap, ano, like Bukid noon, kung saan ito aabot ng ating buong Region 11 po tayo. So, sa lahat ng maabot ng ating programang ito, nananawagan po tayo. So, open po tayo ng May 9 para po sa ating mahal na BP. So, supporter po sa mga suporta po natin. Dito po ipapakita natin yung totoong pagmamahal natin sa kanya. Na andito lang po tayo, Dabawenyo, mga Pilipino, hindi po lahat nabubutahan ng pera po. So ipaglaban natin ang karapatan ng mga Pilipino na hindi po tayo magpapadaig sa drama, drama ng mga artista po. Ayan po. So thank you so much, ating mga bisita po. So magkita-kita po tayo sa May 9, mga katropa, tambayan sa katropa po ng XFM, yung nakikinig po, kita-kita po tayo doon. So maraming salamat, no? Kumbaga sa akin, I'm so grateful po na naging bisita po kayo at saka meron pong nakikipaglaban po talaga, yes, sa tamang tao po. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Ayan po. So maraming salamat sa atin, na last word po sa inyong tatlo po.
3: Of course, last word, no? Ito is laban kontra pera, kayamanan at kontra prinsipyo. Kaya mga kapatid, manindigan tayo, sumama tayo kung saan yung tama at ipaglaban kung ano yung tama.
1: Tama. Yes, sir.
5: Mga kababayan, huwag nating palagpasin yung pagkakataon na ito sa May 9. Ipaglaban natin ang tama, ipakita natin yung tapang natin na manindigan tayo sa tama. Protektahan natin yung mga taong pagmamahal din sa atin. Oh. Ang laban na ito ay laban nating mga mamamayan. Laban na ito ay laban ng para sa Diyos at para sa ating bayan.
1: Ayan. Yes po. Yes, sir.
4: Sa ngalan po ng Solid Duterte Supporters Group, sa aming mahal na Chairman, Commissioner Marma Sanggid, unang-una, nagpapasalamat ako ulit sa XFM Philippines,
1: yes,
4: lalo na
1: pa
4: sa inyong mga minjet,
1: yes, sa XFM Davao,
4: sa
1: yes,
4: binigay nyo sa amin. Ulit, ako po, ang si Basil Cabrera, ang National Parallel, na nanawagan sa aking mga kababayan dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa nakakarinig na itong XFM station
3: Philippines
4: sa buong saan man aabot, no?
1: Yes.
4: I-like and share nyo na din.
1: Oh, like and share. YouTube international, yes, po tayo, aabot po tayo sa ibang bansa.
3: Oh,
1: sa Japan. Oh, nasa Japan po tayo.
4: Ayun, like and share and ano pa ba? Ano,
1: yeah, share and like po, ganon.
4: Mag-comments na din.
1: Yes, so, po, engage.
4: Mag-engage na din. So this is the time, on May 9, alauna ng hapon, magkita-kita tayo sa Rizal Park.
3: Yes.
4: Nandyan po ang mga taong karapat-dapat magsalita, no? At ito yung panahon na tayong mga Pilipino manindigan sa taong nagmamahal sa kanyang sa inang bayan. Ayan. Maraming salamat.
1: Ayan, sir. Maraming mga sir. Maraming salamat. O, oh, in behalf po sa atin sa tambayan sa katropa with your DJ Sexy Angel. Sexy Angel. Oh, talaga sexy in mind and spirit po tayo. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayan po, kuya, patugtog po natin yung kanta na ipaglalaban ko.
3: Kay Pacquiao.
1: Kay Pacquiao ba yun?

0: Tá claro, Exana?
1: Exciting!
2: Katropa, mali po man kog mo barog, uy? Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Nantay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pagkaayaw mo sa kaya tumaran dayo na ko o Sista Pain para padayon lang sa training.
6: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
6: Southern Gold Coffee Mix.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds.
2: Beach. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Taklarik sana!
3: Exciting!

0: Nagbabalik tayo, mga katropa. Opo, ayan. Your sexy angel. Ayan, maraming salamat po sa ating mga bisita kanina po. Ayan, balik po tayo sa ating tambayan sa katropa. Ayan po, maraming salamat kay Sir Michael and then that team po, kay Sir Gabrera po and the rest of the group. Ayan po, hello Sir Arnold, kumusta po? Halong po? Oo, may adag of isa'y mo sir, batiin mo muna kami. Ito naman to sa Sir Arnold. Maraming salamat, good evening all. Tama ka sir, laban lang tayo. Yes po, thank you so much. Sara, 2028, yes, solid Duterte pa rin tayo. Yes po, totoo po yan. May 9 po tayo, kita-kita po tayo mga katropa. May 9 po. Hello kay, Ana, ayan po. Hi kay Haru Sakata, hello. O, yung mga perfume natin dyan. Ayan po, Sir Arnold, Dan, and share. Thank you po sa pag-share. Share po sa ating live po. Ayan, share po, pa-share po sa ating live, haraw. Ate, ayan, pa-share po sa ating live. Maraming salamat po sa ating mga, suking taga-subaybay ng ating programa. Time check is 7:59 in the evening. Until 9 p.m. po tayo, mga katropa. Tomorrow, abangan nyo po ang ating pa-Gcash po. Meron tayong pa-Gcash po. 100,000 pesos. Ang pa-Gcash. Ang ating mga pa-Gcash. Tira, oo. Mag-pa-Gcash tayo. Oo. Sige. Ayan, pa-Gcash tayo buwas. Mapa-Gcash tayo buwas. Tamabuno tayo ng isang tagapakinig, listener ng ating program. Opo, bubunutin natin. Opo, end of the month, mabigay tayo ng 5 kilos na bugas ya. Hanap tayo sponsor. Ayan, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay ng ating tambayan sa katropa, sa mga ka-sexy Angel Dirang Dapita. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating wash day? Opo. Yung mga utak natin, opo, subungga, oo, i-wash nyo na po yung mga utak po, yung mga utak, whatever, opo. Kasi hindi po maganda kung ano-ano nga ginaisip mo na palagi kayo makasmile. Opo, hindi kayo masigi karamugtok dira kay nga, no, nakapangit yan. Opo, sabi nga nila, pag hindi ka maganda ga, hindi ka magsigi nga maldita, kay hindi ka maganda. Ayan, hindi ka maganda. Ayan, walay dayway karapatan ang mga hindi kagandahan ng magtaray-taray ga. Mayara ko kakilala kataray-taray niya gidga, ti hindi naman siya maganda. Ay hindi, depende kasi sa sino magtingin sa'yo. Pero sa totoo lang talaga, literal, oo, kasi ba diba, ang ganda talaga is 5'4 ang height. Kaya ko 5 flat lang way ako. Pero alam ko maganda ako. Ayan sa atin po. Ayan, shoutout po sa ating kaibigan sa BFF. Laila Talandron Isidro. Opo, nagmamonitor ka pa BFF. May request ka ba na song for tonight? Yes, Sir Erwin. How are you po? Ayan, shoutout po kay Sir Erwin. Ala Erwin. Ka-agri. Ayan, ka-agring Robin Habenes Gonzaga. Hi, Sir. Hi, Sir Ruben Gonzaga. Uy, idol. Thank you po for watching, idol. Ayan po, idol na idol ko yan, si Ruben Gonzaga eh. Kumusta po, sir? Gustong-gusto kita ma-interview in person. Kumusta po yung ka-agree natin dyan? Gusto kita dalhin sa Kapatagan at patanumin kita ng Agarwood. Ayan, with Kuya Alan Abay. Shoutout po kay Kuya Jasper and kay Sir Jasper and kay Kuya Alan. Thank you po. Ayan, sa lahat ng mga supporters, sulid po, hindi po siya liquid, sulid po tayo. Kita-kita po tayo mga katropa sa May 9 para sa ating pakikibaka. Ayan po. Ayan. Kita-kita po tayo, mga katropa, Solid Duterte Supporters Group, kay Inday Sara. Ayan po, 2028 Movement, handa na para sa May 9, 2026 at Rizal Park. Ayan po, kita-kita po tayo, suportaan po natin ang ating mahal na BP. O kahit gaano pa man yung pinagdadaanan niya, andito lang po kami, mahal na BP. Kasobrang ganda mo, sa sobrang good heart mo, and tiwala po kami sa inyo. May mga tao mang hindi naniniwala, kami po, solid po kami sa inyo. Oo, wag na wag kayong magkamali, kasi kitkitunta mo sa ako. Sa akong breeze. Opo. Ayan po, solid po talaga. Ang dami-dami po natin. Opo. Ayan, this coming May 9 po, ayan po, sa lahat ng Dabawenyo, ayan po, mag-expect po kayo na ma-traffic po sa May 9. Opo, more or less po, mga 15,000 people po ang ating inaasahan, 15 to 20,000 more po ang inaasahan natin para po sa suporta po kay BP Sara. Kita-kita po tayo, mga katropa, sa May 9, 1 PM po. Ayan, maraming salamat sa inyong support. Maraming salamat kina Sir kanina, Sir Michael, and the rest of the Solid Duterte movement po na mga si sila Sir Cabrera and the rest of the team. Thank you so much. Ayan. Pwede bang mag-request? I love you. Ano ba yan? I love you? Na ba ani, sir? I love you? Sir Erwin, ara ni, nga kaninga kanta. Opo. Hi, sir. Ayan po, shoutout po kay Kaagring Ruben, Kaagring Ruben Gonzaga. Ayan po, Solid Duterte po pa rin. Ayan po. Good PM taga. Good PM taga na Nabwa Matina Crossing po si Pitpit Digal. Taga Nabwa lang po pala kayo, sir. Neighbor lang po pala tayo. Ayan. Sino pa bang magpapa-shoutout? Ayan po. Sige po, mag-ano po kayo. Meron pong request dito, kuya. Love you. Style, love you. Style? Nabay ka na, kuya. Style niya, love you. Style na. Style. Style mo, bebe. Yung ganon. Night na po. I'm sleep. Good night. Ayan. Wala po. Sir Arnold, pa-request ka ng song. Bakit kaya na good night ka na? I'm sleepy already. So, pagod po kayo. Opo. Thank you, Sir Arnold. So, hanggang bukas na po. Kita makita-kita. Sabi. Ayan, shoutout po kay Kuya Bison, kay Kuya Havinis po, watching from Manitoba, Canada. Manitoba, Canada. Sabi na sa Kuya, dire lang sa kapitbahay nyo lang, malapit lang yan sa ano. Sana ng Canada, Kuya, malapit lang yan sa ano, sa SM, sa May Lanang, sa SM. Shoutout kay Kuya Bison. Ayan po. And Kuya Havines, and shoutout po sa inyong lahat po ng nagsusuporta ngayon, nagmo-monitors. Opo, nagmo-monitors with S. Ayan po, kay, sa kagrupo po ni, ayan po, shoutout po tayo kay, isa-shoutout natin ang dapat nating i-shoutout. Opo, sige po. Ayan, ipo-forward po natin. Ayan po, sige po. Oo. Sige, go and go. Si wife ko nanonood sa'yo, ate. Ayan po, ano pangalan ni ate? Wife niyo po, Kuya Bison. Hi po, ate. Kumusta po? Kumusta po kayo, ate? Ayan po. Sarap yan magluto ni Kuya Bison. Hindi pa ako nakatikim sa luto niya po. Chef kasi yan si Kuya Bison. Ayan. May request ka para kay ate, kuya? Opo. Sara 2028, sabi nga ni Ray Badong. Ayan po. So meron dito, hindi ko mabasa kasi meron nakaano siya, naka-Japanese po yung ano. So maraming salamat sa ating nakikisubaybay sa ating programang sa Tambayan sa Katropa. Ayan po. So sa lahat ng ayan.
1: Tambayan sa Katropa. Pero.
0: Ayan. Si Ate Glenn from Manitoba, Canada. Ayan po. Shoutout po kay Ate Glenn. Hi, Ate Glenn from Manitoba, Canada. Ayan po, umabot po yung ano natin, yung live natin guys sa Canada. Opo. Sa Japan po, ohayo gozaimasu, konnichiwa, kumbawa, yoroshiku, onegai shimasu. Ayan po sa ating mga kababayan dyan sa Japan. Ano pa bang sasabihin natin? Hayaku oide, unakasuita. Sabing ganon. Genki desu ka minasan? Yoroshiku onegai shimasu. Ayan. Oo. Ayan po kay Ate Glenn. Shoutout po. Ingat po kayo dyan, ate. Ayan po. So, sa lahat ng ating nakisubaybay ngayon, pwede po tayong makiki. Ayan. Makiki-join po sa mga, sa ating talakayan or sa ating music. Opo, ayan. So, wag po tayong pa-apekto guys sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Remember po, mayroon po tayong mga karapatan. Wag po tayong magpapadala po ng ating mga takot. Ayan po, mayroon po tayong ipapatugtog na isa pong music na gustong-gusto ko para ito sa aking kaibigan na love ko. Ayan po, makikita po natin ang kanyang pictures and then ito po yung akanta na kahit isang saglit po by Martin Rivera. I love you, Ma'am Gloria Quaresma. I love you so much.

0: Tambayan po.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
0: Ayan, time check is 8:17 in the evening. Ayan po, marami tayong may mga request po tayo ngayon. Shoutout po sa aking kapatid dyan sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Ayan po, kay Idino Hill, ang kanyang request, Money for Nothing. Oo, sino yung komenta niyan, kuya? Tingnan natin sa ating playlist kung meron tayong Money for Nothing. Kwarta kung wala. Ano ba yan sa Bisaya? Money for nothing? Na ay kwarta nga wala. Wala siya. Oo. Money for nothing? Yes, very good. Thank you so much. Check it out for you.

Ayan. Oo. Disco pala ito. Yan. Sumasayaw tayo. Ayan o, shoutout sa aking igsuon din ang kapatid ko dyan sa Balatican. Balatican, Kapatagan, Dicos na Model Store. Ayan po, sa atin pong mga taga-Kapatagan dyan. Oo, akala nyo kapatag-patag, pero may bukid-bukid yan dyan. Sa paanan ng Mount Apo. Ayan, init daw dira sa Kapatagan, dili daw tugnaw. Time check is 8:21 in the evening. Sa lahat po, Sir Arnold, hindi ko talaga makita, Sir Arnold, yung inyong request kasi hindi ko na siya masuscroll down. Tama ba yun? Masuscroll down? Tama ba yung word na yan? O, hindi ko siya ma... Hindi ko siya... Shoutout po sa ating 10 million views. 10 million views! Ayan! Sabi, Angeli Hill, wag na po. Okay lang po, Sir Arnold. Ano po yung request nyo po? Okay lang po yan. Was mo... Oo. It's okay po. Ayan po. Hi, shoutout po sa wife ni Kuya Bison dyan sa Canada. Pwede. Oo. Ano yan? Please bang mag-request. Still love you. Still love you. Ano? Ay, Kuya, may still love you tayo, Kuya. Sino nagkanta niyan? Ay, okay. Break. Sige po. Break po tayo later po. Sige po.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
3: Kak Larek, sana?
1: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drug Store ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, still loving you. Ayan, sabi. Opo, sabi nga ni Sir, request po yan ni Sir Erwin. Still loving you. Ayan, good evening po kay Sir Martin Navarez. Kanina po, shout out po kay Sir. Ayan po, sa Kaagring. Opo, sa Kaagring. Kay ang aking idol kanina nag-monitor. Ayan po, good evening po sa tanan. Oo, sinoni? Sinoni? Ping Tapil Papasin. Good evening po. Good evening po, sir. Ayan sa Dumalag Santo Niño chapter po sa aking mga ka-women's. Are excited na po kayo magpunta dito sa studio tomorrow para ma-experience niyo ang paano ba maging DJ. Ayan. Oo, i-modulate na po natin yung mga boses natin. Ayan. Oo. Kumusta po kayo? Ang ganun. Yung mga ka-sexy-sexy. Sexy-sexy. Ayan, ganun. I-feel nyo lang na sexy kayo po. Ayan. Ang ganda dito sa monitor. Ang litit na mukha ko para ko munggos. Oh, daw munggo lang ganyan. Ayan. Diin na mga people. Subong. Oo. May ad na gabi sa inyo. Tanan. Kumusta ka mo? Kumusta ang inyong panihapon karong mga orasa? Unsa niyong gipanihapon? Oo. Oo, nag-diet ba mo? Kung nag-diet mo na, ingat-ingat po sa inyong mga pag-diet, mga sis, kay Basin, maunay mag-trigger nga, dili dapat, ang dili dapat. Ayan po. Oo, yung mga gusto, madaling, ang tawag niyan, madaling easy, Ay, mag-love-love tayo dito sa ating, para bibo lang. Opo, sa lahat ng ating nakikisubaybay, kanina po, maraming salamat sa ating mga bisita. Opo, kita-kita tayo sa May 9, ngayon sa Rizal Park. 1 PM, mga katropa. Ayan. Okay po, so sa lahat ng nagre-request po, maraming salamat kanina. Nag-request po ang aking kapatid yung parang tugtugan lang po. Tugtugan na! Ayan po. Sige. Ano po yung mga natin ngayon, mga ganap natin? Time check is 8:41 in the evening. Ito pala. Hey sexy lady. I love this style. Yan. Sige po, habang itugtog natin yung sexy angel natin. Oo. Patugtog tayo ng ng song ni Sina, ni Bonnie Tyler. Ano ba yung kanta ni tugtog? Ano ba yung kanta na tugtog? Oh, yung kanta ni Bonnie Tyler, yung It's a Heartache. Ayan. One of the favorite songs yan, no? It's a Heartache. Kuya, meron ba tayong It's a Heartache dira, kuya? Meron. Sige po. Pakinggan natin yung It's a Heartache by Bonnie Tyler.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, tambayan sa Katropa. Ayan po, sabi nga ni Sir Arnold, ayan po, magpapahinga na daw siya. Ano pa ba yung ganap niya sa buhay niya? Sige po, Sir Arnold. Ayan, shoutout po kay Ate Isa. Kumusta po, Ate Isa? Kumusta po ng ating mga ganap sa buhay? Ducet Franchising, tama ba yon? Tama ba ako, kuya? Tama ba ako, ate? Ate. Thank you so much po, ate. Ate Doors, kumusta po? Ayan. Sa ating mga bago lang po, time check is 8:51. 50 pala dito. 8:50 in the evening. 10 minutes na lang po. Mubuto na po. Dahil mubuto na po. Ang... 9 p.m. So magbulag-bulag na po ta mga katropa. Kita-kita na po ta ugma puhon, ugma damlag. Ayan. 7 p.m. to 9 p.m. and meron tayong mga bisita tomorrow na gusto lang nila experience ang nasa studio. Ducet Franchising Team po. Kumusta po? Ayan, shoutout po from Katropa. Tambayan sa Katropa with Sexy Angel. Ayan. Ayan po, mag last song po tayo. Time check is 8:51 na po. Ayan, ang last song natin, ano, Sayonara Go. Hi, shoutout po kay, alam kay Sir Jong Jimenez. Ayan po, shoutout. Kay Ate Isa Doors. Ayan, saan nasisisani dito mga katropa? Thank you so much sa ating BFF Lila Talandron isi. Ayan, don't say bad words. Ayan. Kay BFF Lila Talandron. Ayan. Thank you Sir Arwin. Thank you Sir Ping. Ayan po sa atin po lahat ng nag-subaybay sa Santo Niño chapter Dumalang Dos sa Women's Association. Thank you so much. And of course, kay Leo Herbolario Masa, Herbolario family, dira sa General Santos City. Sa Coronadal City, kumusta yan kay Sir Arnold? Palagi yan. Si Ma'am Jing dyan sa Maharlika. Sa Maharlika Village, Martina Aplaya. Shout out, ma'am. Opo, kay Sir Ping dyan sa... Saan si Sir Ping dira?

lang na siya sa Naboa. Oo, Naboa yung malapit lang dito sa Amon. Sa Amon, Gidya. Oo, sa Amon lang, Gidya. Sa lahat ng ating taga-subaybay, maraming maraming salamat. And mag-sayonara na po tayo. Sayonara go. Thank you so much sa lahat ng nakikiriot sa ating talakayan, sa ating programa Nakikikinig, Nakikikikikikinig. Ayan po. Maraming salamat. Patugtog natin yung kanta ni Maymay. Yung ano yung kanta ni Maymay, kuya? Yung ano, yung tugtog ni Maymay na, ayun, magandang-ganda. Gandang-ganda. Gandang-ganda lang sa sarili. Anong tugtog ni Maymay diha? Andrada, kuya. Yung gandang-ganda. Gandang-ganda sa sarili. Meron tayo. Walang kay Maymay. Sige po. Let's get loud. Meron tayong let's get loud, kuya. Bye, Jennifer Lowe. Ano yan?

0: Как Кларекс, Ана?
1: Exciting!
2: Exciting! Как Кларекс, Ана? Ayan, magbulag-bulag na po ta. Time check is 8:57 in the evening. Ayan po, see you tomorrow again sa same time, same station, and same dial sa inyong mga radio. XFM 97.9, soon to be 89.1. Abangan! With your sexy angel, maraming salamat. And patugtog natin, kuya, yung hawak mo ang beat habang nag-aano tayo. Nagbababay-bay tayo. First requested po yan ni Kuya Bison para kay sa wife niya po yan sa Canada. Thank you so much. Bye-bye guys. See you tomorrow. Wala yung hawak mo ang beat. Wala kuya. Wala daw kuya yung hawak mo ang beat. Sige po. Let's get loud. Meron tayo niyang kuya with Jennifer Lopez. Hey. Or Marimar. Marimar! Ow! Ayan. Sige pa. Let's kill.

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Sister Pain.
6: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
9: Exciting summer man nakatrupa.
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dili ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
9: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.

0: exciting.
1: Pinggi tu eh. Mampik kadang-kadang making love out of nothing at all. Mayang gabi po. Sugro ba akong kuay? Sugro magi akong monitor oi. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman kakadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi inyuhang madungog. Hangtod alas 11:30 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang Radyo Amigo. Panihapon daw mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan no, nga maapektuhan dyan ito ang mood kapag gagapang luod, galit no. Wala gito'y gana mo kaon. Ako kay busog kay ko, kaya ang akong sudanron kay seafood boil. No? Nga, nanghinaw na ko, pero gapilit gihapon sa kong kamot. Nanabon naman ko. Lamigid kay magkaunong seafood, B. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag uman ninyo kaon og mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanglan healthy gid ang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy. Mayang gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nanglaba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, you know ko. Maluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata kay nangandam kay unyang taod-taod manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay taro nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw bilain kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. I knew it. Oy, may gabi iha. Nga to ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya sigo niya ag maninood. Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakituplok ko BB Zhao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime mo. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong balo. Ay! Ayos ka! Maradaghan oro yung ganahan ani mga ingon-aning istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakit-an na ang mga pamatasan. dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana ing andi akong asawa. Pero mo na gingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, diigid ka mo sugot nga pulihan. Sa pagmata nimo sa buntag, matingala na lang ka nga murag, "Hoy, nganong lahi naman ni akong partner? Pirti naman ning kuan na, kanang pirti naman ning siksi, ha?" Ha? Dawaton pa ba nimo? No? Gani. Oh, dawaton ba nimo o moingon ka sa Ginoong, "Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kay tug ulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord." Kay digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa ko, "Lord, sobra-sobra ra pud ni." Ha? Mureklamo ba di ay ganahan manggaing uban diha. Sa inyo mga komento karong gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi.
0: Thank you!
1: Oh, ka-nice, good me. Thank you, good game, ha. Ganahan doon siya sa ato ang station ID. Ganahan po doon siya sa ato ang mga music. Walay problema, Mitha. Salamat, you game.
0: Thank you!
1: Always din mo pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan.
0: Thank you!
1: May gabi din, ha, sa inyo sa Bugaon, Lantapan. Hello din po. Kung pagmata na ako si Cinderella, akong makita, o di na kumatog o balik. Uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun. Ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ay mo sig pangandoy-pangandoy anak, pag mata nyo sa buntag, ako inyong makita, kay basig pang na. Magmahay-mahay, good mug, ako inyuhang makauban sa usaka kuan, usaka panimalay, kay pag ganag ni imong plato, nga imong ganan, walay hugas, imong magtanga-tanga ka na. Nakong gubot, good na siya. Hi kay Junlin Ron.
0: Thank you.
1: Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore.
0: Thank you.
1: Nagang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong.
0: Thank you.
1: Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. Maayong gabi din ha sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow, pa like, ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages po. O, sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Ay mo gabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto kong pabani mo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa? Pulihin lang ni Cinderella kaya di ko ganahan na ni Juan manggun ni siya, ingani manggun. Char. Ano man na imong unsa di problema ana imong asawa imong bana? Okay. Hinuan kong cheater ang imong bana aw. Puli we. Iuli. No iuli kay wala man kaginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa to ang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pag kanang cheating gani ayaw gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na ko anak nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience pud mo anang nag-cheat sa inyo ha kay. Di ko ka forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha ano, sa mga mag-asawa din ha, ang contento na sa usag-usa. I'm so proud of you. And syempre, isa ra gyud ang sekreto ana, actually daghan kay mga sekreto nga ingredients para mas magmalig-on gyud ang relasyon. Pero ang pinaka number one, ang satisfaction jud sa partner. Kapag dili ka satisfied sa imong partner, that's the time na mangita gyud ka og lain. Pero kung satisfied na ka, oh nya kulang lang gyud ka sa kusog. Ang sekreto nato din ha is Turbo Man Enhancer. Nako be, tag 75 pesos lang man in taon na nganong di man jug ka maning kamot makapalit. 75 pesos lang. Kanang isa ka kapsula, pwede na nainom mo ni mo or either sa imong asawa, ug kana mulungtad na siya og duha or tulo ka adlaw nga baskog ka imong tuhod, ganado ka imong asawa nga makiglabing-labing sa imuha. Isa sa mga butang na kinahanglan i-work out sa mga mag-asawa ang satisfaction sa matag usa. Sprinkling, sprinkling happiness! Pinaagi po sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
4: Pormada gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Gel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold,
2: Santon Vitamin C, o Santon
1: Compimix.
2: Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting! Hello! Mali pa yun, kay. Wala naman siya ginahangak. Hala, oy. Oy, bitaw ha. Maayang gabi, igihapon sa mga bag-ulang naka-tune in sa toang programa karong gabi una. Maayang gabi and welcome once again sa toang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha. Tangin ninyo nga toang Putahe Confession. Maokay na siya ang panahon kun asa. Pwede ka nga magpagawas. Nahilagin yung ginahuna-huna. Long yung lagi kayo mo. Magpagawa sa imong hinanakit. Tsaman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Didit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan na to ang Sir BB question o sabhatod ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, unyaw pa nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-add sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size, Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid Langguer, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, ug atbang sa Terminal Pakanayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyo mga kondisyon. Uoy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre manganak, libre ang pedya sa imuhang baby ayha ka mo uli. No? Libre pag ang imuhang tambal, niya, libre pag ang imuhang family planning counseling, libre pag ang newborn screening, libre pag yun, oh, libre, tubig. Napag-i pa cashback, ba? Asa ka anak, nanganak na gani ka, ikaw pa'y taga-agwarta. Wala sa mga mommies din ha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak. Pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namong tultulan. Aanhin lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines, XFM Bukidnon, na aming nahimutang sa may Carbajal Street, second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa ka na ako dito sa highway. Hello kang texter 7076 may gabi din ha sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manu man tabian kay ta. Sorry na ha. Hi katropang Cindy na minaw na pud ko sa imuha si Asgard di ay ni. Thank you. Salamat kayo gar. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Ay pagpaminaw do sa radyo. Sa mga kaubanan natong BPSO diri sa may barangay 9, may gabi sa inyo habi. Kung sa akong pagmata kung sa pagmata nako na anay lain aw kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma oy. Masagot na ikaw nga nanakailain pagmata ni mo. Kung ako makamata nga lain na partner aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. Unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata nimo sa buntag imo murag naong sa artista ng imong partner sagpaon sa nako kung ko galingon nagdamgo ko. Please don't wake me up. Dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro bay na nagasabot sa imong batasan. Anaon? Ala no. Kalain man gid anak niya oy. Sa akong na-experience, hindi pagmata na ako na lang isa, dito naman sa lain natulog akong partner.

0: Hello, Kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live sa mga nagapanawag. Unya na taod taon. Ruel Pinatalong. Mang gabi, Mom. Alagi, Mami na. Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa Bundag B, halimbawa lang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mangyod, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang ni akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung ba na, Lord, be, kaila bad man. Diba? Iba yung una-ana mo, usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampog dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo, ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun anan ninyo mga partner. Ayaw taon ninyo iampo nga kanang oh, sa bagay kung dili gid deserving yun, oh, pagampo na lang yun. Pero kung kana imong partner, normal man gid nga mag-away-away bitaw tabi. Ayaw lang pud siguro isumpa ang imuhang partner pud. Again, ang pampanindot gid sa relasyon, kanang naagin mo i-away-away. Kung dili mo mag-away lain kaayo, sige na lang mo uri og ngisi. Kalain po, diba? Again, normal lang po ang mag-away sa mga mag-asawa. Ooh! Ang dili normal din haan, nakig-away ka sa dili mo ba na dili ni mo asawa? Kana, abnormal na. Oh, mo nang basta yana lang gid siya bi. Basta again sa mga away-away normal lang gid na siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahi na imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon, mao lang gid na nag-antos sa imo. Di ba? So dapat magpasalamat ka nga naapay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gid na sa langit bi. No? Kay di naging kakita og partner na sama ana nga oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha nga kontento na sa usag-usa. Oh, ingana lang gid ta permanent bi ha. Ayaw lang pud ninyo nga inyo nga itunglo. Ayaw pud ninyo itunglo ang inyo mga partner kay luoy pud in taon. Again, nag-antos lang gid baya na saya sa inyo ha. Hello, mayong sanay may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy. Hello Dokang Boy, pagahi Awanon Brothers na minaw sa inyohang program. Oy. Thank you. Unsa daw? Di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tayo mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay, no? Nakasabot, suguan na. Wala po kong kabalo sa inyo mga story, ha? Sa uban din, ha? Wala po kong kabalo kung unsay gagahitabo sa inyo ang pamilya, sa inyo ang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gid-gihapon gagahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. Do? Diha gid baya magsugod ang mga kanang hindi na lang ako magsabi. Basta unya bi, atangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na kay problema sa imong asawa or na kay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede ra gid nimo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page diri sa 11.7 XFM Bukidnon. O i-PM lang mi ha. Pwede ka maggamit og dummy account, walay problema sa kuha. Kung nga gusto gid mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na atay mga experts nga mga listeners, wala ta nagpalaban diri og masking sikin sang ato ang mga experts nga mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo ha. Or dungagan nato.
1: Baka kun.
0: Dungagan nato ang kalaban sa imong ulo. Or basin di ay diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi, basin diri di ay nimo makita ng imuhang one and only. Mo nang ayaw gid pagduha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok, barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapaka makarealize nga dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din haa sa ilahang relasyon na dili na gid kayo kaya paguman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga

sa tawag anak gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Bi, wala na tayong mahimo ana. Ang imong buhaton ng gidinha is you have to set yourself free. Kay lisod pud kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ang imuhang pangutok tungod lang anang problema nimo sa imuhang partner. At ang ininyo niya once again, taud-taud ha ang ato ang putahi confession timplahan ng imuhang Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kape nga naay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. Unsa pa may inyo ang gihulat B? O pag-adto na sa mga duol na butika ugma ha, planuhi ugma or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada og TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi. Ang Sandon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni.
7: Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nga nung dirimang ka magpagas, permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ooh! Ayaw na siya pasagdiiha kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidili na siya pwede kay basig unya o ganang libakon kasi mga kauban. Ha? Nya, malain sila sa imuhang niya. Mauna na ang tagline sa imuhang. Iya, yun dyan mo gano'n na niya. Kaya kanabuho kayo na siya kilikili. Malain ka ayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero na yung nag-ingon sa imuhang, ahoy, pagkuhan na good, kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Ginud kayo ni siya ng sabon kay mura pug kaganang mura ganang i-tight niya imong ano ba, labi na sa imong naong pag kana imong i-apply, mura siya ganang ipiton, mura ganang basta uy. Pampabata gyud siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soap available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Oh! Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay muraga nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sa dayna. Kamuna'y bahala. Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man ta ninyo. So, kamulang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
6: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama nako. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, mahomesick ko. Makita na ko sila na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwilahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha o giyaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang na atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagreklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, pero tinakong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, nga murag wala ati mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila katuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon dyan ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, dila pinapagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad dyan ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naalang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold. Ito man good, sir. Dinigdom akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko na problemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jinjun Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, huwag putol, ay gabihin yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nahulog na kayo ko. Kung ihi, okay ra kayo. Pagkara, wala kong kreatin. Yan, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong nabalatian, yun ang kulayan na huwag ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, gipakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
17: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. May gabi gihapon sa mga nagbata pa karun, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
2: Thank you!
1: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kayo ng mga musika, naghilak-hilak, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunana mo ng atong gibati karon. Anyway, kagani na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
2: Ooh!
1: Ang Putahe Confession nga atad ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haanga shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag.
2: Ooh!
1: Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, bi ayaw kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardams.
2: Thank you!
1: Yes, sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ininha ang Kuya Jobert. Miss you so much! Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ininha sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa akong mga sisters, pobre man ko.
2: Oh!
1: So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, ami ha. Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
2: Thank you!
1: Ana siya, nagtambag siya sa center. Tama na, center, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, walda sira ba?
2: Oh!
1: Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka-devoted na husband, na masking dadaghan kaayo o ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, na-mention ba ito niya yung adaghan daw kong pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay, kamuna no'y nag-inaiyahay o hilaay di ha. Bitaw, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, nga naasa yung palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid, nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
2: Thank you!
1: Kung asa makakita, ginguna-ani nga klase nga bana, please i-chat me kay mga tumi. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon, nga grabe gid kay kamapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. No, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Gipamalitan niya sa mga panginahang lanon o niya iyahang gipasalon.
3: Sana all.
1: Sana all kaayo kita. Wala dito na ka-experience on me. Hay na lang, oy. Pero mangutan ako, ati unsa on pagko nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto unta na ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa ko mga anak aron makita sad nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ate Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Oh. Bro, nimo set up. Si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugon ko. Una-una ati, alauna pa kadiha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka. Ayaw hang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
2: Thank you!
1: Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
2: Thank you!
1: Salamat. Si Texture 131, try na to ang i-play ang imuhang requested track ha. Dili po ko ka-promise sa imuha kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuhang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagi din haan niya. Late na muna nga, but. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo, ha?
3: Chismis!
1: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all yod na ay magpasalon. O, diba? Lami ka sa paminaw, binga. Kanang naakay ba na nga ingon anang amigon siyang o na ako yung extra budget diri ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Namoy mga ingon anang ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di pa? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Ingunaan, pero kung naaman kung maka-afford man gihapon, deserve. Maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo og cutics imong asawa. Ikaw ang or ka nang dili ta ka-afford og manicurista, o ka nang manicurista, pedicurista, manicurista. Kita ka-afford og manicurista, eh, pwede ra magid kay nga ikaw lang magkiskis sa kukus imong asawa. Hello, mayong gabi.
4: Mayong gabi, Cindy.
1: Hi po, mayong gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una?
4: Ooh. Ay, nabilib ko, Cindy. Mao lang na yung lalaki nga walay nangitag lain sa kwan.
1: Diba kasagaran madungog ni mo o mabasahan ba ni mo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayo matintal, di ba?
4: Dali lang kayo matintal, unya. Ang babae po, dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga akong makita.
1: Hala. Sa banjo kasi mong bahanan.
4: Mutan kayong bahanan.
1: Imuhang...
4: Panagsa lang ng ano sa ila, Cindy.
1: Imuhang bana ba, ma'am? Is parehas ba, na, parehas ba niya Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
1: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay, budili.
1: Pero wala man ka siya nangita o blain?
4: Wala nangita siya blain, Cindy. Kanang nabalaan na ko, wala siya nangita blain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
1: Ug mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba ko lang palayo. No? Nanapun ni mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, baka ni atua ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga ka ng ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan na ako siya, Cindy, kay lahi kayo sa...
1: Dili ba niya,
4: dili
1: di, sir?
4: Ma, dili maduway. Masakitan ta.
1: Pero na yun ang...
4: Mamaya, makajakarista ta.
1: Na yun ang ingon nga, deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Meow! Ming!
4: Naghawa na ko sa among iring kay... Basta mong gawas po, kuwan po na siya.
1: Mukaon, mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, maligaw ko ba yung akong iring. But anyway, kanang, ingon mangod sila nga. Halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kasa, deserve pa man daw ko no nila og second chance.
4: Depende lang sa ila, ha, Cindy. Ginaampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
1: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na pagkaog ma?
1: Apilon ang dila. Saka. Ang dila ba ya ang makasasala, ma'am?
4: Moto apilin. Apilon man na. Apilon man. Bunal.
1: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kay sa imuhang dinlot kayo nga feedback ka rin, ma'am, ha.
4: Salamat, Cindy. Ko tabato ni si Zenaida Isla.
1: Salamat kay Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
4: Ana man na si Goldie man ang pangalan, ana.
1: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
1: Goldie.
4: Baka doon na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
1: Bae na siya, Lucky.
4: Bye.
1: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya na miga.
4: Basi, nakadungog siya sa imo, Cindy.
1: Ma'am Zen, ba?
4: Joke lang.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
1: Pa-bye-bye po si Ma'am Zenaida all the way from XFM Putabato. Grabe gigi si Ma'am Zen. Ganahan gigi ko sa mga istorya ka ng mga pulong gid niya bitaw no. Malipay gid ko kay asin malipay gid ko ka nang labi nagmutingog si Gulde. Gulde isog kay. Isog kay si Gulde ay oh kanang ko ang ana pud ako ang iring. Masking gipakaon na nimo hindi pa kontento. Oh. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Ngano man, naguna-una na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero usahay ba, no, ay magkumpiyansa, no, kay kanang naagid ba yung mga panahon, nga kanang maayo lang yun. How'd kayo magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
2: Thank you!
1: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng, kung ano, nanay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon, no? Daddy, mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana okay na ingon ana congratulations ha, sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life but hopefully pag mata ninyo sa buntag no kana gihapon ninyo ha mga partner antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istorya ang kundili magpa-istorya hala biyai unta. Oh my god. ABCD ay ikaw Daddy Peter Paul. Sige lang Daddy Peter Paul pareha gid ta busy at all times gini. Wala gini pa huway. But anyway, Bito Bino, Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga, muingon, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Muingon, jud mi nga, sana all.
5: Sana all!
1: Lahi ragid kaayo ka ng, asa mi pwede, nakaigsuon. Napakaigsuon ka na nga, pwede na mo ang tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon, anika, thoughtful sa inyo ha, anika, mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamalita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa, and keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta.
2: Thank you.
1: Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive og ingon ani nga treatment from your husband, ayo lang pud mo kalimot nga magpasalamat gid mo sa tanang panahon ug iampo pud ninyo ang safety sa inyo mga bana na hopefully nga dili pud siya maglingi sa lain. Pinaka number one gid natong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, gid permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
2: Thank you!
1: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibi nga naminaw karon ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki. It is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan hangtod sa hangtod gina imong pagmahay diha adong. Alam niyo, ay wala naman ko, di na ko manirmo no, kagabi na po kaayo, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras, bi, sige lang, naman tayong oras ugma. So, ugma na po ito, magkuyog-kuyog na po ito ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi? Gay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Gladys!
3: Excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang
2: saya ng summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
3: 97.9.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
4: Summer na, katropa.
1: Ka-Clarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Clarics kayo mga katropa. Good morning kanyang tanan. Alas 3:59 sa buntag.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita.

0: Runda balita, balita, nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Mga kaigsuuna nato abroad, good morning kaninyong tanan mga katropa, o good afternoon or good evening kaninyong tanan kutob sa maabot ninyo pagsibya mga katropa ning mga oras. Mga igala, laing hugna na suba mga katropa sa ito ang ronda balitaan sa kabuntagon. Ning adlaw kitang Webes mga katropa. Pitsa 7 na kita ning bulan sa Mayo, tuig 2026 mga katropa.
0: Runda balita.
1: Sa gihapon ako ang inyong makauban ng inyong tig balita ni ining orasa mga katropa. Katropang Marvin Ibano.
0: Runda balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
2: Runda Balita.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:01 sa buntag mga katropa, maing buntag sa mga kausas at mga kaigsuunan nga naminaw karon na mga katropa, di man nga kamunako matagsa-tagsa pag-greet ni ining mga oras. Aban sa itong mga kaigsuunan nga sayo kaayo mang mata, kinsama ni kasagaran sila at mga kaigsuunan nga mga vendors. Mga katropa nga sayo pa lang nagpaningkamot na sa pag-display sa ilang mga paninda. At least mahimong andam sa pag-cater sa mga customer nga sayo po mang mata mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Naking uban sa to mga nagarunda ka na buntag mga igala. Yan may buntag kaninyong tanan, maayong pagpamaligya kaninyong tanan mga katropa. May pagpamahaw sa aba sa itong mga kaigsuunan nga sayo po kaayo in town. No? Kailibitaw nga very polite mga katropa. Perting nga sayuha in taon na mga to sa ilang mga trabahuan. Nagitawag nga 2 oras pa lamang ay haang schedule sa pag-time in sa trabaho na ana sa ilahang area mga katropa. Yan. Good morning kaninyong tanan mga igala sa tumakay suon ng mga drivers sa mga naminaw ning mga oras sa mga PUV drivers nato ha sa mga PUJ drivers nato. Good morning kaninyong tanan mga higala.
3: Good morning.
1: Sa inyong mga pasahero pod karon nga naminaw, good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning.
1: Yan ang ping-amping kanon sa inyong mga biyahe mga higala. Kung siguraduha ha nga nakabitbit kamo sa inyong mga kape. Aron dili kamo makatulog sa inyong mga trabahoan. Mga katropa og sa itong mga drivers, mga igala, kinahanglan kung gibati ka mong katulgon, mga katropa. Hala, padaplin sa papidpid sa karsada, mga igala, og inom sa ato ang kape. Ang Xanthone Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix, mga igala, gama kini sa mangustin, malunggay og soya, mga katropa. Nga dako kayo ikatabang sa pagpalikon sa ato ang panglawas, mga katropa. Healthy na, managingon na ka pang pinaka. Natambalan pagyuga mga katropa kay gamakinis sa mga sikat ng mga ingredients na dakong ikatabang makabenepisyo sa ato ang panglawas mga katropa. Of course, mabalik kini mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa sa nagkanayang butika sa inyong mga lugar. Kung wala naman, kung nahutdan man inyong mga butika dira sa inyong area, kung adun naman yung nahibalaan nga Yes to Health Clinic sa lab, bisitaha kay naanatanan mga produkto sa Yes to Health din ha mga katropa. Pwede pa yung kayo kamo makapacheck up nga libre mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Asapaman mo anak mga higala ha. And of course, one click away lamang ka na mga katropa sa Shopee o Lazada ang atuang mga produkto mga katropa. Mapalito sa kanan ninyo din hihas ato ang XFM station. Dili lamang ka na mga katropa sa Broadcast Avenue Shrine Hills Matina ni atong syudad sa Davao. Yan mga katropa sa itong makaigsuunan ha. Alas 4:04 sa buntag mga katropa. Sa itong makaigsuunan nga daw, gikapoy ka mo o gusto nyo mag-relax-relax mga katropa. Kanabitaw ang relax nga tinod anay yun nga relax mga igala. Ayaw tong relax sa dayon. Ayaw mga nga mga katropa. Kanabitaw nga relax ang gusto nyo mulang hapog presko nga hangin kaysa inyo nga area maho ng utot. Ay, mga katropa ha, kung gusto nyo mula ang mga katropa, nakarabitaw ang tinuod nga preskong hangin, bugnaw nga hangin, ug nindot nga mga talan-awon mga higala. Dili to mga naga-lihok-lihok nga mga nindot yung mga teleskope. Ayan mga katropa ha, bisita na kamo mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. Sa manahimutan katropang Marvin, diri sa Davao City, gihapon ka na mga higala. Partikular sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Mga igala ha, mamahimo ninyo bisitahon ang ilang Facebook page aron mga katropa, masayag ka mo kung pilay angay ninyo i-andam mga bayad mga katropa. And of course, mga igala, pwede kayo ni sa mga pangbarkada, pang pamilya, or solo day tour ka, mga katropa, pwedeng-pwede mga igala. Single ka, pwede kayo mga katropa. And of course, uban kini sa mga lamiad nga mga pagkaon na ma-feel yun ni mo mga igala nga kini. Kini maoy relax nga ako ang gipangita. And mga katropa ha, sa New Year's Peak Mountain Resort ka na mga katropa. Nahimutan ka na din sa may barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:05 na sa buntang mga katropa ni Tamaglangay. Ito ng Abakan, rondahan na nato mga katropa. Itong Ronda Balitang Lokal.
0: Ronda Balita.
2: Local News.
1: Unsa nato mga igala ang kahimtang sa tuang panahon.
2: Weather Update.
4: Weather Update.
1: O kumusta man mga katropa, nabati ba ninyo ang pagkulan sa inyong mga area kagabi mga higala? Kana ha? Pagmata na ako mga katropa, naa na po'y nagbasa. Nagbasa ang bangko mga higala. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Ilalong gyapon kita mga igala sa weather system mga katropa nga. Oy, low pressure area na kita mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Mga itong mga nakalabayin ng mga adlaw, ubus kita sa Easterlis nga weather system. Karon LPA mga katropa. Buot pasabot, light rains mga katropa. Gidagmay ng pag-ulan mga igala. Ang nasinati mga igala din sa may area sa Turil, Marilog, Talumo, Poblasyon ug Agdao District. Kagabi ika na mga katropa, hinoon nakaundang na kini mga igala. Ban sa gihapon nagpabilin nga safe level. Ana sa safe level ang tanan natong kasapaan diri sa tuang syudad sa Davao mga katropa. Uga update ay mga igala ha. Kay adunay nahitabo nga pag-igo sa linog mga katropa. Ana kini mga igala sa laom nga kagabion na pasado alas 11 imedia kagabi mga katropa. Sa tumakaigsuunan nga nakamatikod ha mga katropa. Ang kinimismong anak sa 5.9 magnitude nga linog ang niigo partikular din sa may Caraga, Davao Oriental mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Kamping sa tumakaigsuunan din na ha. Ang taon mga higala, oy. Kinibitang magdala o kalisang. Kanya itong nakalabay yung tuig mga katropa. Giigo po rin taon kining ama o nga area o twin earthquake mga katropa. So, ampay ka nun yung mga igala ha, huwag evacuate in town kung gibatin yung delikado na sa inyong area. Samtang mga intensities mga katropa na batik kini sa ligreng area sa tuang Davao Region. Mga katropa, intensity 4 matod pa diri sa may nabunturan Davao de Oro mga katropa. Samtang intensity 1 nabati kini sa Davao City mga katropa ha. So, medyo gibatig kalipong mga katropa, linog to. Na mga igala ha. Intensity 1 mga katropa nabati sa Davao City, sa magsaysay Davao del Sur mga katropa, sa Santa Maria, Davao Occidental, ug bisan pa man sa laing area no sa ato ang dire sa Baydigo City ha, intensity 2 mga katropa. Ayan mga higala, ug sa uban pa makasikbit nato nga mga rehiyon nabati pud ang maong linog sa maong mga area mga katropa. Yan amping-amping kanunay mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras alas 4:08 na sa buntag mga higala.
0: Runda Balita.
1: Ayan mga katropa sa Pikas bahin na sa ato ang Ronda Balitaan sa ato ang panghitabo lokal.
0: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
1: By the way mga katropa, nagpahibalo ang ato ang mismong Department of Education 11. Adto sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan nga kanunay ginasaligan og cellphone ng ilang kabataan. Karong nagsingabot nga tingklas yung mga katropa. Ilabi na sa mga pampubliko nga mga tulunghaan. Hugot na nga ibawal ang pagpagamit og cellphone panahon or oras sa tingklas yung mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Na mga igala ha, kaya nakita mga igala na nakukinig epekto sa pagtuon sa kabataan ang paggamit og cellphone mga katropa atol sa klase. Muna ay gitawang mga igala nga ma-divert ang ilang panghuna-huna ngadto sa ubang mga butang mga igala inay mag-focus sa klase mga katropa. So adunay penalty nga nakaandam ni ana. Una, akin ang gibutya mga katropa ni DepEd 11 spokesperson Dodong Atilio mga higala. Una mga katropa, kung nakitaan sa maestro-maestra ang estudyante ng cellphone, i-confiscate ka na. Apan, iuli ka na mga katropa paghuman sa klase. Sa ikaduha nga offense mga katropa, kumpis kahon ka na o dili ka na iuli sa tibuok adlaw mga katropahang tulbahuman ang tibuok ka adlaw nga klase mga gala o ipatawag ang ginikanan. And sa third offense mga katropa, i-confiscate na yun na mga higala ang cellphone dad una sa principal's office. O dito mga katropa, ang principal ay patawag ang ginikanan. O ang ginikanan mga katropa, maoy manubag dito sa principal hangtod makuha ni ini ang maong cellphone mga katropa.
0: Runda balita.
1: O dili lamang ka na cellphone mga higala ha. Bisan pa man ang uban pang portable technologies mga katropa. Bisan pa mag-computer ka na mga higala. Ang alan mga katropa nga makadistract kini mga igala sa pagtuon sa kabataan na i-confiscate ka na mga katropa. So, ipinalaman ka na mga katropa sa update sa ito ang Department of Education 11.
0: Nagarunda, nagabalita, runda balita.
1: Ayan sa ito mga kaigsuunan nga naminaw hangto di mga oras sa maing buntag. Once again, kaninyong tanan mga katropa. Ayaw kalimut ha, before kamumbiya sa inyong mga area, mga katropa, pag inom mo og Xanthon Vitamin C, aron masiguro nga ligo ng inyong immune system, mga katropa. Ikinahanglan gayud nato na mga igala, kinibitawang ang alkaline, kaya ang vitamin C, o sa kinika-alkaline nga vitamin C. Mas maayo pa nga, mutumar na lamang kaniini mga igala, nga food supplement, kaysa naman magsikag inkit o carrots. Basta kapoy kayong nguya-nguya, mga katropa, ha? Na mga igala, inom na ta og Xanthon Vitamin C, alkaline kini nga vitamin C. Kada kung tabang sa pagpalig-on sa to ang resistensya mga katropa.
0: Runda balita.
1: Ayan mga igala, by the way, nanawagan ng City Government of Davao nga to sa publiko mga katropa nga adunay pahigayon nga Duaw Davao Pride Parade mga katropa. Uy, kini ha? Sa tanan nga mga gusbuot mo apil ni ini mga igala, Pride Parade 2026 mga katropa. Ay, pahigayon kini sa to ang syudad sa Davao. Kinahanglan lamang na kiniipadangat ang inyong mga registration. Mga katropa, ang registration deadline ini June 5, 2026 mga higala. Bisitaha lamang mga katropa ha, ang or i-type sa inyong mismong kining sa website mga katropa, https://tinyurl.com/prideparade2026 mga katropa. O baka bisitahon ninyo ang Facebook page sa City Government of Davao alang ni ini mga higala.
0: Runda balita.
1: Oy, good morning day ha sa atusang i-greet mga katropa. Nagpadangat silang mga mensahe maing buntag. Ma'am Leia Manalaysay, nakapangapinapod si Mama Leia Manalaysay. Why no live for you, Sir Marvin? Because I'm cute today. Ayan mga katropa, itimingal si Ma'am Leia sa akong panagway ha. Ayan mga igala, nagang salamat sa pagtanaw. Nakapangapinasab si Ma'am Leia mga katropa. Ayan, may gala si Sir Jonard Ekunarma. Yung morning, katropang Marv's watching here, Marilog District. Yes, Bugnaw, Jude Rundery, great na ako, Ekunar family. Dari sa Upper Kibalang, Marilog District. Good morning kaninyong tanan, mga katropa, Ekunar family.
3: Good morning!
1: Ayan, mga igala ha, sa si Ma'am Lita Valderosa, nagtanaw na sab. Good morning, Sir Marvin. Yes, mayong hapon din ha, kanimo Ma'am Lita Valderosa from Canada, kini mga katropa. Ayan mga higala, good morning kaninyong tanan mga higala.
3: Good morning!
1: Of course, ato mga kaigsuunan nga nagtanaw karon. Oy, update kita mga katropa kay sa gunsong sunog na hitabo ning Milabayng Adlaw kagahapon mga katropa dali sa itong syudad sa Davao. Ayan mga higala, ang usan ni ini mga katropa natala gyud in town dinhi sa may Rose Street sa Broso, Ikulan, Barangay 76-A Davao City. Ana mga katropa ha, ang nahitabo nga sunog mga higala, sunog sa Ikulan. Nahitabo mga katropa takna sa kahapon ning Milabayng Adlaw. Samtang mga katropa, laing sunog ang natala dinhi mga katropa. Sa may area matod pa sa Puan. Lorenzo, San Lorenzo Village, Phase 3, Puan, Barangay Talumu proper ning syudad sa Davao. Una mga katropa, amping-amping kanunay sa matag karunog unya mga higala. Kay wa ta kabalo sa mga panghitabo mga katropa sa isa lamang nato kasipyat mga higala. Basin unya ikakurat na lamang nato ang resulta ni ini mga katropa monay. Magigmat kanunay may gala mahimong mainampingon aron malikay sa nagkadaiyang mga wa damhang mga panghitabo mga katropa.
0: Runda balita.
1: Oy ato na pong ilakbit mga higala ha, kay dugang gibot yag sa DepEd 11. Nga kining sa ato mga tingklas si Puhon. Ilang ipukusan sa DepEd mga katropa nga dili maapektuhan ang pagtuon sa mga kabataan mga katropa. Hinungdan nga ang mga extracurricular activities sa eskwelahan. Kinahanglan dili ka na ipahigayon nga mukunsum mga katropa o gauras sa ting klase mga higala.
0: Runda Balita.
1: So pwede ka na matod pa buhaton pag human sa klase. Takna sa kahaponon mga katropa, maybe panahon siguro sa ting uli or mga weekends mga katropa. Okay, kuno na baya gimigula sa pagtuon mga higala ha. Nga nasuta mga katropa nga na tala ang less proficiency sa mga estudyante gumikan na niini mismong disturban sa ilaha mismong mga pagtuon. Ana mga katropa ha, kaya taliwala sa pagpaningkamot sa ahensya sa DepEd nga mapaligon mga katropa, mapa-improve ang standard mga katropa nga pagtuon alang sa mga magtutungha. Apan nga lang maapektuhan kini gumikan sa mga teknolohiya o gauban pang mga extracurricular activities mga katropa. Ano may galang ilang nakita karon nga mga adjustment nga ipahigayon sa school year 2026 to 2027 onwards na kana mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:16 na sa buntag mga higala.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Alas 4:16 mga katropa, dinata maglangay mahigala ato ng ambakan mga katropa atong panghitabo. Ay kini ato ang mismong mga katropa ha, panghitabo sa tong kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
2: Regional News.
3: Regional News.
1: Kaya pipila mga katropa, dunay mga natala in town na dirihanga. Kini mismong hitabo, siyempre mga katropa sa area diri sa may south area sa tuang isla sa Mindanao mga katropa. Grabe nga mapanghitabo mga higala ha, kaya ang pulis og suspek sa karnaping mga katropa ni sangko kini mga higala sa binayloay og bala.
0: Runda Balita.
1: Nahitabo kini mga katropa, aduna magoy karnaping incident ang natala din sa may pikit Cotabato mga katropa. Nga gilangkuban kini sa duha ka mga estudyante ang nahimong biktima mga higala. Kung asa ni sangko kini mga katropa, kining student victims matod pa kaya sanglit isang kukinin sa armed encounter human matod pa ang police mga katropa. Nakigapinusilay kining adto sa mga suspect atol sa gilusad nga hot pursuit operation particular sa barangay Ladtingan mga higala. Dili pa lamang dugay ka ng mga katropa sa pikit Cotabato, hinungdan mga katropa ang kini mga biktima in town na ig-an in town kini mga igala og kining saag nga bala mga katropa. Ang mga babae pag in town kini mga dalaga mga katropa, si alias Jane 17 anyos og si Hannah 19 anyos mga higala. Og kini mga katropa kay nasa irandi ay nga tulo ka mga armadong lalaki mga katropa ang pugsanon mga higala nga kining mikuha sa ilang mga motor. Okay ni mga katropa, ha? Stand corrected mga katropa. Kay ang kini mismo dai mga biktima mga igala, kini si alias Jane og Hannah. Sila dai gikar na panug motor.
0: Honda Balita.
1: Oni mga katropa, usa ka Honda XR mga katropa. Ang gisulayag dagit niini mismong mga suspek. Apan mga katropa, gumikan sa dali nga pagresponde sa to ang mga kapulisan nahitabo mga igala nga nanguna matod pagpamusil kini mismo mga suspitsado sa nagukod kanila nga mga police officers mga katropa, hinungdan nga nibalo sa tong mga otoridad og didto na hitabo ang inkwentro mga katropa. Og ingon man mga igala, naka-escapo gid in town na kining naisgutan nga mga suspect ngadto sa Ligawasan Marshaland area mga katropa. Kung asa padayon mga igala ang paggukod sa tong mga otoridad ngadto sa nahisgutan mga katropa uban sa pag-andam og tukmang kaso in kaso mga katropa nga madakpa na nila kini ang nahisgutang mga suspitsado.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:19 na sa buntag mga katropa. Sa pikas bahin mga katropa ha.
0: Runda Balita.
2: Regional News.
3: Regional News.
1: Oy, natingala in town na kining mismong manager sa Osaka. Diri sa may Zamboanga del Norte, manager sa usa ka funeral home. Kay nawad an kini og lungon.
0: Ronda Balita.
1: Diri nahitabo ang insidente mga katropa sa Zamboanga del Norte. Kung asa in town o igibatig kabalaka ang manager sa usa ka funeral home o iyang gikatingala, kinsa pud ba'y paresponsable? Pati lungon kawaton?
0: Ronda Balita.
1: Ingana dagi kapait ang panahon nato mga katropa? Ang mga igala na itabo ang insidente din sa may barangay poblasyon Tampilisan. Kung asa mga katropa, wag yun intaw nagtuo kining maong business owner na naitabo kining maong insidente mga katropa. Nag-viral karon sa social media ang maong post ni ini. Asang nito, wag yun niya imagina. Kay lami-lami kayo nga display mga katropa, siyempre lungon. Isa bagay nagtuo na yung mga awat o lungon mga katropa? Sabot pa pasabot mga igala, ipangandaman ni mo imuhang kamatayo, nagandam kaglungon para di na ma-hassle ang imong pamilya. Akala mga katropa ha? Ani kining nagkadaiya nga reaksyon mga katropa ang nahitabo nga insidente mga igala. Akong asa daghan ang mga klase-klaseng reaksyon na ang naangko ni ini maong nga nag-post mga katropa. Labi na mga igala ang kining rumor matod pa. Na inoong daghang mga netizen ang napadangat og simpatiya mga katropa. Samtang ubang mga netizen nag-ingon mga higala nga awa sila ay sigurado mukatawa ba or masubo nagumikan sa maong insidente. Apan mga katropa, nagpatala na kining maong mismo nga individual nga to sa itong mga otoridad aron mga katropa masubay kung unsay nahitabo sa lungon gidagit makini or nawala lag iya.
0: Ronda Balita.
1: Ayan mga katropa ha. Alas 4:21 na sa kabuntagon mga igala, laing insidente mga katropa. Sa kining binaylo ay og bala tali mga katropa nining rival Moro Front Groups mga igala diri sa may Maguindanao del Norte.
0: Ronda Balita.
1: Inungdan mga katropa nga gipang pugsanon ning tawo nga nag-evacuate kining naisgutan nga mga apektadong residente sa lugar. Nahitabo nga clash mga katropa or konfrontasyon tali nini maong mga armadong grupo. Diri kana sa mga may barangay Bagong Baguinged, dun sa man ang mga katropa tawagan na, ha? Kini mga higala kay sanglit atong nasairan nga sa Gunson kini, ang binaylo ay ugbala sa nakinay mga pamilya. Apaninon taliwala ni ini mga katropa, doon ay mga pagpaningkamot ang local government unit sa maong lugar diri sa may South Area, sa may Maguindanao Area, nga kung mahimo mga higala, ang kining peace talks mga katropa, magkauyunay kini mga higala arong malika ay nga musangpot pa kini sa kinipagkakalas sa kinabuhi sa mga miyembro sa ilang mga pamilya.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:22 sa buntag mga katropa, ato na nga baka na to ang Ronda Balita ng National.
0: Ronda Balita.
2: National News.
3: National News.
1: Okay, kagahapong adlaw mga igalahan na imong nahimong kumon mga katropa, ang kini mismong mga hulagway ni mabanta mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ayan ako mga igala, nag-viral kini mga igala oga nagkadaiya mga reaksyon ang miani mga katropa kay sanglit gibutyag agibutyag sa Malacañang nga si Franco Mabanta. Mga igala, mao kini ang founder sa LP. Kini bitong katropang Marvin, naglibog ka katropang Marvin ha? Kini bitong gitawag mga higala nga social media gyapon kini mga katropa o gagibot niya kini si Franco Mabanta mga higala. Mao kini ang former social media director mga katropa or media director ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ka na ang giingon nila mga katropa ha? Apan na kay kagapong adlaw gibutyag sa Malacañang nga si Mabanta o si Pangulong Marcos dili close mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: O inay mga igala, gipresenta ni ini ang hulagway ni Mabanta kauban ni FPRRD o ni Vice President Sara Duterte sa managlahi mga katropa nga mga okasyon. Apan ni katag sa social media na pod na si Mabanta o si PBBM ukuban pa mga dagkong mga politiko mga katropa ay close friend. Grabing mga ismile pagani mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Una nag-trending mga katropa, nag-viral ka na mga katropa, mga panghitabo sa ito ang nasod mga higala. Sa pikasbahin mga katropa.
0: Ronda Balita.
2: National News.
3: National News.
1: O subala usab sa Malacañang mga higala. O subala ni Subala ni VP Shara mga katropa, wala na matudpay pundo ang nasod nga hugtanong gipang himakak sa Malacañang.
0: Ronda Balita.
1: Okay, kini mismo ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga matud pa mga igala naglisod na ang pundo sa Pilipinas dungan sa pagbutyag ni mga katropa nga usa ka memorandum gikan sa Department of Budget and Management kung DBM ang nagmando mga katropa nga iphon mga higala o inventory ang saving sa maong ahensya sa mga ahensya sa gobyerno mga katropa. Samtang mga higala, dugang butyag ni VP Shara nga wala na matud pa ang pundo sa nasod. Dihang nga gibutyag ni ini mga higala ang pangutana sa usa ka OFW mahitungod sa ekonomiya, sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas mga katropa. Apan nang taliwala ni ini mga higala, ni balos po din na ang Malacañang. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Adunay mga lakang administrasyon aron tabangan ang nagkadaiya nga mga sektor. Lakip na ang mga OFW mga katropa o gibutyag mga higala nga nagpadayon gayud ang pagpaningkamot sa nagkadaiya mga ahensya sa panggobyerno aron sulbaron mga katropa ang ekonomiya o nasinating ang mga challenges hagit sa ekonomiya sa nasod mga katropa inaagi sa nagkadaiya nga mga programa.
0: Runda Balita.
1: Yan sabi kas bahin mga katropa. Oy, by the way mga igala ha, 38 ka mga Pilipinong tripulante mga katropa sa MV Honduras. Walay sinyalis kini mga katropa sa hantavirus infection mga higala.
0: Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, kini mismo mga katropa ang giklaro sa Department of Health. Kini mismo na isigutan ng mga OF, kini 38 ka mga Pilipinong tripulante. Binito sa mga katropa sa kaikini sa sea vessel mga katropa. Sa cruise ship nga MV Honduras mga igala nga kasamtangang anaki ni sa pantalan di sa may Cape Verde mga katropa. Sumalaki ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo mga katropa. Maayo ha, maayo mga igala. Kaya sanglit mga katropa, kinimagod ang nahimo nga kontrobersyal ang maong impormasyon nga aduna matugpay ni katag nga hantavirus, dili hontivirus. Hantavirus mga katropa. Mga kapaday kini nga gimonitor sa mga otoridad at least di kini makakailap mga higala ngadto sa publiko mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras mga higala, alas 4:27 na sa kabuntagon. Daghang salamat sa mga naglantaw sa ato ang programa. Good morning ha Sir Dioso. Dioso Fuentes Wilma. Disoyo. Ayan na si Ma'am Diayne. Disoyo Fuentes Wilma. Good morning Sir Marvin. Kumusta ang linog di sa Davao de Rizal sa Kuwait? Tuesday naglinog 4.2 magnitude. Ayan mga katropa, amping-amping ha sa si Ma'am Wilma, amping-amping diha Ma'am. So mong kauban po mga OFWs amping-amping kanunay. Kaya base nagtuom mong vertigora na mga katropa, base na ilinog na binagnaamong sa pinakataas, sa pinakahabog nga andana sa building mga katropa. Kinabitaw kung na ay earthquake drills mga katropa, appeal yun in town mo. Aron masayod mo kung unsay angay himuon panahon sa linog mga katropa. Daghang salamat mga katropa sa mga nagtimbaya, sa mga nagpadangat sa ilang mga komento, reaksyon diri sa itong pagpanuban-uban mga igala. Oras alas 4:28 atong kinikan nato mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Sa itong mga mag-uma mga igala ha, gamit ka muna ini mga katropa kay pwede kining gamiton sa humay mais, gulay, prutas, saging, bulak ug uban pa. Mutimpla lang sa 100ml paingon sa 150ml knapsack sprayer. Kaya ang Crop Gold pwede himong seed treatment sa mais ug humay aron dali ra ang pagitib sa binhi ni ini mga higala. Epektibo, garantisado, affordable, akaayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mga katropa mapalikini sa inyong nagkadaiyang suki nga mga agri supply mga higala. Wa na gayud kitay igong oras sa tong pagpanaguban-uban mga katropa. Ayan, sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwer sa XM Network Philippines mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong tiga balita at inyong tigronda sa kabuntagon. Katropang Marvin Ibano ako magaingon na kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa ha, kayo musunod ang programang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Briggs Flores. Oras katropa, alas 4:29 na.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
3: Paklarek sana.
1: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
6: Express
5: Balita.
6: Express Balita.
5: Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipa dayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Bricks Flores sa XFM Davao.
10: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod o batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Exciting summer managatropa.
11: Ang saya summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
5: 97.9.
3: Ang inyong katropa.
11: Katropa.
12: Summer na, katropa.
11: Kaklarex, ana.
3: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
3: Oras sa XFM Davao, Philippines. Standard time, alas 4:37.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong morning! Nasab ka natong tanan mga katropa.
2: Atong pagpakan!
1: Mga silingan, pakpak mo diha mga silingan.
3: Makpak mo mga silingan!
1: Mayong buntag sa tanan nato nga makaigsunan dili karon sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga katropa? Ato ang mga katropa usab nato karon nga naasa na kadaiya usab nga mga distrito nga sakop sa siyudad sa Davao. Good morning. Kumusta ang ato ang tasa-taksa ka mga panginabuhian na sa milabay nga mga inuras? Okay ba's all right? No? Usab ang ato ang mga atempaha. Ato asab nga mga kaigsunan nato nga nakaroon sa nagadaya nga mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga kaigsunan? May 7 na takaroon mga kaigsunan, no? Mayo 7 na takaroon nga adlaw. Pizza 7 na pod sa Mayo tuig 2026. Good morning sa to mga kaigsunan nga ni akaroon dilidapita sa may Davao del Sur. Kumusta mong tanan diha mga katropa? Mga palangga namo nga mga katropa dihang dapita mga igsoon. Ato asab nga mga katropa diri dapita sa may diri dapita sa mga katropa nato nga nagagikan sa Davao del Norte. Mga kaigsoonan nato diri dapita pod sa may Davao Oriental.
0: Good morning.
1: Good morning. Ato mga igsoon nga nagagikan sa may Davao de Oro, ang mga manghod nga probinsya sa Davao Region ug ang Davao Occidental. Good morning! Welcome dili karon sa itong panag-uban sa programang Exciting Pilipinas!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Inyong alagad, katrupang Re-Explorer sa mag-uban kaninyo mga katrupa. Hangtod kita sa unahan na diha sa pag-hatod kaninyo karon ng mga impormasyon. Pag-isigot-isigot sa mga butang lungsod nun. Nga ngayon natong hatagan o pagtagan o ngayon natong sabang barugan. Asa ta napita mo higala mo pabor? O yun batang mo supak? Kini nga tuwa mga higala presentation of issues lamang mga katropa. No? Magdepindi kini sa mga tao asa sila mo barog karon. Diba? Mana mga kaigsunan ang ato ang ginapaning kamutan na dinhi karong buntaga mga kaigsunan sa tuang pananguban. Pero huwa pa ko nakita diri karong katropang lit sa kuha, no? Naka, kuha na bata? Naka... O na ba nga ito ang Exciting Pilipinas? O, pa ko'y nakita lagi direk ito pang dito. Oh. Ah, okay na? Tempa ha? Di man ma-open. Tempa. Dagway man ni Philippine Eagles. Bitaw mga kaigsoonan na. Kada lang yung kayo. Good morning kaniyo. Follow, like, and share lang mga katropa. No? Para sa ito mga kaigsoonan karon nga naa sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. No? Naakaroon sa tasataksa ninyo ka mga probinsya at usab nga mga igsoon nga naakaroon sa kinibang langyaw nga makanasuran at mga OFWs. Mayingon man usab mga katrupang at ang mga at usab karon nga mga Filipino migrants nga nagapanginabuhi dihadapita karon sa langyaw nga makanasuran. Mayong uras ug nanimuyo nagi dito sa langyaw nga mga nasod mga katrupang.
0: Good morning!
1: Ngon pang uban mga higala, napagani uban ron nga mga nayas Pilipinas ba nga di naman ganahan sila mo puyo doon din sa itong naso. So, na magunibang ha, mura ba gagibalot na matamahigalag politikaan? Siguro mga kaigsunan na kung kuan ba, kung unsan eh, kung okay lang unta, no? I-refresh unta siguro nato ni doon ay refresher course mga higala para sa ito ang mga politicians. Mura sila may buhing hari diri karon sa tuang Pilipinas eh.
4: Ha? Exciting.
1: Murag di na nila buot karon nga ipasibaw ang ilang pagpanerbisyo kun dili ang ilang paambit karon sa mga tao ang kahakog na lang gyud sa gahom.
0: Good morning.
1: Ang kahakog na lang gyud mga higala diha karon sa puder. Diba? Sige lang mga kaigsoonan, kasayo kayo sa buntag ang mga kaigsoonan, maghisgot na dayon ana mga igsoon, no? Oh, di ba? Oh, mana karon ang mga panghitabo. Samtang dinhi karon sa to ang mga balita, mga katropa nga tong hatagan ug pagtagad. Si Senator Lacson, mga katropa, gibulgar nga duna kunoy 500 million allocable alangan to kang Senator Marcolitano. Aw, gipistahan mga kaigsoonan sa kon ay kibalo mo sa social media mahigala daghan kay diha karon nga nigula nga Senator Lacson na poy uban dito nga magpagula mahigala nga ikaw ang pangalawang pangatlong tao na ayo naming parang ganon, no? Gusto nila mahigala nga dili daw nila gusto nga mamahimong ikatulo ni nga mamahimong biktima. Gihimo nang kuan ba kapital mga kaigsoonan sa religious nga grupo, mga kaigsoonan religious nga grupo na kinsa ba nang tabaghak. Dapoy Lacson mahigala nga kuno pro Duterte pero batikos gihapon, no? Ay mga page da mahigala ni Senator Lacson, I don't know if si Senator Lacson ba gid na. Nagapambatikos mahigala nga to sa mga Duterte mga katropa, no? Gisakyan nila ni Trillanes o kinsa pa mga kaigsoonan. Now, kini allegation ni siya mahigala, no? Kaya gikumpirma karon ni Senate pro tempore Panfilo Ping Lacson nga doon ako nadawat siya nga mga informasyon nga nagsulod mga kaigsoonan og sulat kamay sa kanhing Department of Public Works and Highways katong namatay gani mga kaigsoonan. Nga Department of Highways sa undersecretary mga katropa nga si Catalina Cabral o si Anhing Maria Catalina Cabral nga doon ako na isulat kamay kini mga kaigsoonan nga allocables worth 500 million for Catalina Cabral. Kabalo mo mga kaigsoonan, deal na kayo ni karon sa ato ang nasod if ever doon ay mga issues against the so-called opposition. Big deal na kayo na sa ila. Pag makakita ganin na sila gamay mahigala, bisag 5 centavos nga imong dunay alleged nga gikawat. Worth trillion na sa ila mga kaigsoonan. Malo ba mo tanawa ragod na, oh? Oh, sa impeachment complaint against sa Vice President mga Igson, 125 million lang niya. Million. 125 million mga higala nga confidential fund. Grabe mga katropa, murag nihugmak ang langit sa ila. Di ba? Pero dihang nabati mga kaigsoonan nga di ay 100 million nga na insertion, no? Insertion mahigala nga ikuhaan og a billion, 100 billion nga gikuhaan og 25% mahigala allegedly sa presidente. So sa ato pa doon na sa 25 billion. Asa ba'y dako? 125 million or 25 billion? Aber. Nihugmak ba ang langit o kalibutan mga higala sa isyo diha karon sa administrasyon? No?
5: Pinawa!
1: Unya! Gipunan pa mga kaigsoonan sa mga isyo may kalambigitan sa flood control. Alright. Klaro mga kaigsoonan nga di ay mga kwarta nga nangahanaw, di ay mga project mahigala nga narakutob sa papel, wag yun kaabot mahigala nga to sa area location din dito itukod ang naisikutan nga proyekto. Pagkahibalo mga kaigsoonan nga kawat giday ni, issue giday ni, gipauli ang kwarta. Why na hitabo mga kaigsoonan? Gihimo pang state witness ang mga kawatang buaya.
5: Pinawa!
1: Big deal ba na mga kaigsoonan sa tuwang gobyerno karon? Nga nangawat, pwede ra di ay mahigalang iuli. Pag iuli, okay ra. Di ba? Oh. Mauran ni mga kaigsoonan ang isyo diri karon kang Senator Marcolita. Oh. Kini allegation ni mahigala nga wa pa manggani giday nakita. No? Wa pa manggani ni nakita mahigala wala pa mga papel nga naglathala mga katrupa, no? Nga DI 500 million worth of allocables para ngadto kuno kang Senator Marcolita. Wala pa. Kasi sigun pa din, mahigala, haka-haka pa lang ito. Ha? Informasyon pa lang ito, mahigala, na naglalaman ko no sa sulat ko kamay sa kanhing Public Works and Highways, DPWH Undersecretary, mga katropa. Wow, ha? Sabi ninyo mga kingsonan, gipistahan mga katropa. Murag Senior Santo ninyo nga piyesta. Gipistahan sa social media mga kingsonan. Samtang sa dugang pangbahin Armed Forces of the Philippines sa midistansya sa magikaingon mahigala nga sundalong hitman sa nga gikuha kuno ni Vice President Sara Duterte. Ano po ng istorya ha mga kaigsunan, lahi maguto kung nasabtan mga higala dito sa istorya sa Vice Presidente, no? Karon manggod mga kaigsunan, mura manggod og ipamugos gyud og todo mga kaigsunan banga ipapatay gid lagi ni Vice President mahigala nga to ang pangulo. Ipapatay gid lagi kuno mahigala ni Vice President mahigala si First Lady Liza Masa Liza Marcos.

0: Doon na siya ay gibinlan og statement nga kung mamatay ko, patya ni si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Speaker Martin Romualdez kung mamatay siya. Kaya wa nagi mingon na to mahigala kung doon na may threat ani. Ug doon na may threat mahigala ang Vice President pa ang doon ay threat. Ha? Delikado di ay ang kinabuhi. Di ba? Tanawara gud ang mga way poangod nga pila ka pulis mahigala. Hapit magani ni sa gisiradan mahigala ga taklob natakloban atong tailgate mahigala sa van sa ambulance. Tanawara gud sa kaway buot mga kaigsoonan gibuto nag 33 milyones ka mga tao. Oh. Tapos sa bastuson la mahigala pulis nga way utok.
1: Good morning.
0: Pulis nga bugoot. Di ba? Oh, mani karon ang ato mga balita mga kaigsoonan inyo na bati dinhi karon sa Banaguban ha. Ay sayo pa sa buntag katropang brick sa mura na makagisapot diha.
2: Exciting Pilipinas.
0: Pwede ba
2: katropang brick? Pilipinas.
0: No? Pwede ba katropang brick sa tagal sa binimo diha karon og kanang kape? Adi ata mga pita mga kaigsoonan ha. Kaya ang kape na to mga katropa bago pa man karon ang ato ang express pasada mga kaigsoonan. Pagkutaw sa mo diha og kape niya para nga tong higop-higopon karon kay ako dinhi sa gihapon mga kaigsoonan usa ka drum gihapon akong gidanaw daw kita na ko sa inyo ha, ang kape ani mga kaigsoonan oh di ba madungog ninyo nga niay sud mga kaigsoonan nga kape magbaon jud ko kape mga kaigsoonan gikan sa alas 2 sa imidya na ko nga pagbangon ha una pa ko musud og banyo mga kaigsoonan mo hit sa ko kape. Ah, og kining kape nga ako ang giinom mga kaigsoonan, wa na lain. Ang pamansang kape ng Pilipinas, ang Santon Plus Coffee Mix. Di ba? Eh moro gini ako ginatuhuan mga kaigsoonan nga makahatag sa ako ang panginhanglanon sa pagprotekta sa mga sakit nga buot mutakboy diha karon sa kuang lawas. Ha? Dili lang mga kaigsoonan nga makahatag ni og solusyon sa posibilidad nga paghunong sa pinitik sa atong kasingkas. Oy, para man ni gugma mga kaigsoonan. Dili ba? Kung doon na kay sakit sa kasingkasing mga kaigsoonan ay dili lang hunong ang pitik ana mga kaigsoonan tibuay jud kay. Ha? Mugula diha mga igala 6 feet below the ground jud ka. Di ba? Tunda ko mapasagad na magkaigsunan. Now, ang binipisyo ani mahigala kini bang Santon Plus sa coffee mix magkaigsunan. Kay makatabang usab ni sa pagdigest sa to mga kinaon, no? Kining mapasagad lagi taghabhab mga kaigsunan labi na o kanang nay time mga higala nga ganado jud kayo kamo kaon. Bisag busog ka na, makita na nimo ma-feel na nimo mahigala gaguot na kayo ang imong tiyan mga kaigsoonan. Grabe na kainat ang imong tinai ana. Pero ang imong baba mga kaigsoonan mo feel gihapon og kalami. Sumukaon gihapon ka susato pa wa ka natagbaw. Over na kana mga katropa. Manay ginaingon nga ang sobra aning kalibutan na mahigala delikado na. Di ba? Now, ang problema nimo diha karon unsaon nimo na pagdigest? Kung sobra na kadaghan ang imong gihabhab mga katropa. Kaya kini atong baba mura man ning imbudo. Ha? Mudawat ra man ni mahigalag unsay imong unsay imong ihungit? Mudawat ra man ni. Mura ra ni basurahan ning ato ang baba mga katropa. Muna mga igsoon, para nga matabangan nato. Kay dunay mga tay mahigalag nga kusog kay gitang nga mukaon, no? Kay balo ba mo mga kaigsoonan ko nga kining Santon Plus Coffee Mix na to mga kaigsoonan ko. Doon na ni siya ay source of fiber. Mo na ginatawag mahigala nga dunay digestive health aid mga kaigsoonan gigitanyag ni aning Santon Plus Coffee Mix. Kana gikan sa mangustin ug soybeans mahigala nga kinibang tanyag mga kaigsoonan, no? Offer, no? So, tungod niya na mga kaigsoonan, why problema? Dili ka man problema mahigala di karon sa pagtunaw sa imo mga gipang kaon. Makatabang ni gumikan kay fiber, dunay fiber source mga higala dinhi karon. Hatod sa mangustin and soybeans mga kaigsoonan, no? O sa kini ka plant

0: base mga higala nga kape o mo ni nakapanindot gumikan kay dili lang makatabang di karon sa digestions sa tuang kinaon mga kaigsoonan sa tuang mga internal nga mga organs matabangan apil na diha karon ang daghan-daghan kayang matabangan ni ani. Kun dili lakip na usab diri karon mga kaigsoonan ko nga mutabang ni dinhi karon sa imong immune system plus ang pagpalantip sa imong memorya. Grabe mga kaigsoonan no. Santon Plus Coffee Mix lang ang mitanyag anak mga kaigsoonan. Ug Santon Plus Coffee Mix ang inyong ug kanang tanan mga higala pagprotekta sa tuang health mga kaigsoonan ko ato pangitaon nganong moadto pa man ta sa uban. Dili na ta sa Santon Plus Coffee Mix. Ang pambansang kape ng Pilipinas.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:56 na sa buntag.
2: Express Pasada. Express Pasada.
0: Dini karon sa pagkatod mga higala sa itong mga top stories. Ang itong mga balita, mga kaigsoonan, dini karon nga itong hatagan o pagtagad para sa itong Express Pasada.
2: Express Pasada.
0: Sa mga headlines.
2: Headlines.
0: Dini karon sa itong mga balitang lokal. Sa itong mga balitang lokal, Davao City, Mitala na usap kuno mga katrupa o taas nga heat index. So wala pa sa Davao City Risk Reduction and Management Office. Napabiling taas kuno ang kainit karon sa Davao City di natala ang heat index sa Davao ngadto sa 39.7 degrees Celsius kagahapong adlawa Mayo 6. Nagpahimangno karon ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office nganha sa publiko nga magpabiling hydrated tungod sa risgo sa heat exhaustion. Sige, dapat mahigila karon nga magpainit kagahapon mga kaigsoonan ko kay gabaktas-baktas ko purting initag gidi ay. Bantog ra mahigila nga mura ko gilagtang mga kaigsoonan. 39.7 degrees Celsius na detong katong kainit mahigila. Oh. Tabok-tabok ko da dapita sa may matina crossing mga kaigsoonan kagahapon adlaw purting inita kayo mga kaigsoonan. Bisan pag magpalandong ka ng mga landong bitaw sa mga atop aning mga building makaigsoonan asos murag hitayop gyapon ka mahigila ka ng kalayo mga katrupa. Oh, kumbaga murag gabaga mga kaigsoonan ang ato ang lugar kagahapon adlaw. So, tama ning tambag karon mahigala sa kuan sa Davao City Reduction Risk Reduction and Management Office nga kinahanglang hydrated kanunay. Unsa nga maging hydrated, magdala gyud mo kanunay og tubig nga ilimnon. Inom gyud mo kanunay tubig, bahala magsige mo pangihi. Oh, kay kung di mo moinom og tubig mga kaigsoonan delikado, ma-dehydrate mo diha mga kaigsoonan og maluyan hinon mo, malipong na gani mo delikado na hospital padulngan nato diha. Di ba? Sa dugang pambahin.
2: Express Pasada.
0: Dili karon sa pagatod sa to balita. Babayi nang hold up dito na pita sa may Digo City.
2: Express Pasada.
0: Matay ra pod mga kaigsoonan no, nahutdan na gid karon og kahadlok ang mga tao nga muhimo krimen sa tuang matag komunidad dito na pita sa may Digo City. Nadakpan ingon na balhugman nga nasa prisuhan ang usa ka babae nga nang hold up gamit ang toy gun or dulaan nga pusil.
3: News. Good morning.
0: Pastilana mga kaigsoonan, oy. Ngunan ni nagini karon ang kahimtang di ay. Wa na gilain mahigila panginabuyat kana na lang gyud pagpanuli. Oh. Katong nanulis na ito nakalabay nga adlaw mga kaigsoonan di sa Digo City, wa pa gito na dakpi tong tabagha. Katong namaligya in town og balot mahigila gyud ginot pag isa panuway. Oh. Wa sa nasayod mahigila giun sa to pag kuha mga kaigsoonan no pag dawat ang katong kwarta nga kinawat nila sa kato na maligyag balot. Gibilaran to. Gikan sa hapon, hangtod sa kadlawan, mahigil, alas 2:30, alas 2:30, kung ito gitulis, mga kaigsoonan. Wagi na, wagi po angod ni mga tapulan nga tao, mga kaigsoonan. Kanabitang mukwarta lang ka, mahigil, sa hinaguan sa uban, na di man po siguro na maayo, no?
3: Good morning!
0: Alas 5 na sa buntag, mga kaigsoonan. Samtang sa dugang pangbahin, din ikaroon sa pagkatod sa itong mga balita.
2: Express Pasada.
0: Dini karon sa to mga balitang regional. Pag-asa pa rin karon nga nagbantay sa LPA.
2: Express Pasada.
0: Gikamot niya, gagimonitor karon sa pag-asang druha ka mga low pressure areas, LPAs. Sa nasod sa Pilipinas, ang LPA. Sa gilauman karon nga mutabok sa Pilipinas, sa Ilabinadris, Mindanao, nining Adlawa. Hangtod Mayo 8, 2026, nga magdala kini og mga pagpangulan sa region, Mindanao region. Kini.
2: Express Pasada.
0: Kay murag nanawagan na kita yung tanong ulan. Kanyang tupad, nanawagan tag-adlaw, magkaigsunan karon nanawagan na po tag-ulan. Oh, puti yung inita yung taon mga kaigsunan. Ato ang mga kayutaan karon tamnanan o mga crops. Nang liki na ginintaon ang yuta, mga katrupa.
3: Good morning!
0: Sa nung ang pangbahin, mga kaigsunan, din karon sa pagkatod sa ito mga balita.
2: Express Pasada.
0: Dito na pita, mahigala sa Central Mindanao, Barm Parliamentary Polls, gimantayin karon sa Philippine National Police.
2: Express Pasada.
0: Opisyal na nga nagsugod ang filing sa Certificates of Candidacy or COCs alang sa mga labing unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Kagapon lamang May 6, 2026, gipahugta na usab sa Philippine National Police PNP ang seguridad sa rehiyon tungod sa kalihukan. So congratulations sa inyo dahil napita sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bisag to, duga doon ay daghanan karon ng mga isyo diha, kay nagkadaghan naman kuno karon kayo ang mga partido, mahigal nga duha raman unta na sila diha karon ang pwede nga magbangga. Inibang Moro National Liberation Front o Moro Islamic Liberation Front o katong mga katugbang nila. Moro unta ni sila karon magatbang, pero karon doon na sila mga united diha karon ng mga opposition parties. Inaot lang ta, mahigala nga way kuana. Kanibang non-bloody, mahigala ka ng eleksyon diha karon na ipatuman sa Maguindanao.
3: Good morning!
0: Or sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga katropa. Sa nagampang bahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang balita ng itong hatagan o pagtagad, nining buntaga.
2: Express Pasada.
0: Sa ito mga balitang nasyonal! Sa ito mga balitang nasyonal, mga kaigsunan, impeachment batok nga ito kang Vice President Sara update. Mihukom na karon mga kaigsunan ng National Unity Party in UP o ingon man, Liberal Party LP. Nga pasagda na lamang karon ang ilang mga sakop miyembro nga mubuto base sa ilang konsensya. May tungod kuno sa impeachment report batok kang Vice President Sara Duterte nga giaprubahan sa House panel nga itong Mayo 4, 2026.
2: Express Pasada.
0: Mga kaigsunan ko, medyo moraga ko ano, moraga libre kayo karon mahigala nga nag-discuss mga katropa, moraga kining statement karon mahigala sa pipila ka mga parties, mga political parties, murag nanawag og please negotiate our team.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Morabag, negosita sa amin. Kaya, di mi mo boto diri karon og walay ka nang gitawag nga 150-150.
3: Good morning!
0: Eh kung wa ng 150M, moraga, di dagway mi mo pabor sa inyo.
2: Express Pasada.
0: Mamaya na niya ang atong hiskutanan, mahigalahan din sa inyong pagsunod sa itong panaguban, mga katropa. Sa katapusang bahin, red alert sa power grid, gipataas karon dito na pita sa may Luzon. Lakip na sa Visayas!
2: Express Pasada.
0: Nagpagula o nagpagawas karon og pasidaan ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Partikular na kagahapong adlaw, May 6 sa 2026, nga posibleng makasinati o rotational brownouts tungod sa nipis nga reserba sa kurente samtang nagpadayon ang grabing kainit sa panahon sa nasod Pilipinas.
2: Express Pasada.
0: Agoy ka. Delikado mga kaigsunan, porti pang inita mahigala, wapad yung kay kurente si mga panimalay. Ang katong mga mahiligon kay aircon, kay digin mabuhi, mahigala wala air condition, kay porti kay igang, porti kay kainit, pay-pay gina nga buto na ni. Mga lugwa gina mga, kuha na ni, taklobs karton. Ha? Himong payumpas mga kaigsunan. Sa isgutanan niya nga itong hatagan o pagtagad, kininginatawag bitaw mga kaigsunan ko, when the cat's away, The mice will play, mga kaigsunan ko. Ano maghana, no? Kumbaga, waman din karon si Vice President Sara Duterte. Ang mga kongresista, mahigila murag nagapanawag, mahigila o, hey! Hey, dude! Ha? Please come over. Parang yun na mga kaisunan, kaya murabag na nagapanawag kung negosasyon. Now, giingon magod mga kaisunan, representatives nagdula na kuno sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte. Wow, ha? Kanang tanan mga kaisunan, hisgutan tanas to pagbalik din nilamang sa inyong pagsunod sa tupanaguban ni Ninga Buntaga. Ang programang Exciting Pilipinas, mga kaigsunan.
2: Express Pasada.
0: Alas 5:06 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
5: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
3: Abang na
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
0: Oy, good morning mga kaigsunan. Balik tadi ni karo sa Panang Uban si Godwin Ubani, mga kaigsunan ko si Ningski Bintora, si Brad Dante Bakong. Good morning ni mo Brad, yan napita sa Mike Canada. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, si Vladimir De Leon. Good morning ni mo, sir. Mayong morning kanimo diha Sir Vladimir De Leon. Igon sa kanimo si Vladimir Putin no, ang sa Russia unya si Volodymyr Zelensky sa Ukraine.
5: Good morning!
0: Sir, good morning. Bitaw ni mo, sir. Ha? Follow, like, and share lang mga katrupa para sa tuang mga tigpaminaw karong buntaga sa tagsa-tagsa ka mga lugar. No? Mapilipinas man o gawa sa nasod, good morning kaninyong tanan. Maing oras kaninyong tanan diha mga kaigsunan ko. Alright, si Sir Alan Cañete, maing buntag katrupang bricks. May buntag po ni mo, sir. No? Si, kisa pa ni, si Sir Rinaldo Miliana. Sir, timbaya sa Tago Mayor ko, no? Si Mayor Ray Tioy. Mga kaigsunan. Sir, kining pinminti lagi na imong message ngunaan ni sir, no? Sir Rinaldo Miliana, sir. Ano man ni sir? Kanang basinog kuwan na, hindi pilit na ning imuhang kuwan, sir. Cellphone, unsa ba? Kanabang pag-type ni mo ba? Murag automatic na ni? Sir, good morning. Bitaw, sir. Salamat kayo sa kanunan niyong pagpaminaw. Rinaldo Miliana, sir. Good morning. Unya, uban pa diri karon si uban pa nato nga mga naminaw si may buntag ganimo diha Brad, si Brad Dante Bakong, no, si Ma'am Ninski Bintora, si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Brick, sa good morning po nimo diha sir sa may Laak Davao di Oro. All right, insay gusto og kape, ha? Bidabe kay manghatag ko kape mga kaigsunan kung duna moy kuan diha. Manghatag ko kape mga kaigsunan. Kinsa karon ang maka hatag og mas tin-aw kayo karon nga mga kuan ba? Kanabang explanation may kilambigitan diha karon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa unsa na katropang BRICS? Dini karon sa Davao manggod mga kaigsunan, sa Davao region maingon nato mga kaigsunan, no. Gingon karon ni Congressman Paulo Pulong Duterte mahigalang representante sa unang distrito sa Davao nga ni pahayag kini og statement mga kaigsunan nga kining impeachment ta usa lamang ka political nga pagpanggukod. Sa ato ba political persecution kini mga katrupa. Og desperadong lakang sa mga kaatbang. Oh. Kaya kini ilang lakang kung dili ginhuon mo ni protektahan, dipinsahan mga kaigsunan, ay tumbling kita diri karon aning lakangan eh. Di ba? Matod pa niya, gipugos lang ang uban nga mga magbabalaod sa pagperma pinaagi sa panghadlok og nga kuhaan sila og budget. Oh. Kuhaan sila og budget. So maugid siguro po ning gipakamatya nila mga kaigsunan diha karon sa Kongreso sa panahon sa eleksyon na biniguasay todo para lang nga mudaog, para nga dunay budget nga bitbiton diha karon sa ilang distrito, no? Kung sabagay mga kaigsunan, ang Kongreso manggod mga igsono, no? Dili ni ingon mahiga lang nga naa sila diha, mupungko sila diha mahiga lang, parang mutapok ang kwarta para sa iyang opisina, no? Gipili ni sa mga tao, mga kaigsunan, kining ato ang mga representante, mga katropa. Dili mga higala purpose nga magpadato sila. Kundili, ang sugo sa mga tao ani mga kaigsunan nga murepresenta kini sa iyang distrito para nga magmugna og balaod sa Pilipinas. Di ba?
1: Bangas ka.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Pinaka-basic na mga kaigsunan nga balaod. Pinaka-basic ka na mahigala nga sundo nun sa tuwa mga kongresista. So, yung unanin lang di ay mga kaigsunan, kung hulgaon mo di karon nga di mo hatagan og budget, mura na magpa itoy-itoy na mo. Ha? So, sa ito pa, wala nyo gisunod ang inyong konsensya. Wala nyo gisunod mga katropa, ang inyohang rights. Ugunsa, wala nyo gina-exercise ang inyong tasatak sa kamakatungod. Kundili, ang inyong gina-exercise karon ang kahakog na lang yun. Diba? Kasimple na diha. Ang pinaka-main purpose, nga nung kita nag-elect mga kaigsunan o mga representante, nagrepresenta kini sa tuwa diha sa lower house, kay maoni sila ang ginatawag na legislative body sa Pilipinas. Legislative ang ilaha diha karon legislative function. Mga kaigsunan, maoni nga maghimo sila mga balaod nga pwedeng i-implementa diri sa tuang naso sa Pilipinas para nga at least no doon natin balaod nga mahimo nga sumbanan para sa kayuhan sa tuang naso sa Pilipinas ang dita mahugmak nga ni ay kadaghan pa kay sa mga kulang nila mahigila wa man nila ginapang trabaho ang ilang ginauna lagi karon mga kaigsunan ang malita. Dire karon mga kaigsunan sa balita. Sa impormasyon nga tumatagan og pagtagad mga kaigsunan. Nakapapukaw ni sa kuang kuan ba? Kuang kaugalingon. Dito na pita sa may Davao Oriental, ang mga representante dito mga kaigsunan, sila si Representative Nelson Dayanghirang sa unang distrito. Si Representative Chino Miguel Almario sa second district. Kining mga tawhan na mahigala, wala ni pirma sa reklamo sa impeachment aron nga ipakita ang ilang suporta sa vice presidente. Ug nagpabilin sa panaghiusa sa rehiyon. Na neto nakalabay ng adlaw mga kaigsunan ha. Kining si Representative Chino Miguel Almario dunay gipagula nga statement nga dili siya mubuto gumikan kay sundon nini ang sentimento sa iya mga constituents di adapita sa may Davao del Norte. Now, what about the other? Mga kaigsunan nga mga representante karon diri sa Davao. Davao region, no? Gikan diri adapita sa may Davao del Sur, sa Davao Occidental, sa Davao del Norte, sa Davao de Oro. Unsa pa? Mauran okay, lima raman ni ka kuan probinsya mga kaigsunan. Na ang sentimento sa pagbuto mga kaigsunan, bisan pa kuno og ang House Committee on Justice ni butar og 55 against 0 pabor sa impeachment report natong adlong Lunes May 4, ang mga kalyado sa mga Duterte sa Davao naningkamot nga makakuha og no vote o dili pagsuporta sa plenaryo aron ipakita nga walay basihan ang mga pasangil. Naon sa karon ang ilang lihok diha karon mga kaigsunan. Itanaw na ko mga kaigsunan na I don't know if dunay mga lihok diha karon mga katropa gumikan kay sa walay ginatawag na Mindanao Black mga katropa. Sa tinuod lang. Tungod kay nakita na to mga kaigsunan nga pasagdan sa kuno ni pasagdan sa mga Duterte mga kaigsunan ang Mindanao. Sige, ugasa mo. Dihala sa mo. Diha mo, no? Kay gina-persecute man kamo, ginagukod man kamo. Di ba? So gitagaan nila og nakita mga kaigsunan daw gitagaan sila og freedom. Free will. Will mga kaigsunan. Now, ang kahimtang sa ubos balay balauranan sa pagkakaron Niabot og 215 ang pagdaghan o pagdaghanon sa mga kongresista nga ni pirma sa milabay nga impeachment complaint hangtod natong May 6. Hinungdan nga dako ang posibilidad nga mapasa kini sa Senado para sa husay. Okay. Now, dini karon mga kaigsoonan na. Kay sa national level mga kaigsoonan no. Diri ta karon sa kinibang inyupi kuno. Sa balita, majority kuno sa Nationalist Party or National Unity Party nga why unity? Kay kung unity pa ni sila mga kaigsoonan, united pa ni sila. One vote for a party. Oh. Sato pa disunited ni nga group mga grupo nga partido mga kaigsoonan. Di ba? Dahil naman kung ni partido may gila, usara diha karon ang hukom sa partido. Dapat e partido ko na. Isa pa, ang ilahang partido is unity. Oh, National Unity Party. Nagipamahayag karon sa Deputy Speaker sa National Unity Party in UP Chairman Ronnie Puno nga kapin tunga sa 55 ka mga miyembro sa ilahang grupo ang misuporta sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte.
1: Oh. Wow!
0: Now, gibutyag sab ni Puno din eh mga kaigsoonan nga maghimo pa sila og lain pang round o konsultasyon sa mga kongresista sa ilahang hanay. Una pa gisahon ang impeachment complaint sa plenaryo og butuhan kini sa mga representante sa Pilipinas diha sa Ubos Balibalauran on May 11. May 11, karong adlaw nga Lunes pohon mga kaigsoon umaabot nga adlaw nga Lunes. Aminado si Puno nga niatong una negatibo kuno ang pananaw sa kamara sa ilahang partido labot sa impeachment. Apan niini may gitinaw niya karon nga mayoriya natinaw kuno karon sa mayoriya. Gitawag niini karon nga 30 members pabor mahigalang ipadala ang reklamo sa Senado. Samtang gitagaan na mga kaigsoonan na oga unsa man. Gitagaan oga unsa malita? Oo. Wala oi. Gitagaan oga kini bang gibugaton sa NUP ang ilahang mga miyembro sa paggamit o konsensya vote sa isgutanan nga pagpalagpot sa ikaduhang pangulo mga kaigsoonan. Samtang nagpasalamat si Manila Second District Representative Rolando Valeriano nga hatagan og kinibang freedom ang ilahang leader Pinuno nga mupili sa baruganan og walay mahitabo nga pinugsanay sa isyu diha karon sa impeachment. Siyempre kay way kwan eh, way pundo mga kaigsoonan kung kuno dili mo pabor mga kaigsoonan mubuto sa impeachment complaint batok nga to kang Vice President Sara Duterte. So mas probably ma-elevate gyud, ma-transmit gayud mga higala kining possible kinibang impeachment complaint batok nga to kang Vice President Sara. Okay. Now, dili ta karon mga higala sa ato ang panlantaw. Dili sa Mindanao no, sa miaging tali manggod no. Dili sa balik ta dili karon sa Mindanao level. Dunay 60 ka mga lawmakers nga nagagikan sa Mindanao. Now, sa 60, 41 of 60 gikan diri sa Mindanao ang mipirma, mipabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Davao Region mismo, bailiwick sa mga Duterte makigsunan, halos tanan. Hinoon, ang wala may pirma gawa sa usa kang kongresista sa Davao. Pasabot ani, nga dili united pod dini ang Mindanao. Wala ginado na freedom ba? Ha? Wala gihikta na ilang liog makiksunan. Sumaon tani nga to ang tuyo na exercise ninyo ang gusto ninyong exercise. No? wala man lagi pakasala karon mahigala sa mga Duterte, mga kaigsunan ko nga pwedeng silutan nila sa silutan nila into death, mga kaigsunan ng usa ka kongresista gumikan kay mipirma kini pabor sa impeachment. Wa maganita na kadungog mahigala statement from the Dutertes nga ilang ginabatikos, mga kaigsunan, gipanghimaraot nila ang todo ang usa ka kongresista mahigala nga nagperma mga katrupa sa impeachment complaint batok sa iya. Pero masabot nimo sa mga tao mahigala nga suko ang mga tao. Di mo na mahigala gipang bangag-bangagan ang mga stickers, posters mahigala sa naisikutan nga kongresista. I'm referring sa kongresista mahigala sa Lone District of Davao del Sur, si Congressman na Manong John Tracy Cagas. Alright. Balikan na ito, mahigala nga Mindanao is not united, mga kaigsunan. No? Doon ay stronghold din yung mga kaigsunan ko nga support sa Duterte camp, mga kaigsunan, sa dilitod mga kaigsunan ko majority, but stronghold the support mahigala na akaroon sa Duterte, mga kaigsunan. Now, ang kasamtangan karon nga trend mahigala sa Kongreso, lakip na sa Mindanao representatives, posibleng more than a half sa House ang mubutar pabor sa impeachment. Oh. Wala ginaingon mahigala sa usa ka source, sa usa ka balita, mga kaigsunan, no? Sa ilang trend, mahigala sa usa ka network kanhi nga nasarado, mga kaigsunan. So of course, suko ni kay sa mga Duterte mahigala kay gipasira ang ilang operasyon. Wag po gumay bayad og buhis god.
1: Pinawa.
0: Unya, kung kamo mo istorya ngadto sa kahanginan, mura mo ga way mura mo ga isda nga way bukong. Mura mo ka nang bangus nga boneless.
1: Pinawa.
0: Unya, mga kaigsunan, mura mog dila nga way buo, wa maginay bukog ning dila, mga kaigsunan, puros mong ginaunod. Unya, wa di mo ibaybayad og buwis di ay.
1: Pinawa.
0: Unya, unsa na lang tong uban nga mga networks nga gabayad og religiously paying their taxes. Oh. Kamo, way baybayad, okay ra mo. Now, naay kumpiyansa nga moabot ang required votes mga higala around 106 para ipadala sa Senado ang impeachment complaint sa Vice Presidente. Mga ginatawag mga higala nga money talks na. Malay na to. Doon ay sulti sa uban mga kaigsunan nga, katunay nga 805 805 billion. Mo dito'y pang congressman na ito. wala pa ebidensya diha mga kaigsunan. Mga kuan pa lang na, mga duda-duda pa lang na karon sa pipila mga kaigsunan. Now, sa mga partido, ang INUP na karon sa mga 60% ang kani bang spekulasyon mga kaigsunan nga mopabor. Ang lakas CMD halos 95% ang pabor. Of course, na diha mga kaigsunan ko ang kuano sa CMD Manggod, na diha karon na chairman diha mga kaigsunan ko si si former speaker Martin Romualdez.
6: Exciting Pilipinas.
0: Natuod ani, apil ang daghan ng mga Mindanao sa lawmaker sa majority coalition, mao nga daghan nila posibilidad nga mubutar pabor.
6: Exciting Pilipinas.
7: Good morning.
0: Mao na karon mga kaigsunan. Pero unsa realidad sa survey sa Mindanao reps, sa reps mga kaigsunan? Wala formal nga public survey nga girelease per district, pero base sa reports daghan ng kongresista including Mindanao ang nag-ingon nga magkonsulta sila sa ilang mga constituents. Now, kamo nga mga constituents nga mga kuan kayo, mga powerful kayo da karon sa social media. Ha? Warrior kayo mga higala sa keyboard, no? Unsa may inyo ang sugyot da karon sa inyo mga kongresista? Kay ingon pa nila magkonsulta man kuno sila nato nga mga constituents nila. Now, conscience vote ang ilang basihan mga kaigsunan, siyempre, i-follow nila karon ang direktiba sa mga tao. Kaya ang mga tao karon, mga kaigsunan daw, ilabi na diri sa Davao Region, di man gusto mahiga lang i-impeach ang vice-presidente. Kaya bugto mga taga Mindanao mahiga lang, nakasabot mga igsoon sa istorya sa Sugilanon diha karon sa Kongreso nga this is purely a political motive. Kini bang issue against the vice president mga kaigsoonan is politically kini bang kuan siya kana bang ang hinungdan ani is politically greed mga kaigsoonan kana kahakog sa politika. Di ba? Oh. So mao na karon ang nakita mga kaigsoonan sa uban. Meaning dili pa fix ang tanan nga mupabor o mubuto in favor diha karon sa impeachment complaint sa vice president. No? Nayoban nga mamahimo usab nga magdepende karon sa pressure sa distrito nila mga kaigsoonan. Mao lagi na. No? Nga mag hulat sila diha karon sa kinibang ginatawag mga kaigsoonan ko nga ginatawag nila diha karon mahiga lang nga panawagan kagustuhan sa iyong mga constituents na mag-survey mo na may budget mahigila para sa inyong distrito. Pautanan yung mga tao ninyo diha kung asa ba mo, gusto ba mo nga ma-impeach si Vice President Sara o dili. Kaya mungon ka o mga tao dili pabor nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte gumikan kay kini tinuod nga kuan ra gid ni siya issue ra gid ni sa politika karon pa lang daan magdesisyon ka na basin yung musumoy ka pag abot sa hapit na bang eleksyon mga kaigsoonan 2028 mag eleksyon na 2027 month of October next sa next year mga kaigsoonan na mag-file na mo sa inyong certificate of candidacy. Matingala ka na lang mga kaigsoonan nga kusog bang kay ka social media pero sa mga tao mga kaigsoonan latoy ka man. Kulang enerhiya. No? Wa na day ganahi ang mga tao sa inyo. Oh, naiuban gani kay panglabay gani kunog hugaw mga kaigsoonan kining mga tarpulin, no? Tarpulin nila dito nga naa dito gipapilit ang lang dagway mga kaigsoonan kay wa na gid ganahi ang tao. Di ba? Sa mga karon mga kaigsoonan ko nga isip-isip mga kaigsoonan. Isip-isip. Now, timbangon na to ni mga kaigsoonan na majority sa House including Mindanao representative learning mga higala sa impeachment. Pero mayon na to mahigala divided. Pero dili unanimous mga kaigsoonan ang Mindanao mga kaigsoonan, divided kini. Davao strong kayo nga nagresists diha karon sa impeachment complaint. O ang uban nga ma-region sa Mindanao more than more open mahigala og supportive. All right. Dini karon sa tuang lantaw. Mga kaigsoonan no. Among ihatag nga na kaninyo ang pagbuot mga kaigsoonan diha karon sa pagbuto. Sa pag pagbati sa inyong panawagan alang ato sa inyong mga representante. Kung unsay dapat nilang himuon karong adlaw nga Lunes. Mubuto ba sila sa impeachment complaint sa presidente, sa vice-presidente, o dili? Magkaigsoonan, mabalik ta mga katropa din sa inyong pagsunod sa Tumbanaguban sa programang Exciting Pilipinas, mga igsoonan. Sa tangatong oras, alas 5.34 na sa buntag, hatod ka na to sa Crop Gold Full Year Fertilizer, mga kaigsoonan. Kinimaw ang kabag sa itong mga igsoon, mga maguma, alang sa abundang ani. Balik taman sa mga paibalo, alas 5.34 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
9: Clarex, sana?
8: Exciting!
10: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag o ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
11: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
7: XFM. XFM.
12: Kaklarik sana.
8: Exciting!
13: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Loro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
13: Sa Taon Plus Gold.
14: Kreatin lami na tulog na kayo ko, kung sa pag-ihi, okay ra kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realitibo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
13: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo user, atong paminawon.
18: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
13: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
19: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap. New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
12: Sis the Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
20: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Cellphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefit. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
20: Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Nak, merienda time na.
23: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, bake shop, lami, humok o gumo.
24: Tinuod na ura, lami yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
23: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
25: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Mago paman magshildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Balik na mga katrupa, dinikaroon sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas, alas 5.43 na sa Buntaga, Philippines Standard Time. Oh. Ito din sa Naga, kuno mga Quezon, na Naga City ba? No? Din dito, nahimong mayor, ang ato ang kanhing vice president nga si Lini Robredo. Doon ako na sila slogan po daw dito. Nakadawat ni pagsaway sa itong mga kaigsunan di sa Davao de Oro. good morning sa itong mga kaigsunan di sa Davao de Oro. Kaya dito na sa Naga City, naanap po sila yung kampanya dito nga slogan po nila ba nga, Naga is the heart. Samtang gitapad ang hulagway ni Vice President Sara Duterte, gibutang diri sa iyang t-shirt na Davao Life is Here. Gisundog na sa Naga mga kaigsoon na nga, Naga is the heart. Bantog ra mahigilang magbaha ang lugaw dito.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: No? Kaya Naga is heart man di ay mga kaigsunan. Alright, dinikaroon sa pagdawat usabi sa mga reports gikan sa itong mga kaubanan. Alas 5.44 na sa buntag ang mga kaigsunan ko. Base ro makalimot ang ato mga kaigsunan karon no sa pag asikaso sa tuang maayong panlawas. Di ang mga kaigsunan no among itanyag di kaninyo mahigilang premium D3 soft gel capsule. Adi ay di na po yung kuan karon kini bang bago mahigala nga kuan kini bang virus nga nabot diri karon sa nilaila na usab karon sa tuang nasod sa Pilipinas gikan kuno ni sa Caribbean Ocean mga kaigsunan mabuhi ba nang virus da karon dagat mabuhi da mahigala mga pating ray pero saan taman mahigala gipagula man ning balita mga kaigsunan og pagbahadlok huraw na punis mga tao. Karon mga kaigsunan ko, ay mo kabalaka diha karon. Gumikan kay di atay premium D3 soft gel capsule nga pag panipas. O ni mahigala ang pagpanalipod mga higala sa atong lawas gikan sa mga virus, gika tungod mga kaigsunan ko sa VCO or virgin coconut oil mahigala nga sangkap ni aning naisgutan nga kapsula ang kining premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan ko. Now, dili lang ni mga higala magprotekta di karon sa tuang lawas away from virus but to include mga kaigsunan ko ang pagpalig-on sa tuang kabukugan, ngipon mga kaigsunan o yun man paghatag o kusog sa tuang mga muscles. So karon magbato na ta mga kaigsunan ko o pakinibang kahadlok o panalipon sa tuang kaugalingon pinagi sa pag-inom o premium D3 soft gel capsule palito na nato ni mga kaigsunan. Of course, dyan sa may Mercury Drug Stores sa South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usap sa mga Yes to Health Clinics. Dyan sa Dakman sa Davao natay Yes to Health Clinic diri mga igalangan ay mutang sa door number 3, Silpol Building, GSIS Site sa Matina, siyudad sa Davao. At tuwila na ninyo diha mga kaigsunan kay parang inyuhan ng kuha mga kaigsunan o makapalit na kamo diha o niya makapanalipod na mo sa inyong lawas. Good morning diha kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning XFM Exciting Pilipinas. Katrupang Brice always watching from Bago Galiera. May buntag ninyo mga taga Bago Galiera si Randy Santisas po. Good morning. Si Martin Avaris Manggiran. Good morning Katrupang Martin Avaris Manggiran. Sir! Dire karon mga kaigsunan at sa Davao na mga reports karon gikan sa to mga kabanan sister station sa XFM Network Philippines. Dito karon napita mahigila sa may Caraga region. Department of Tourism gitutukan kuno karon mahigilang preparasyon alang sa palarong pambansa 2026 dito napita sa may Agusan del Sur. At mamo sa balita kadupang Ray Alinton, please come in.
3: Live report. Gipaspasan sa Department of Tourism ang ilang preparasyon alang sa umalabot nga palarong pambansa 2026 aron masiguro ang hapsay nga pagdawat sa mga delegasyon gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Sumala ni Dana Rofalena Buker, ang head sa Tourism and Event Management Cluster sa DOT, dako ang papel sa ilang sektor aron masiguro nga warm ang pag-atiman sa tanang mga atleta ug bisita nga moabot sa probinsya. Gipasabot niya nga gikinahanglan kinahanglan ang hugot nga koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahimong malampuson og organisado ang matag kalihukan nining dako nga national event. Gawas sa mga dula, tumong usab sa DOT nga ipasigarbo ang katahom sa Agusan del Sur, apil sa pagpangandam mao ang pagpromote sa mga nindot nga tourist destination. Ingon man ang abunda sa kultura og tradisyon sa probinsya ngadto sa mga langyaw og lokal nga mga turista. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa palarong pambansa mas mailhan pa ang Agusan del Sur isip usa sa nagunang destinasyon og turismo sa Pilipinas. Nanawagan usab ang DOT kooperasyon gikan sa tibuok komunidad aron masiguro nga halandumon og malampuson ang hosting sa maong kompetisyon.
0: Preparations of our office, the Provincial Tourism Office, actually we started a year ago, but you know, the preparation by many our people, because we believe that more than the readiness of our facilities are the readiness of our people. So we conducted various capability development trainings in partnership with the Department of Tourism. Also, we were strengthening our advocacy, our on Department of Education accreditation of our accommodation establishments and other secondary tourism enterprises. So we may be able to meet the minimum standards of an accommodation establishment. Right now, our office is more on focus on events for the upcoming Panunong Week.
3: Ang tipik sa pamahayag ni DOT Head Dana Rofalena Buker. Mga katropa, nag-antos ka ba sa pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wagtangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Live report! Live report.
1: May galing nyo nabati ang ito ang mga balita, mga kaigsunan din nila mangkaroon sa inyong pagsunod sa Tobanaguban sa programang Exciting Pilipinas. Wala naman tayo oras mga katrupa. On that note, kini si katrupang Bricks Flores ang magbiling kanyang kusa kamay buntag. Dalago ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang sandigan.
2: Good morning!
1: Alas 5:50 sa buntag.
2: Time check.

0: Fluffy Mix.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Taklarik sana.
4: Exciting.
5: Ingo nila, true love can wait. Maumpaabot ako.
6: Taklarik sana.
4: Exciting.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
13: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Atako, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
14: Saton, pati na si, halo, himot ko.
15: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
14: B! Ah, man ako hinom.
15: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold

adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Dal, ha?
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy? Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
0: O ba'y, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran ba'y, timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta!

Life Talk, Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na. Alas 6:01 na mga katropa.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Lima ka SK chairperson sa Davao City giimbestigahan sa allegasyong misuse of funds. Magtiayon nga pauli na unta sa ilang Pinoy-anan, gitigba sa hubog na suspect. Russia, naglusad og bag-ong atake sa Ukraine power grid, 5 patay. Pistons, nidaog Bato Cavaliers sa Game 1 sa Round 2 sa NBA Playoffs. Shakira concert sa Brazil, naka-record og kapin 2 million ka-fans. Lucy Anyos nga batang babay, gipabutok ang mga lobo gamit ang high heel kicks. Alang sa health alert, panglaylay sa tiil, dili dapat pasagdan. Bunog sa tiil, indikasyon sa komplikasyon.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higalamen, Buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Huwebes. Pizza 7 na nimulan sa Mayo 2, 2026. Kami niyong mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais. Sa ito mga pagbuhagay sa balita, una sa ito ang balita-balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Lima ka mga SK chairperson sa Davao City giimbestigahan sa alleged nga misuse of public funds. Ani ay Express balita mo kad ni Jovet Espanyol.
3: XFM Report.
7: Gikumpirma ni Davao City Councilor Arnulfo Ricardo Cabling, chairperson sa Committee on Ethics and Good Governance sa Davao City Council, nga moabot sa lima ka mga sangguniang kabataan chairpersons ang giimbestigahan tungod sa gingong misuse of public funds. Sa kinatibukan, adunay walo matod pa ka mga reklamo nga nadawat sa komite, din lima niini ang naglambigit sa mga SK officials. Sumala sa konsehal, ang mga aligasyon naglakip sa kakulang sa hustong pag-account sa pondo ug mga insidente nga adunay mga opisyal nga nag-withdraw og kwarta bisan pa og mibiya na sa ilang posisyon.
8: Pero pag something namo nga we actually have jurisdiction over SK officials, that's so good na. So na nay lima and I think there will be more coming. More of these cases actually involves money matters, misuse of funds.
7: Dugang pa niini nga kadaghanan sa mga kaso nagikan sa 3rd District og posibleng mudaghan pa samtang nagpadayon ang investigasyon.
8: So maraming kaso sa SK talaga. Kadaghanan na sa 3rd District.
7: Gipasabot sab ni Cabling nga ang penalty mahimong disqualification sa paglingkod sa bisan unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot ug mahimo usab silang obligado nga bayaran balik ang pondo pinaagi sa Commission on Audit CONCOA. Sa karon gibutyag niini nga duna nay pipila sa mga naisgutang SK officials ang resign apan gipasalig sa konsehal nga magatubang gihapon kini sa saktong proseso aron mapatubag samtang nanawagan kini alang sa mga SK leaders nga seryosohon ang ilang responsibilidad ug magpabilin nga ehemplo sa mga kabatanunan. Mga katropa, parong kanunay, himsog ang panglawas. Bata sana sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Sa Samtang sa laing panghanay sa balitang lokal, maot nga sistema sa gobyerno sa Pilipinas, rason nga nagpabiling minilyon ang kabus pagpa-impeach kang VP Sara dili makasulbad segon sa manggagawa party list. May express balita si katropang Marvin Ebano.
3: XFM Report.
9: Ipasiata ba ni kamanggagawa party list Mindanao kung KPM chairperson Carl Ingoho nga nagpabiling kabus ang minilyon ng mga Pilipino sulod sa pila na kadekada tungod sa nagpadayong maot nga sistema sa nasod. Matud ni ini, dili masulbad kini nga problema bisan ikapila pa mag-ilis og mga lider gawas kung pukusan sa gobyerno ang pagsulbad sa tinubdan sa kalisod sa nasod sama sa paghatag og makatarunganon nga sweldo sa katawhang Pilipino.
10: More than 18 million sa tuang mga igsuon nga mga Pilipino nagpuyo sa tumang kalisod. Sa tanaw nila, ang impeachment, makasapat ni sa kagutom o sa kawadon. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man. So miski pag magtanggal kag tao din na, tanggalon ni mo si BBM, tanggalon ni mo si Sara, kung padayon ang ato ang framework nga ginasundan o atong ginalihukan, walay may tabo. Balik-balik lang ta. Wa may pakialam ang impeachment. Ang amo ang gustong tindugan o gusto namong ipasabot sa katawhan na magbaylo man tag mga didires mag-pa-impeach man takabainte, walay kabaguhan sa ito ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hantod sa ang mga structural nga problema, dili nato solusyonan. O ang isa din ha, ang kaning just wages, ang kaning makaturunganon nga sweldo para sa tanan.
9: Dismayado sab matod pa kini sa pipila kapag ginawi sa lehislatura nga inay magpanday og balaod aron masulbad ang pagtaas sa poverty rate sa Pilipinas, nahimo hinuong political grandstand ang Kongreso og Senado. Sa karon, bugtong tinguha sa KPM nga mahatagan og pagtagad ang ilang gisugyot nga himuong susama ang suhulan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas isip paghatag og hustisya sa paningkamot sa tanang mga trabahante sa nasod ug nga mabati niini ang mahinungdanon og patas nga pagpanginabuhi. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Adto na kada 7 minutos ng paglagutok sa ika-alasay sa buntaga. Lain pang hukad sa itong balita nga lokal, gianunsyo sa Department of Education 11 kung DepEd 11 nga hugtanon ini nga ipatuman sa tanang pampubliko nga tulungaan ang paglikay sa paggamit sa regular nga class hours alang kini sa mga extracurricular nga mga activities. Sumala sa ni DepEd 11 na spokesperson na Generito Dudong Atilio, tumong nini aron nga dili maapektuhan ang pagtuon sa kabataan. Kung buot sa tulunghaan nga magpahigayon sa naandan nga selebrasyon sama sa buwan ng wika, Nutrition Month o gauban pa, himuon kini gawas sa orsa ka o usa ka oras sa klase sama sa kahaponon o weekends, depende kini sa pamaagi sa eskwelahan. Kung ang aktibidad kabahin kini sa curriculum, mamahimo sab nga idirekta kini nga itudlo sa klase. Gipasabot ni Atilio nga kabahin lamang kini sa mga adjustments sa karon sa DepEd aron nga masiguro ang tukmang edukasyon nga mapahat ngadto sa kabataang magtutungha.
3: Express Balita. Express Balita.
6: 8 minutos ang nakalabay, humanay kalasay sa buntag ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Nagpadayon karon ang anti-scam unit sa Davao City sa pagpalapad sa ilang information drive pinaagi sa pag-apil sa barangay caravans aron mapahibalo ang publiko sa nagkalain-laing modus operandi sa mga scammer. Sumala sa anti-scam unit head nga si JCJ Francia, naghatag usab sila og serbisyo sa mga walk-in complainants ug naghatag og legal guidance aron matabangan ang mga biktima. Lakip sa pinakasagad nga reklamo mao ang fake online buying and selling, bogus travel and tours, illegal recruitment ug raw lot scams. Gipasiugda nga daghang kaso ang naglambigit sa online transactions din ang bayad makuha sa middleman bisan wala pa maabot ang produkto. Samtang anaasab ang modus sa cash on delivery o COD scam din ang buyer tawagan aron magbayad una kuno aron nga makuha ang item gikan sa warehouse. Sa pikasbahin, gipahimangnuan ang sub sa opisyal ang publiko nga mag-verify sub sa legitimacy sa real estate developers o agents pinaagi sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD aron malikayan ang panikas. Giingon sub nga andam ang anti-scam unit nga modawat og reklamo og maghatag og tips aron nga mailhan ang red flags sa scam.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Dugang pang hukad sa itong balita nga lokal, maglusad ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated ug pinakaunang ASEAN Innovation Summit dungan kini sa 28th Davao Agri-Trade Expo karong bulan sa September. So malaban ni DCCII President Marisol Tio, makatabang kini sa mga gagmay nga negosyante nga mulambo pinagi sa oportunidad sa pondo, markets, teknolohiya og international exposure. Kinagubikan magtigom niya nga panahon na ang mga regional leaders og innovators aron nga mapakita ang micro, small and medium enterprises kon MSMEs nga mao ang backbone sa pagtubo sa ekonomiya. Ning kasamtangang nakig-meeting na ang chamber ngadto sa ubang ASEAN o ASEAN Consulate General sa Davao, Indonesia o Malaysia aron nga mapaabot ang imbitasyon sa tagsa-tagsa ka mga business sectors o industriya. Dugang pa sa DCCII nga unang higayon unya kini nga magpahigayon ang Davao Chamber o gadungan nga mga events sa pagnegosyo sa Davao City.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, mapalit na ang 20 bigas meron na sa regional office sa Department of Agriculture 11 sa Pag-o-Oshiro, Tugbok, Davao City. Hangtod na 10 ka kilo lamang ang mamahimong mapalit sa mga benepisyaryong dunay minimum wage o sa mga vulnerable groups sama sa disabilities, senior citizens, solo parents o indigents. Gito nung usap ang launching niini subay sa Farmers and Fisher Fox Month celebration ning bulan sa Mayo. Kahinumdumang dunay mga barangay na ang nag-inisyatibo sa pagkompra sa baratong 20 pesos per kilo sa bugas o gibaligya usab kini nila sa mga residente sa barangay. Nasubay ang expansion program sa DA sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. aron mapalapad pa ang food assistance ilalom sa pro-poor, pro-labor agenda sa kasamtangang administrasyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita'y 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa itong mga hukad sa balita-balitang regional.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang regional ato grato sa Santon na Vitamin C. Magtiayon nga paulin na unta kini sa ilahang Pinoyanan. Gitigba sa hubog nga suspect. Ang express balita manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
11: Parehong gidala sa balay tambalanan ang magtiayon human gitigba sa hubog nga suspect pasar alas 5 sa hapon niatong Martes, Mayo 5, 2026 sa may Prok 5 Sityo Abihid, Barangay Tugop San Fernando Bukidnon. Ang maong magtiayon na ilang sila si alias Bert o alias Sisa, walo samtong ang pangidaron. Base sa investigasyon sa San Fernando PNP, gibutyag sa asawa nga samtang pauli sila sa ilang Pinoyanan gikan sa umahan. Ilang nasugatan ang suspect nga si alias Ugags, 40 kinsa ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog o armado o sundang. Gikumpronta sa suspect ang bana nga si Alice Bert nga niresulta sa ilang panaglales o sakalit lang gitigba sa suspect ang biktima nga naigo sa tuong bahin sa lawas o wala nga bukton. Ang asawa ni Sulay sa paghupay sa suspect apan gitigbas na hinoon kiniog naigo sa iyang tudlo sa wala nga kamot. Human sa hitabo ni Sibat ang suspect nga dala-dala ang maong sundang. Sa karon naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan alang sa posibleng pagkasikop sa maong suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, akusado sa pagpanglugos og menor de edad, nadakpan. May express balita si katropang Stanley Duanyas.
3: XFM Report.
12: Nangayo karon og pasaylon si Pagdanon Sari Mayor Samigo sa mga sidewalk vendors sa nagbayan sa Pagrian human sa pagbatuman sa bag-ong pulisiya nga nag-delay sa pagpamaligya Dublin sa kadalanan. Sumara sa mayor sabdan niya ang kahimtang sa mga vendors nga nanginabuhi pinaagi sa pagpamaligya sa sidewalk apan gubikan sa direktiba sa DALG ginahanglan nga mupahawan og malimpyo ang dalan og banggida na pugos ang lokal nga pangagamhanan sa pagbatuman sa maong regulasyon. Gingon usab ni ko nga ipatawag una ang tanang abigtadong vendors aron klaruhon og ipasabot kanila ang detalye sa pulisiya alayo ni giplano sa local government unit nga tagan og temporaryong lugar sa Boulevard ang mga dugay nang namaligya aron magkaparayon gihapon sa ilang panginabuhian samtang ang mga bag-ong vendors wala pa'y kasiguruhan kung maapil ba sila sa maong kahikayan or katigaran. Parin karong gihangyo sa lokal nga pagagamhanan ng kooperasyon sa tanang sektor aron mapadayon ang kahapsay o kalinaw sa dakbayan. Ang maong balita mga katrupa gihatod ganado sa Santon Gold Coffee Mix nagapagabigana, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duhinias, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kitay 15 minutos ng paglagutok sa ika alas 6 sa buntag sa itong balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal hatog na ito sa Premium D3. Detalye sa itong balitang nasyonal manukod sa itong sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
13: Mga katropa, nagpahayag po ng matinding pagkabahala si Senador Francis Kiko Pangilinan sa biglaang pagtalon ng rice inflation sa 13.7% nitong Abril ngayong taon at nanawagan sa mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang posibleng manipulasyon sa presyo ng hoarding. Iginit ng senador na dapat busisiin ng Department of Agriculture o DA ang pinagmulan ng pagtaas ng presyo dahil una na nitong tiniyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa buwan ng Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang rice inflation ay mabilis na umakyat mula 3.5% noong nakaraang buwan patungo sa 13.7% na itinuturing na isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-angat ng kabuuang inflation sa bansa sa 7.2%. Upang maprotektahan ang mga mamimili at magsasaka, iginit ni Pangilinan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Sagip Saka Act at direktang suporta sa lokal na produksyon upang labanan ang epekto ng tumataas na gastusin sa pagkain.
3: Express Balita.
13: Kaugnay ng balitang yan, pinaiimbestigahan o paiimbestigahan ng Senado ang hindi maipaliwarag na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural sa hinalang minamanipula ito ng mga mapagsamantalang negosyante at rice traders. Sa forum na Kapihan sa Manila Bay, binigyan din ni Senator Sherwin Gatchalian na tila premature o masyadong maaga ang pagmahal ng bigas dahil ang epekto ng mataas na presyo ng abono ay dapat sa anihan pa sa Hunyo o Hulyo mararamdaman. Nagbabala ang senador na posibleng ginagamit ng mga kartel at importers ang sitwasyon upang sadyang itulak paitaas ang presyo ng pangunahing bilihin, bagay na direktang nagpapahirap sa mga pamilyang Pilipino. Inaasahang pangungunahan ni Senate Committee on Agriculture sa ilalim ni Senador Francis Pangilinan ang naturang inquiry upang matukoy kung may nagaganap na screening o artificial manipulation sa supply at presyo sa merkado.
3: Express Balita. Express Balita.
13: Samantala, binatikos naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga suwisyon ni Vice President Sara Duterte ukol sa inflation at pagtaas ng presyo ng langis sabay pasaring na tila walang alam ang pangalawang pangulo sa mga programa ng gobyerno dahil sa pagbabakasyon nito. Iginit ni Castro na noon pa lamang nagsimula ang tensyon sa Middle East, naglabas na ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. upang protektahan at ayudahan ang mga Pilipinong direktang apektado ng krisis. Ipinahiwatig ng palasyo na aktibong tumutugon ang administrasyon sa mga suliraning pang-ekonomiya gaya ng paghina ng piso at pagsipa ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng mga nakalatag ng estratehiya.
3: Express Balita. Express Balita.
13: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pag-host ng Pilipinas sa 48th ASEAN Summit ay hindi lamang isang statement, kundi isang commitment para sa isang payapa, maunlad at people-centered na kinabukasan sa Timog Silangang Asya. Sa kanyang video message para sa chairmanship ng bansa, ipinahayag ng Pangulo na ang mithiing yakapin ang isang ASEAN kung saan ang bawat mamamayan ay tinatama sa ang isang ligtas at matatag na pamumuhay sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Mainit ding silalubong ng Pangulo ang lahat ng mga delegasyon sa pamamagitan ng pagmamalaki sa markang Filipino Hospitality na Anya, nag-uugat sa mayamang kultura at tradisyon ng pagiging bukas at palakaibigan ng mga Pilipino.
3: Express Balita.
13: Inulan ng batikos ang paglalagay ng aabot sa 1 kilometrong haba ng ASEAN tarpaulin sa South Road property sa Cebu City dahil tila'y tinatago nito ang realidad ng kahirapan at ang mga informal settler na nakatira sa coastal areas. Binigyan din ng mga kritiko na mas mainam na solusyonan ng pamahalaan ang ugat ng kahirapan sa halip na gumastos sa mga materyales na pantakip lamang sa kalagayan ng mga residente sa lugar. Depensa naman ni DFA ASEC Dominic Javier Imperial o Xavier Imperial ang layunin ng tarpaulin na ipakita ang pagiging handa ng Pilipinas sa negosyo at pamumuhunan. Gayun din ang pagpapakita ng mainit na pagsalubong sa mga bisita ng 48th ASEAN Summit.
3: Express Balita! Express Balita!
13: Sa iba pang balita, nagpalitan ng maaanghang sina Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson at Senator Rodante Marcoleta matapos questionin ang pagbabago umano sa pagkataon ni Lacson kasunod ng investigasyon sa flood control projects. Direktang sinagot ni Lacson ang paratang at sinabing si Marcoleta ang nawala sa hulog dahil dahil hindi nito tanggap o matanggap ang pagkakatanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee matapos lamang ang dalawang hearing. Ayon kay Lacson, posibleng nagmula ang galit ni Marcoleta sa naging desisyon ng liderato ng Senado na ilipat sa kanyang pamumuno sa komite na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Sa kabila ng tensyon, nagpahayag pa rin ng pag-asa si Lacson na magkakaayos sila ni Marcoleta at maging totoong BFF muli sa tamang panahon. Habang patuloy na sinusuri ang pagkakasangkot ng ilang senador sa nasabing kontrobersya sa flood control projects ng pamahalaan.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Balik din sa ito sa Dagpen sa Davao. Ito ang aluparan na itong balita. Balitang international.
14: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang itong balitang international, ito ka na ito sa Vision XL Plus. Sa detalye, naglusad ang Russia og halapad nga drone og missile strikes sa Ukraine. Kami target kini sa power grid og uban pang critical infrastructure sa Ukraine. Tungod nini, mikabat sa 5 ang namatay samtang 39 ang nasamdan. Sumala sa Ukrainian Air Force, gigamit sa Russia ang 11 ka mga Iskander M ballistic missiles og 164 ka drones sa sunod-sunod nga pag-atake nini. Bisan pa og daghan ang na-intercept, adunay pipila ka mga nakalusot og miigo sa mga energy facilities, lakip na ang natural gas plants sa Poltava og Kharkiv regions. Gikundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga aksyon o gitawag kini nga utter cynicism. Ilabi na nga gihimo kini taliwa sa giingong ceasefire.
14: Express Balita! Express Balita!
6: Sa pigasbahin padayon ang World Health Organization o WHO sa pagmonitor o pagpangita sa 82 kapasahero o 6 ka crew sa Airlink flight gikan St. Helena padulong Johannesburg na nasakyan sa 1 kapasaherong namatay tungod sa Hanta virus. Nasayran nga ang maong insidente konektado sa outbreak nga nahitabo sa cruise ship nga MV Hondius. Lakip sa mga pasahero ang 1 ka Dutch national nga misamot ang kondisyon samtang nagbiyahe o namatay pag-abot sa ospital sa South Africa. Nauna na usab nga namatay ang iyang bana nga sakay usab sa barko, samtang 1 ka German national ang laing biktima. Sa kinatibuk-an, adunay 7 ka confirmed o suspected cases nga konektado sa maong outbreak. Gipahimangnuan sa mga otoridad ang mga pasahero nga makig-alayon dayon sa health department alang sa monitoring o gitanaw usab karon ang posibilidad nga ang virus nagikan sa rodents o exposure sa South America samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa WHO.
14: Express Balita! Express Balita!
1: Alas 6.23 sa tuwang balita nga paugnat sa kusog.
14: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang atong balita nga paugnat sa kusog atong ganito sa Turbo Man in Answer. Gidaog ang Detroit Pistons batok sa Cleveland Cavaliers 111-101 sa Game 1 sa Round 2 sa nagapadayon kini nga NBA Playoffs. Itala ang Pistons og 37 puntos sa unang quarter, itandigini sa 21 puntos lang sa Cavs. Bisan kung nigukod ang Cavaliers, hangtod bikunhod nga to sa 7 puntos ang lamang sa Pistons. Panagpabilin sa Pistons ang ilang labaw sa tanang quarters hangtod sa katapusang buzzer, na dunay napulog ang mga puntos ang labaw. Samtang ibalik ang opinsa sa Pistons sa 4th quarter, og mi-score kini og 28-25 sulod sa 12 ka mga minutos. Aron sa katapusan, masiguro ang kadaugan. Kung asa nang una, si Cade Cunningham, nga dunay 23 puntos, 7 ka mga assist og 2 ka mga steals. Ipahigayon gihapon ang Game 2 sa Detroit sa dili pa mubalhin sa Cleveland alang sa Game 3 og Game 4.
15: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:25 sa Balitang Showbiz.
15: Showbiz News. Showbiz Balita.
6: Ang Balitang Showbiz hatod karinyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, naka-record og kapin 2 million ka mga fans ang mitambong sa konsyerto ni international pop star Shakira sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro, Brazil, nga gingong pinakadako niyang concert sa iyang career. Sumala sa mga opisyal sa Brazil ang maong kalihukan kabahin sa Todo Mundo no Rio Festival nga ginahimo matag bulan sa Mayo aron nga makadani og daghang turista ug mapalambo ang ekonomiya sa nasod. Gibanabana nga adunay o naka-generate og kita nga mabot sa 161.45 million US dollars ang maong event. Gipadayag ni Shakira ang iyang kalipay sa dakong suporta sa fans samtang gipakita sa Brazil nga epektibo ang paggamit sa international events aron nga mapalambo ang turismo ug local economy.
15: Express Balita. Express Balita.
1: Adunay kita ay 26 minutos na ang paglabay sa ika-alasay sa buntag, mga katropa. Sa tuapod nga balita, balitang lahira yun kun LRG. Ang ato nga balitang lahira yun kun LRG, hatod ganato sa Santon Plus Gold. 12 anyos nga batang babae, gipabuto ang mga lobo kon mga balon gamit ang high heel kicks. Padayon ang 12 anyos nga si Fatima Nasim sa paglambo sa martial arts, humana makuha ang bagong Guinness World Record sa pinakadaghan nga lobo nga napabuthan gamit ang high heel kicks sulod lamang sa usa ka minuto. Sulod sa usa ka minuto nakapabuto siya og 35 ka mga lubo kon balon nga milabaw sa miagi pang record nga 22 lamang. Nagsugod siya sa martial arts sa edad nga 3 anyos pa lamang tungod sa inspirasyon sa iyang amahan nga si Muhammad Rashid nga usa-usab ka world record holder. Aduna na siya ay ubang record og nagtinguha nga mahimong professional fighter og makakuha pa og daghang world record sa tibuok kalibutan.
15: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 9:27, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthan Herbal Tea. Panglaylay sa tiil, dili dapat pasagdan, bunuog sa tiil, indikasyon sa komplikasyon. Sagad na nga reklamo ang pagpanglaylay sa tiil o sprain, ilabi na sa mga aktibo o nagtrabaho adlaw-adlaw. Sumala sa health experts, kasagaran kining resulta sa pagkatapilok, pagkahulog o sobrang lihok nga makapahinabo o kadaot sa ligaments o muscles. Ipasabot sa mga eksperto nga importante ang dali nga pagtambal aron nga malikayan ang mas grabeng kadaot. Sakto nga pahulay, ice compression o pagtaas sa tiil aron nga mapakunhod ang hubag o kasagaran. Sakit, ingon man ma-normalize ang blood flow. Makatabang ang pag-inom og tambal sama sa ibuprofen aron nga maminosan ang kasakit samtang likayan ang paglakaw o pag-alsa og bugat nga lihok aron nga o ilabi na sa apektado nga bahin aron nga dili mo grabe pa ang imong nasinating kasakit sa tiil.
15: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita Karong Adlawa. Adlaw nga Huwebes, Pizza 7 na nimbulan sa Mayo tuiga 2026. Good morning ato mga katropa.
6: Happy morning kaninyo mga katropa sa mga nakasinati din haog pagpanglaylay sa tiil. Haplasin nata sa ato ang Xanthan Herbal Oil. kay makapawala na sa atong mga pamaol, mga katropa. And of course, para sugdan na itong atong adlaw nga tama, inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Pahibuntag katropang Mary Grace Cruzada, din sa may Bago Galiera, Davao City. Shout out po kang katropang Chuck Ortiz, katropang Thea Alcaraz, Uncle Dars Onets, sa Hinatuan Surigal del Sur, katropang Randy Santisas, ingon man kang katropang Savior. Good morning kaninyo.
1: Yan, oh, good morning mga katropa o samtang magkapita sa to ang kape ng Xanthone Plus Coffee Mix. At tagin ninyo mga katropa ang dugang pang detalye sa may kalabutan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Uban sa to ang The Secret of Health kauban si Doc Remele Tuuy mga katropa. O siyempre, ato ang programa ng Bullseye masunod usab sa mga gusto nga mag-like, mag-share, mag-follow sa inyo hapon ng mga entry mga katropa. Once you share, that is considered as one entry, no? Natuwaan nga taga ng pagtagal sa itong raffle o mga adlaw, adlaw nga Biyernes mga katropa. Sa kalan sa tuwang gritibok ang Puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, Katropang Alan Abais. Kami mag-aingon.
6: Kamaturan ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: στα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Kung wa kakabalo sa kong angga, tawag lang kong langga. Aw.
1: Taklarek sana!
3: Exciting!

0: Baklar reksana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ang doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir.
7: Dili ko kaklaron labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
7: Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health,
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: X
0: X
4: F M
0: X F M.
1: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita. Alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait nga komentaryo kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
0: Ang saya
11: sa yan! Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM
10: 97.9
11: ang inyong katropa.
0: Katropa!
12: Summer na! Katropa!
0: Kaklarik sana!
11: Exciting!
0: Exciting! Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na...
2: Kaklarex, sana?
3: Exciting!
4: Kaklarex, mga katropa, bullseye na! Mga katropa, last size 41.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye. Bullseye.

0: hausaan.
1: Good morning.
2: Alright, daplin sa. Kay Maya Boning, akong kaping, ako ang gibit-bit ya. Pagadaghan, nabagyo na ito mga fans karoon, mga kadropa. Okay, ito ning hawanan, diri ato ang aso. Nag-aso-aso man diri ato ang istasyon. Ha? Kumusta mo din na mga higala, mga igsoon? Napabata sa ato ang sakto nga kining plastara sa ato ang panginabuhian karoon mga kadropa. Kumusta mo din ha, mga sanog, mga sana? Nagkapangapin na bata sa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Sabi? Basta inaning orasa pagkananam. Pagkananam sa Premium D3 Coffee Mix. Kung di-tilawan nga ito ang tulog ka kape, mga katropa, ako tulog ka mga sachet rin. Natay Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Natay Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix. Napuntay Premium D3 Coffee Mix. Kung inom ka rin, mga katropa, bisig wala mo nang utana, Premium D3 Coffee Mix ni siya kay... Medyo luya ako ang pamati. Gumikan lagi aning kulang tas tulog niya. Wa pa dyo'y dulog. Amo na ilipa. No? Muraga. Kami gipangandaman ng good. No? Sa kabisi na to sa to ang career. Nga bisig gulay kwarta. Kasi ng Japon. Para mga katropa, at least man lamang nate pamangil-bangil sa to ang lawas. Pag-action o labad sa ko ang tangkugo o kanang ulo. Mawag yun ni kasagaran mga katropa. Kanang naandag ipanuhot. Desa mo ang buko-buko. Di na di ko kakaya mga katropa o maghigda nga maghubo tanan. Ha? Sa una man gud mga katropa kay kaya ra kini mong hukas. No? Unya habol ay imong ibukot. Karon medyo dawat-dawat lang kita mga katropa nga idara na gyud ta. Pero ato ang pasalamatan sa kanunay ato ang laba mong kagagahom gamikan kay gitagaan ta niya og opportunity nga magkauban lamang gyapon ta karon mga katropa og magkakapita sa ato ang Premium D3 Coffee Mix. Higop sa pobre lagi, basta lagi.
3: Alerto sa
2: Monay higop sa pobre mga katropa nga wa diri wa rito. Ang akong silingan nagsige na og plastada sa isda ng kubit nang ako ang silingan nga si Sano. Kalakitok nga pwerteng mahala kayo. 350 ra bagyod ang kilo. Ipautang dili rabah mga katropa. Kay kung muutang ka tag 400 na ra ba? Mutubo pod og 50. Pero ang sabaw sa talakitok puwerte yung nagkisikisiha. Paghigop nimo murag nakakapi ka og Premium D3 mga higala. Ay nani akong sa pagsa pagkuan no, paghigop nako kagabi sa sabaw magdagilabad akong ulo ba. Taligsikan pa ta, no? Kana din nung mataligsikan kagikan kaginit mga tropa kay siyempre naman tayo gitawag o ganang prayer meeting kagabi. Gabi na pa naguli. Kaya yung mga kumanta ka na ganing maramantaan ni ka na ganing DC bus, no? Nga naman tayo mga ipanghatod door to door. No? Ano man ang atong servisyo mga katropa, siguwa mo ng utana. Pero kinig yung atong kape. Nakita na ako mga katropa nga paspas kayo maka-energize na to atong mga kape dire. No? Kaya ganing ikaw luya ka, pag makakape ka, makuhan ka kanang ma-revive ang imuha mga katropa ng mga kaluyahon sa imuha nga lawas. Muna nga Lord, thank you for this opportunity nga nakakapita o natultulan tanimo ni mga inani nga klase ng mga produkto nga nakakapi ka na, natambalan ka pa. No? Kaya ako, I can attest that na mga katropa, no? Lami ka itong kape plus magkapalagsik pa yun mga higala. Ay kunyo paninglihan nga wata nakahatod kagapon na kay pwerte yung bisiha. Na birthday ko kagahapon kay gilibre mig panyod to mga katropa gibadlong na lami sa it all you can kay di namin may manghawa. Karon ako kakita mga katropa o kanang it all you can mga katropa nga i-announce kadtong mga naa naka kaon aning orasa hangtod mo orasa pwede manggawas na mo. Kay naa na pa yung second batch na rin, first batch, second batch na na first batch me okay na kami now na, no? Kaya ganing i-anunsyo mga katropa nga nguli na kinay second batch no? Eh, lami pa kayo nito iharay-haray nga tapos medyo gutom mo na ba gamay daghanag mga pagkaon lang basta lagi did you ka mga katropa mapura niya ako kay Vegetarian na rabot na karon, beef na lang ako ang mga katropa o katong wala na ako nagkaon na mga sinaw-sinaw, na mga litson, mga baboy, mga taban. Wala na ako ang mga katropa. Ha? Ako ang mga katropa, gato na mga gulay-gulay dito, niya na po yung mga prutas. Dito na lang ikaon mga katropa, luya man dyan po, kaya naging natintal mo sa isa ka. Kaon mga katropa, nga medyo dugay-dugay na nakuha, nakit-iba. Ha? Ego kini. Niya katong mga guso dito mga katropa, lato apin, tinuloy. Bantog na tayo si boss mga tropa kay Lato Guso yun na iyang ganahan kayo. Pag abot na ako dito mga tropa, modyo akong gitarget. Ah! Perting lami alagi. Labad ang ulo ay! Ikaw na yung mukhaon mga tropa o kanaganin nga 2 oras niya. Sige lang saksak, sige saksak niya. Wala habwa-habwa. Inumi ko pa mga tropa o Santon Plus Coffee Mix. Ah! Basta lagi. Pag abot sa balay mga tropa, ana yun ko nga success! Success yun!
3: Bullseye!
2: Mga mga katropa nga, atong pasalamatan si Lord. Kay giingon ni Lord mga katropa sa Book of Creation, sa Pentateuch. Kabalumon sa Pentateuch mga katropa, the first 5 books in the Old Testament, gitawag na siya og Pentateuch. From the word 5 o 5, 5, penta, no? Muna yung gingon o lahat po ng pentagon. Pentateuch. Okay, 5 mo dyan po na siya mga katropa nga kining angle, no? So, gitawag siya penta. Pentateuch, the first 5 books in the Old Testament, labi na sa Book of Creation, sa Book of Genesis to Exodus mga katropa, ang Exodus muna siya ang katong pag-exile sa mga kining Israel gikan sa bandage nga na sa Egypt mga katropa. Matingala ang mga katilingban nganong magtinigbasay sila sa mga Israelita at the time katong mga before the divide ang kingdom of Israel sa kingdom of Judah o kingdom of Israel mga katropa. Tingala ang mga kalaban kining mga Philistian hon kining hantod karon sige sa gira na ng taga Philistines mga katropa. Di haraman ano kato si Gulayat kanya to nga napatay ni David. Mga Pilistiyan hon man to nga mga sundalo. Oh. At to karo mga tropa, laaway niya po ng mga Israelita, dumot na sila. Tingala man yung mga taga-Pilistiyan hon mga tropa kay ang Diyos Israel kung naman to ba ilahakin ang ginasaway. O niya, ganingon man ang Lord na to mga tropa, nga Diyos sa Israel nga kung mga samdan mo, pangita mo ka ng mga herbal plant. O, di ba? Huwag man tumiingon ang Diyos mga tropa at twice Dr. Wong o Dr. Howe o Dr. Ing. So, mo ni mga tropa, ganito yung mga produkto din mga herbal. No, gika nagikutlo siya sa kiniganing action mga katropa nga to sa ato ang Ginoo. Nga kini atong herbal di ay, kung ato ang tunan mga katropa, legal ni siya, kanina ni balaod na ito ka ng mga tropa nga nag-protecta ni ni. Galing lang kay kining medical world, ilamang dauton mga katropa nga kibawa naman sila nga dinhirabatan na nukad. Like for example, kini ato ang Santon Plus Gold mga katropa, nga nung maka-alib.

Mi oy, tinuod na, gusto sa Ginoo nga dili ka mahimong diabetison mo na nga mapait ka. Oh. Una nga kining tanan mga tropa, godly given gyud ni. Gikan sa Yes to Health Incorporated nga among gidusok nga naka kanyo mga tropa gumikan kay ang Dios mangyo nagatudlo nga sa mga fields din na sa kining Garden of Eden, adunay mga foods din ha, adunay mga herbal din ha, panahon nga nakasala ang tao, ang Diyos, tawa man nagbiya nga to sa mga Israelita, mga tropa, gitudlo lang yapon nila, ang tambal sa samad, herbal, ang tambal sa mga sakit-sakit, herbal. Muna matingala mga tropa, ang ato mga Pilistiyano, nga sinag, tinigbasa dito mga tropa, mawala man to ilang itigbas, ganasamdan, magsigig ka ng tambal o herbal. Lalimang ka na mga tropa. Kaya karo, maingon mo mga tropa, nga, dili mo na tambal ng herbal. Kamalo ka. Gamay ang explanation para dito mahulog nga gamay ang ignorante po sa itong mga huna-huna, mga katropa. Ingon nila nga magkadaot kini mga food supplement. Ay nalagkaon o kanang gulay. Ha? Magkadaot pa rin ng kamunggay. Ay nalagkaon mga katropa o kanaganing kamuti taps kaya magkadaot pa rin. Ay nalagkaon siguro mga katropa o kanaganing uban pa nga mga herbal plants nga ginaluto na ito din ang sagulan itong isda. Oh, ano ka ona kay magadawat man na kay mao ni mga ingredients mga tropa nga tested and proven nga kinansong atong body. That's why nga naga-supply siya pagkaon man ni ato. Yes, lahi ang drugs, lahi ang pagkaon. Ang drugs is symptomatic na I'm not saying nga dinata magpatambal kung naa kay mga sakit magpatambal man juga mga tropa. But dili ang imong lawas is dili receptive sa mga tambal. Why? Because nadaot na nadaon imong immune system. Ang trabaho ani ato ang food supplement is to boost your immune system para dili ta maka mawala sa iri ba na? Sa mawala tong nahuna mga katropa ba? Gamay ang edukasyon lamang mga tropa kay makadungog ko nga sige mo maligya na dili man tambal. Yes, food supplement ta. And the good explanation is this. Nga let your body will be the healer of itself because we are made natural and nagkinahanglan tawo kini mga natural food nga mga produkto nga gigama sa Ginoo mga tropa nga ato po nang gikonsumo sa pagkakaron. Pagkaon man nga needs itong body nga dili ta ingon ka na kani madaot ta. O sige kag kanang ina mong tambal i-maintain na tanan hantod aton mubuto na imong kidney mga tropa. O na, tingala ka sa mga doktor karon. Sige lang, hataw ka ng tambal ang mga high dosage mga tropa niya, imong kidney na naigo na po. O niya, karon, ingo na po na ang imong kidney, dadaot man. O sige, di mo na mo ingo naman doktor mga tropa nga naigo ka sa tambal. Ha? Ano, wala. Pero kung na food supplement siya ang mag-heal siya, kung galingon, mabito tabaho ng stem cell. Galing lang ka ng stem cell manggod mga tropa, kay dito muna sa hayop. Ang pinakalami nga stem cell diyan, katong kuan, gikan na po sa placenta sa tao. Pero hindi man punta makahimo niya ng mga tropa, kaya nga tuwa, gikuamata sa kini mga deer man na tuwa. Ha? Mga deer nga placenta ako, nakasiminar ako about ang stem cell, effective siya mga tropa, kaya lagi ang pinaka-core ang iyahang gina-heal. Para ang katong pinaka-luya ni mong kuan, nga mose mo laban sa iyahang mga sakit-sakit mga tropa, siya na mismo ang muhil siyang kagalingon. Monit trabaho sa tuang mga produkto, nga naanda, well-extracted na siya, diya sa tuang Santon Plus Gold mga katropa. Para ako nang gituyo sa inyo mga katropa, para masabta na tuon sa pamagi sa Ginoo para natong tanan. Nga dilita ingon, o ganagaling mawala sa tuang huna-huna mga katropa ba, no? Nga tapos ayog ingon nga, ay, di ko ana. Inahinon mga katropa nga mag-go back ta sa ito ang basic of our life. Bullseye! Dependent sa kini mga synthetic, mga katropa, tanawang karon daghan, kayo nagtukod, huwag ka na ganing dialysis center. Sa una, wala yun ng dialysis center. Nakahuna-huna ba mo, ana? Nga sa unang panahon, wala man ang dialysis center, mga katropa, karon grabe na ganang negosyo ang dialysis center. Bullseye! Kaya ganyan ipang dialysis, kini ato mga katropa, para maiwasan po natin na magkakaroon tayo ng ganyan. That your body will be the healer of itself. And your health is our priority. The reason why naata karon aning ato ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Bullseye! Bullseye! And, thank you Lord for this moment. Nagitaga na po minimo o ganaganing another na po ng opportunity nga magkauban ta mga katropa sa itong programa nga Bullseye. Bullseye! Alright, bago tayo mag-atos na mga katropa, doon ay oras na to, alas 5:56 na sa buntag. Dito sa ito upload ng mga headlines ng mga oras sa mga katropa. Sa mga balita at informasyon, pa din mo sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ito ang Facebook page mga katropa. Wala ko kalili karon sa ito ang Facebook page. Ha? I'm sorry ha. Kaya para mabasa na ako ni mga katropa ng ito upload ng mga
kini mga kuno to mga texters nato diri o kini mga asa tong cellphone diri engineer no? Maliw ko sa tuang hotline diri.

0: naramay nagatext yung mga tropa, mag-greet po na ito ni mga taga People's Village dari sa Maa. Nagihan nagatext na ito ang hotline. So, good morning na itong tanan diyan mga tropa. O, welcome. Tiba-tiba ka nag-iaw ni ako ang cellphone. Ako nang i-open ka ng mga tropa. Good morning. Good morning kay Mary Grace Cruzada. Ang pinakauna mga katropa na ito, dari nga mga nagatext na ito. Happy morning na itong tanan. And Jing Figueredo, ang kuno sa mani mo ni maklaim ni Jing Figueredo ni mohang kapedre o kining imong staycation dito sa the New Year's Peak mga katropa. Elmer Curioso Cabillo, samtang bakasyon pa no? Mayong buntag natong tanan mga katropa. Like, share and follow kay ugma na pod ta mga katropa mag. Kining kala-kala diri mga katropa. Kining madungagan pa gyud ni mga katropa ha kay tulo na ni ka box, upat na ata ni ka mga boxes ni ako nilang isahon mga katropa sa isa ka bulan karon mga katropa. Salamat no katong mga nakatilaw sa atong kape dire. Salto Plus coffee mix. Available na atong mga produkto dire sa tuwa sa 89.1. Dial sa tuwa nga FM band mga katropa. Dire karon sa tuwa ang sibiran sa XFM Davao katropa. Dito sa atong mga headlines di mga orasa.
1: Headlines.
0: Lima ka mga SK chairperson sa Davao City giimbestigahan kini sa alleged misuse of funds.
1: Headlines.
0: Kini wala jud ni nagiyahi lang ni mga bata mga katropa ba di nagtuo ko di man ni mga kawatan ni pero nagtuon pa lang.
1: Headlines.
0: Ka manggagawa party list mato pa ni maot nga sistema kuno sa gobyerno sa Pilipinas rason nga nagpabiling minilyon ang kabos og pang paimpeach kang VP Sara dili kini makasulbad kuno matud pa sila hanga mga paglantaw.
1: Headlines.
0: Kaya ang DepEd 11 matud pa class hours di na gamiton mga katropa. Katropa alang sa extracurricular activities.
1: Headlines.
0: Masiga ng mga maestra, masagi palabi pa ang ilang pag-tiktok kaysa sa pagtudlo. Info drive, batok nga modus sa mga scammers ang gipalapdan.
1: Headlines.
0: ASEAN Innovation Summit ug Davao Agri Trade Expo dugang dungan kini nga ipahigayon.
1: Headlines.
0: So magdungan ang ASEAN Summit ug ang Agri Trade Expo. That's good news. Huh?
1: Headlines.
0: May ang 20 pesos nga kilo nga bugas mapalit na kini sa DA-11.
1: Headlines.
0: At kung mo silang opisina mga katropa sa DA-11, magkapalit mo og 20 pesos nga kilo sa bugas. Kung dito mo sa Tagamarilog mo, at mo sa opisina sa Department of Agriculture 11, kay para magkapalit lang mo tag 20 pesos nga bugas. Kung niya mo palit mo 3 ka kilo, inyong pamasahe mga katropa, gikan sa Marilog, padung sa Dapkayman sa Dapkay sa Davao, pwede na mo magkapalit og 25 kilo kung diha lang mo magpundo sa inyo. Mas mahal pa mga katropa pamasahe kaysa sa bugas nga inyo hangad tuon sa DA-11. Anong wala man ang ipangkatag mga katropa nga to sa mga barangay.
1: Headlines.
0: Magtiayon nga paulin na unta sa ilahang nga pinuanan gitigbas kini sa hubog nga suspect mga katropa pandamay.
1: Headlines.
0: Sa tuwa po yung mga latest update sa tuwangan news mga katropa. Oy, si Senator Lacson ayan na po nga gibulgar nga si Marcolita dunay 500 million allocable matod pa sa flood control. Nautan din na kung na-allocable.
1: Headlines.
0: Ang inyong imbestigahan diyan mga katropa ang kinimang mga ghost project. O niya, imbis kay ang kining tao nga gustong gugtog doon ang kining mga kawatan, mo na may noy gitumbo karo ni Lacson kay di katubag siyang pangutana. Ato na balikan mga katropa niya sa taod-taod apila sa to ang mga issue por issue trabaho lang walang personalan sa program mga bulsay. Ha?
1: Headlines.
0: Akusado sa pagpanglugos og minor de edad, nadakpan kini mga katropa. Apan ang balita, matod pa ni Stanley Duenas kagina, padulong nga to sa mayor.
1: Headlines.
0: Sa itong balitang international, Russia naglusad og bagong atake sa Ukraine. Power grid, mga katropa ang naigo og 50 ang patay.
1: Headlines.
0: Relax si Vladimir Zelensky, matod ba na, ceasefire
2: mo, unya, namumba mo.
0: Kamu na lang mag Vladimir Putin. 82 ka mga pasahero sa flight nga naay connection sa hantavirus case. Agoy, gipangita karon sa World Health Organization.
1: Headlines.
0: Dugar na sa Pilipinas niya, bot. Walang tamasayod. Muna, gikinahalan yuta. Ano yung ato mga antivirus na ito, mga katropa? And good news, mga katropa, kaya doon natin ay premium D3, mga katropa, o kaya nga ito ang mga herbal products nga duna pug ini VCO, mga antivirus mga katropa. Virgin coconut oil nga gisagol na usab dinha sa tuapod nga mga produkto. No? Basta kay netatak Y2H mga katropa, makasalig ka.
1: Headlines, headlines.
0: Oto naglangkob sa to mga headlines karon mga rasa, adlaw karon nga Huwebes, pizza shit na nimbulan sa Mayo tuiga 2026 mga katropa. Diri sa ito nga programang Bullseye!
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:02 na mga katropa sa mga balita po na ito ang Tagano. Pagtagad ka ng mga oras, gikan sa tuang mga sister stations, mga nagkatambay na ito ang mga patroller ka ng mga oras sa mga katropa. O pag-anino sa palibot, kumusta ba ka ang ito ang palibot karon? Na ba ka si Haring Adlaw, mga katropa? O kining ito ang mga dagan sa trapiko? Daghan pa ba ka gihapon ng mga sakyanan? Bisag mahal kayo ang presyo sa produktong petrolyo? Pagkakas ka na apiktuhin si mga katropa si Dres at Tagpensa Dabaw, kaya doon na lang gihapon traffic mga katropa. Ganon mga panahon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa ba yung una nakatambay din na, Engineer? Ato na kita ay 2 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag. Ato ang dalikatan mga tropa, si katropa nga June Marata sa tuwang traffic update o katuwang weather update. Karong mga orasa!
1: Traffic info!
0: Yes, June Marata, go ahead!
4: Sa Carter Highway, di ato pong gisulod usab ang sitwasyon diri karon sa trapiko, diri karon sa may Carter Highway. Ato nakita dili pa kay busy karon katropang Alan ang ato ang mga kadalanan karon. Ang samtang misulod po ta diri sa may distrito, akong nakita katropang Alan nga medyo naa diri ang medyo kahilabihan kadaghan sa mga tao. Din nga ang uban ini katropang Alan mga gatosan kini sila nga nagapaabot intawon kini sila sa mga libreng sakay o kanang city bus na to katropang Alan wala pag bus karo mga panahon ah. So nagtapok ang mga kaigsuonan nato dire din dinhi puta makakita nga medyo adunay mga kahuot gamay sa trapiko tungod kay mudrap mangod ang ato ang mga pamasahirong sakyanan pinikab o either mga multicab nagikan kini sa nagkalaing lugar aron mo drop diri sa may district hall nga diin diri usab sila nagapaabot katropang Alan sa kanang city bus og mauni karon mga gatosan katao ang naa karon diri katropang Alan din sa may MacArthur Highway sa pagkakaron katropang Alan dili na to magingon jud nga ma-traffic sila kay doon naman po mao pagi pagabot usab katropang Alan sa mga taga traffic enforcers. So sa pagkakaroon, naapataroon sa gitawag og moderate ang dagan karon light and moderate ang dagan karon sa ato ang trapiko diri karon sa may Turiling at Dakbayan sa Davao. Sa Picas Bay katropang Alan, ang ato ang kapanahunan dawa gyud mapakita ang aring adlaw karon tungod kay napuno kita sa dagkom, napuno sa panganod ang ato ang kalangitan karon mga panahuna katropang Alan. So agani dito dapita sa may dool dito dapita sa may south area nakita na nato doon na dagon dito nga nagatapo katropang Alan. So di po ta makaingon nga karon taw-taw mo ulan pa basta sa akong napansin diri sa atong imutangan ang wa pagyud musilang ang adlaw tungod usab sa pagtapok o palibutan kini sa panganod karong mga orasa katropang Alan. Kanalang una ang ato ang traffic update lakim na usab ang ato ang weather situation diri karon sa atong nimutangan patro kaminte sa may Turiling atong Dakbayan sa Davao. Katropa mo sa balita katropa June Marata XFM News.
1: Traffic info.
0: Nagasalamat kini mo katropa nga June Marata. Duna kita 5 minutos na palabay sa ikala 7 sa buntag. Ato ang balita manukad gikan sa tuang sister station na Engineer. Top 2 nga most wanted sa Caraga, nasikop kini sa kabadbaran. Nagatubang kini karon og 46 ka mga kaso nga sexual. Sabi no, sexual harassment ha. Ato ang siren ang kompleto nga detalye manukad sa tuang patroller katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
5: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Caraga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok 3 poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 20 city anyos o sa kaliborer. Nga dakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34 ni adtong April 14, 2026. Bugat nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong diin doon na kini 22 kaihap sa statutory rape. Nga walay gitugot nga piyansa gawas ni ini, nagatubang usab siya og laing 24 ka mga sexual assault. Matod pa ni Police Colonel April Mark Young, doon ay girekomenda nga piyansa nga nagakantidad sa 200,000 kapisos matag-usa alang sa mga kaso nga sexual assault. Ang malampusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposisyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga dili sila muundang sa ilang mga operasyon aron masiguro ang luwas nga publiko ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa kababayenaan o kabataan batok na sa mapahimuslanong mga suspitsado. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas matag-adlaw. Atong i-maintain ang pag-inom sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dika salamat kini mo Junji Librias sa tungabakan karon mga katropa ang gipanukaran karon sa tuang patroller. Patroler na to si katropang Marvin Ibano. No cellphone policy, stricto na nga ipatuman sa mga tulunghaan. Report manukada ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
4: I-anunsyo sa Department of Education kung DepEd 11 nga stricto na nga ipatuman sa mga pampublikong tulunghaan ang no cellphone policy atul kana sa oras sa klase sugod ning school year 2026 to 2027. Sumala ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio, subay kini sa DepEd Order Number 6 Series of 2026 o ang guidelines on ensuring the safe and motivating learning environment nga gipagula ni atong nakalabayng Marso 24 ning tuiga. Nagdiangkob niini ang hugot nga pagbawal sa paggamit og portable electronic devices sama kana sa cellphones ug uban pa. Ug giklarong ipatuman lamang kini sulod sa classroom samtang nagpadayon ang klase. Tumong matud pa niini aron dili ma-divert ang attention sa mga estudyante ug maka-focus kini sa klase. Adto na sab kini nagsunod nga mga administrative sanctions ug penalties alang ni adtong musupak. Alang sa first offense, temporaryong kumpiskahon ng electronic devices gikan sa mao nga nakalapas nga estudyante apan iuli ra kini human sa klase dungan ang dokumentasyon. Sa second offense, temporaryo kining kumpiskahon ug diha na kini iuli human sa tibuok adlaw nga klase dungan sa dokumentasyon ug pagpahibalo ngadto sa ginikanan labot sa insidente niining nakasupak nga estudyante. Samtang sa third offense, kumpiskahon ang maong electronic device ug i-deposit na kini ngadto sa school head o principal ug kinahanglan nga ang ginikanan na maoy mukuha niini dungan ang dokumentasyon ug ang pag-impose ug healthy disciplinary action ngadto sa nakasupak nga estudyante. Giklaro sab ni Atilio nga epektibo ang kamanduan dili lamang kini sa mga magtutungha panlakip na ngadto sa mga teaching and non-teaching personnel ug ang makalapas pahamtangan ug administrative disciplinary action. Gipasabot nga epektibo ang kamanduan alang sa mga pampublikong tulungaan ug nagdepende na saba sa mga private schools kung sundon ang pamaagi sa DepEd. Katro pa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Ato na kita 10 minutos ng palabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa. Ato sang delikatan pod ang ato apalain pa nga balita gikan mismo sa ato pod ng mga patroller. Patroller gikan sa ato nga sister station. Magayot ha kay Derita. Nasapika sa bayan mga katropa. Ato nga tagad magtagad ang balita gikan sa ato ang isa pa ka balita sa sister station. Yara yun. 230,000 pesos nga balor sa illegal nga kahoy. Nakumpiska kini sa mga otoridad dito ni sa Kitaw-Taw. Bukid nun, Sian baning kabawan ning kahuya mga katropa tong Seron sa tuwa nga patroller Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipamutol atol sa anti-illegal logging operation pasado alas 10 buntag niadtong Mayo 5, 2026 sa Mount Malambo, Puroxais, Barangay Loriga, Kitaotaw, Bukidnon na ila aga suspect nga si alias Along anaana sa husto nga edad o residente sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaotaw, kinsa nagpabiling gawas nun ang maong operasyon iniusang gilusad sa Kitaotaw PNP kauban ang Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company Provincial Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Mindro DNR Don Carlos Bukidnon. Nakumpiska ang usa ka unit sa sirkularso nga mubalor sa 2,500 pesos og 162 ka piraso sa legal nga pinutol nga kahoy nga gibanabana nga mubalor sa 230,375 pesos. Ang nakumpiska nga mga kahoy giturn over sa Mindro DNR Don Carlos alang sa hustong pagtipig samtang padayon karong gipangita ang na ikiyas nga suspect. Mga katropa, hanap ba nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga duna kay katarak aya pasagdahi nga mahanap ang pananaw tumar og Visionist Plus Subgel Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat kini mo katropang Jonathan Lee Soriano. Maduna kita 12 minutos na palabay sa kala 7 sa buntag mga katropa sa tuwa mga news trends ning orasa.
7: Good morning
0: sa tuwa deadpod nga mga bago lang naka share, naka-like o naka-follow mga katropa. Ato ang isa sa tuwa mga hisgutan karon, yes or no sa mga congressman. Yes or no. Sa Pikas Bayan, atong tagaan o pagtagan mga katropa, it's a people versus project. Ano na, no? Mingon ang mga kongresista, mag-yes me because of the project. Ano mga katropa, dili people ang inyong ipilik. Ang madlang people, money ang lang kagustuhan. Ato ang isa sa mga katropa sa ito mga issue sa bullseye, karo mga orasa. Pandirita mga katropa, kay unsa naman yung kabawa mga katropa, ay ang ato ang sangguniang kabataan. Gikinahanglan mo gunat na mga tropa nga matrain sila matod pa. Pero ang nakita nato dili karon mga tropa nga na train man sa pagpangatong danan isip mahimo kini nga public servant. Pero sa karon unsa ba ni matrain man no, sa pagpangawat? Doon ay lima ka mga SK chairman matod pa ang kasuhan kini tungod sa pagwalda sa pondo tanawa ragot.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Kumala pa ni Councilor Arnolfo Cabling. Naghugo man ni si Ludin ako. Arnolfo Cabling, matagal-tagal na rin dito ay nakita konsyala. Kapansyala kita dyan sa, ano mo, sa office mo. Kasi I miss you eh. Ito rin yung mga konsyal na talagang napakagaling kapag lupain ang ating pag-usapan na mga katropa. Ba't ako nagtatagalog dito eh, Bisaya naman ito si ano eh. Kasi galing sa Manila yan eh, galing sa Inisya yan. At saka matagal-tagal rin na nagiging right hand ni Digong. Pagpatungkol po ang ating pag-usapan sa mga walang mga bahay natin ng mga kapatid. Mga katropa. So ngayon, nakita ngayon ni Cabling na may mga lima na mga mostly coming from the 3rd district daw, matod pa niya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ako ba na nga nagdali-dali ako na matod pa o kanaganing resign na sa ilahang pangatong dalan na pandili kini exempted sa offense mga tropa nga naa kini wala matarong kung matod pa sa paghatag o record aning ilahang mga gipang gasto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige lang, kaya ako napakoy gamayng kung ano na kanaganing napakoy gamayng reservation na mga tropa kay listen po kay mo ingat nga kini mga bata kawatan jud ni dire mangunta sa government wala lang na matudloy siguro kun saon pag kuan ba pag plaster na ilang mga fundings kay pangitaom jud kapati piso ba naman pangitaon jud na So sumala pa ni Cabling mga tropa nga ang isa ka SK chairperson ko no nagresign na but will still face charges.
3: Bullseye!
0: Sa Pikas Bayan mga tropa, ato niya tangan ang development ng kaso mga tropa. Size milyones nga baboy. Target kini sa 2028 sumala pa sa Department of Agriculture.
3: Bullseye! Bullseye! Pagkakagahan
0: ang mga babuya ni mga tropa ganoon ang target. Pila ni ka milyones god. Matur pa sa DA mga tropa Ilang target ang dugang size milyones nga baboy hangtod 2028. Ipaligon sa Department of Agriculture kung di ay ang bagong o ang HAG repopulation program aron nga mapasiguli ang industriya sa baboy human sa grabing epekto sa African swine virus kining ASF. Lakip sa mga lakang ang pagpalit og 32,000 ka mga inahing baboy aron nga mapadaghan ang breeding population kung matapan ini. Samtang nagagahin usab ang gobyerno og 1.6 billion pesos
3: lalipay.
0: Kini ubos sa National Livestock Program aron nga masuportahan ang maong nga inisyatibo. Target kana sa DA nga mabalik sa 13 milyones ang populasyon sa baboy diri sa tuwa sa nasod og madungagan pa kini og 6 ka milyones sa dili pa moabot ang 2028.
3: Bullseye.
0: Bullseye. Kapin atong lechon sa mga tropa nga dili magdalo kining ato ang mga pangayuan og kanaganing pamarig. Kay ang lechon mga tropa makapalit pa ka og 3,500 pesos ang medyo dako-dako lang sa ulo sa itoy. Kaya pa dako-dako lang ulo sa itoy oy. Ato na lang pa ulo na lang sa asong gala. Tag 3,500 pero pag gusto kag dako-dako jud kana murag ulo sa pitugo. Nana sa taga 6,000 pesos mga katropa. Karon mga katropa, moingon na lang imuhang solicitan mga katropa nga sir. Mudagdag na lang ko kay murag mahalas. Mahal kang litson karon tag
3: 12,000.
0: Pati mahala magina. Kanya knowing mga katropa nga pwede ra ka magbuhi og baboy sa imong kiliran.
3: Bullseye.
0: Tipid ka pag ikaw magbuhi, ikaw magpalitson niya tapos magpalitson ka karon mga katropa na mapunis sa 12,000 ang uban. Pero po kag nagpalit o kanang isa ka baboy kaniya ito mga tropa. Ano man na, mura man nagwala ta sa tuwa sa Pilipinas, dugay ni natagad sa tuwang taga Department of Agriculture? No. Dugay na nila nahibalaan. Walang nalihok.
3: Bullseye!
0: Pero mayroon sila mga tropa, target nila nga, doon ay 32,000 ka mga inahing baboy. Asa man nila ipangkatag ni? Ihatag nila nga to sa mga naadya sa mga naga-backyard farming o naga-backyard ang mga livestock nila mga tropa. Itabo nga pertindagahan ng mga baboy dito sa makilala. Example lang, ting harvest na nagkadungan-dungan mga tropa. Karon ni anunsyo ang DA nga dili magpagawas ng baboy kay doon na ay swine flu, African swine fever kaning ASF. Kisa may nagpatay ani mga tropa sa industriya sa baboy, kita ra mangyapon ani mga balita ngayon ani. O nga nang wala nila maproteksyon ni kaning ASF, natingala ta mga katropa, no? Ultimo kabaw, ipapatay na lagi. Duoy kayo mga katropa, hindi man tanaan na ito na ipangkarni. Pero ang kanyang mga dagko kayo mga company nga nagabuhi og mga baboyan mga katropa, huwag man lagi nang amatay ng ilahalagi, huwag man lagi ipanglubong niyong buhay. Nga nung ang kanyang mga naga-backyard, sa garan, maigo aning ang klase ng mga announcement mga katropa, sila na naga pahitabo sa pagtuman nga pamatyo ng ilang mga baboy.
3: Nanghilak
0: lagi ang mga kuan, mga nagbuhin tao, ginagmay nga nay lima lang kabuok, nay unom, nay napulo, ano lang. No? Imbis kay kwarta na, nagiging abo pa. Luwin tayo. No? Karon magbuhin na po doon. Tapos pag-abot sa panahon, kita na dyan po mo ingon. O kanang, dili ipakaon, kanay ASF. Tulong na ba mga katropa dito sa usaka lugar, nga layo ra ba yun sa tuwa sa sibilisasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, naku, people, dapat unta, protection para sa mga naga kining hog racer na to, mga katropa, ito ang unahon sa pagtagad. Ito na tayo, 19 minutos na ang paglabay sa kalas 7 sa buntag. Kini po mga katropa, ha? Kini, mag-best friend talaga. Ngayon, mag-beast na sila. Mag-beast friend. I'm talking about this banggitan ng mga person, Marcolita, mga katropa, og si Lacson. Alam niyo mga katropa, anong ginagawa ngayon ni Lacson, ha? Si Marcolita ay imbestigahan sa flood control. Nako, people, mga my friends. Ha? Anong klaseng gobyerno ito?
8: Pinawa!
0: Lacson ba naman? Oo, ha? So, nakita natin ngayon mga katropa na si Marcolita na ngayon ang target ng Blue Ribbon Committee. Kung sino pa yung tao na palaging nagtatanong, eh bakit man naman na partial and unofficial result yung pinapalabas mo sa yung investigation sa Blue Ribbon Committee? Eh nagtatanong po tayo, bakit ganito at ganyan, eh para ba namang election to eh? May partial and unofficial result. Hindi tayo, wala tayo sa election ngayon. Ha? Ang tanong ni Marcolita, eh nandiyan, nabanggit na po yung pangalan ko. eh mag-interpolate ako, bakit ganon? Eh magtatanong po ako. Ang sabi naman ni Lacson, I will not entertain query not until not until na ako ay mag-sponsor nito. Pero hindi naman ako nag-sponsor eh. Baka nakalimutan kasi ni Lacson na siya po ay chairman ng Blue Ribbon Committee at bit-bit niya yung kanyang partial result ng kanyang investigation. Yang gisulti nito mga tropa, ipakonsensya itong uban. Ngayon siya, maoni ang nagapirma, Risa Ontiveros. Halos nasa majority mga katropa, what would you expect coming from them? Eh, pipirma lang talaga. So, yung mga abogado, nagtatanong, Senator Chase Escudero, sila si Marcolita, sila si Senador nga si Alan Peter Cayetano. Ang sa ilang pangutana mga katropa, anong ibig sabihin ng partial? Ha? Hindi official. What for? What comes after this? Pagka nakapirma na po kami, ano mangyari? Hindi pa natapos yung investigation eh. Tapusin nyo muna bago kami magpirma. Oh? Gusto niya makakuha ka ng majority na makauyon. Oh. So sa ipasabutan ni Karon ni Lacson, pag human o pirma sa partial, kadto na lang, dito na lang ka mututok, magpadayon ka, magpadayon. Gito na bang i-hostize nimo ang katong uban ng mga nangutan na kung unsa ba gayon? Unsatisfied me sa inyohang pag-imbestiga? Karon mga katropa, muingon si Lacson mga katropa nga, imbestigahan na po si Marcolita, that's personal already. Kung sino pa yung gusto na maimbestigahan itong mga na-mention ng mga kontraktor, mula pa sa umpisa, na-mention na rin ni Gutisa yung Marines mga katropa nga karon na missing na. Wala yun siya kana ganing interest nga ma-invite para at least man lamang nga makapamahayag. Karon si Marcolita nga nag-question, apilon na niya si Marcolita og investigasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Siya ang bang kabawal aksyon? Niya, ato na balikan mga katropa sa tuang punto de vista ha?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, si Marcolita ko na investigahan sa flood control, sumala pa ni Lacson. Kabaw ni.
8: Pinawa!
0: Congressman Romualdez gi-blackmail og 350 milyones peso sa kanhi SOCMED director ni PBBM. Ang suspect na dakpan mga katropa.
3: Bullseye!
0: Si Franco. Kisa ni Franco Mambata ba to? So, dirita mga katropa, kaya gini, ato ning istorya niya sa tuapod nga issue for issue mga katropa. Ang kani social media director ni PBBM ni siya. Arestado gini tungod sa giingong pagpang blackmail kung matur pa kang Romualdez, no? So, kisa kining aristo sa NBI mga katropa, nag-viral kagapong adlaw until now, ang kining founder sa Peanut Gallery Media Network, kining PGMN nga si Franco Mabanta gumikan kini sa giingong pagpanga blackmail kang former House Speaker Martin Romualdez. Nangayo matod pa og dakong katidad si Mabanta kang Romualdez aron nga dili niya ipagawas ang video nini nga accordingly naglambigit matod pa sa anomalya sa flood control projects. Din mukabat na 70 million pesos nga cash ang nakumpiska atol kini sa operasyon gikan kang Mabanta nga giingong gikan pud kini sa kanhi House Speaker mga katropa. So giingong si Mabanta maoy former social media director pud ni PBBM. Wala to atong picture dia. Kaya pretty daghan mga kwarta ni mga katropa. Naga labu-labu ang kwarta unya umbo kayo kana kaning ikaw mga katropa nangita kag kwarta para makabayad kasi mo ang hospitalization. Unya makakita kay kunan nga klase nga mga salapi mga katropa pretty daghan mura bag ganang di ka maibog ana. Ay nako ato na balikan mga katropa sa tuapon na pagagiron kato sa unahan ato pong delikatan kini mga katropa ang kining mga kuan pod ha kini mga magsay yes og no nga mga congressman mga katropa aton tagad og ang mga maestra mag TikTok nga bawal na kuno matod pag ini ang mga maestra nga mag TikTok sana sa oras sa klase tapos siguro na himuon sa mga maestra mga katropa yung oras sa klase tapos magduwad-duwad gadya. Kana og uban pa atong hatagan og pagtagad sa atong pagbalik mga katropa alas 7:25 na.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: kayo pa siya, Gipanga. Ikaw, gibaliwala.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting! New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
8: Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kong pa jud kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
14: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: 89.1 Abang na.
16: Daghang klaseng kamera, na digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
17: Kaklarek sana.
1: Exciting.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
18: Osay. Milabot ay kamura. Kaklarek sana. Ay mi apil-apil ang kamera, kamura. Ang inyo ra. Naanad na mi ana. Nga kami, padaplin ra. Bita mga katropa, good morning, welcome back. No? Alas 7.34 na mga katropa. Oy, nagapangapin na ba mo? Kaya ako ang kapidari mga katropa, bugnaw na. Ang ato ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Bago tayo mag-init ng ating mga isgutanan sa ito, mga issue, pre-issue, trabaho lang, walang personalan. Ito sa ning kapihan, mga katropa, be. Kaya mulupad na karoon niyang taon-taon, mga katropa. Pwede mo mawalas passing, be. Unya, pag nangapin ka, mga katropa, unya, dalani mo ni dito sa mabugnaon nga lugar, labi na diya sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Kaya kung gikapuhi ka na sa kainit ni atong dagman sa Davao kay summertime, nga igang kayo mga tropa, siyempre kay summer, good. Di ato rata sa New Year's Peak Mountain Resort, dito ni sa Mariloga District ni atong dagman sa Davao. Dito mga katropa, mabati ni mo ang bugnaw o gaprisko nga hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayo nga talanaon, aron nga magkaparelax mo sa imuhang hunahuna o ingon man, magkaparelax mo sa inyuhang lawas. Mas malingaw pagyud ka mga katropa samtang nagtilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, perfect para sa pamilya o bisan solo travel pa. Planuhan ang imuhang sunod nga day tour. Ang New Year's Peak Mountain Resort, imo kining pahulayan ibabaw sa tuang dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang ni sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. O sa kata, kabalota, mangutana magyuta, no? Asa ba ni? O sa mga information. At tumo sa ilahang Facebook page, I mean, no? I-type lamang ninyo ang New Year's Peak Mountain Resort alang po sa dugang po nga impormasyon. Yeah.
10: Bullseye! Bullseye!
18: Oy, good morning day mga katropa. Una ta mag-atos na nahan. Standby mo kay medyo gilok niya to ang istoryahan ka mga katropa. Dili ni pag-gilok-gilok ng kay Aramakoy o kanang Aring Kingking, ha? Yung mga issue mga katropa karoon nga naunsa na ning kabawa ni nga nagsungagan na minunis Lakson o si Marcolita. Murag mag-sige naman ka ng bangiay o kanaganing mga pulong, no? Puntag sa kang Julian K, Jim Pigarido, and Elmer Cabillo, Ralph George, good morning niyo mo diha. And Alexander Umagi Algabrin, na panawagan ni Pagkatoy-toy dire. Good morning niyo mo, Toy. I miss you, Toy. I miss you, good morning. May mga dya, Toy, kay okay ka na dyan sa Tagum City, Toy, ha? Gipahibalo ang mga kaliwat sa Algabre nga ang atong 23rd Algabre Clan Reunion karong Mayo, Jess, sa adlaw nga Domingo, nga ang venue sa Marugaan Gym, Purukwan, Galacia, Barangay Colosas, Pagibato District, Dakbayan sa Davao. Kita-kits mga relatives, nagpahibalo, Bong Algabre, tawag mo mga relatives, 0950-103-7471, mga relatives.
15: Pinawa!
18: Ang buntag kay John Vince Patilleros and Julian K. Raul Kaluoy, good morning mga katropa. And Romilita Bacaro, mayong buntag katropang Sir Alan Abais. Bullseye, watching from Bliss Bago Playa, God bless you always. Mayong buntag katropang Brad Alan, ingon ni Richard Ramos. Ingon po ni Raul Kaluoy, gamay ra ang mga production sa Baboy diri. Mao nga mahal ang daghan diri sa Pilipinas nga mga buaya gyud, duha ka buok tiil na ko people, my friends. Mayong buntag Sir Alan, ingon ni Analisa Braco and Tristan Wayat Gulay. Mayong buntag katropang Alan, tagasa man ka Tristan. Tristan Wayat Gulay. Kadaog ra ba ka diri og kanang kape? Unya na kadaog pug ka diri og kanang staycation. Ya sa New Year's Peak Mountain Resort. I-PM ko, ay mag-PM diretso mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Muagi sa mo sa kuwa o di ba kadri sa tuang kining Facebook page. Para madali po na itong babasa, i-personalize na lang ko ganang PM ninyo. Mga tana mo mga katropa, ha? Tomas Chong, good morning Sir Alan, watching live from Butuan. Oy, Tomas Chong, may buntag niyo mo diya, ha? And Motor Jack, present na po si Motor Jack. Good morning mo diha, Motor niya Jack. Ay na po, inyo kong biktimahan ang inyong mga words ba? Dirita mga katropa be, kay samtang bugnaw niya ako ang kape para makatimpla na po otro mga katropa. Niya pa kong alas 8 makatimpla otro niya ako ang Premium D3 Coffee Mix. You can also text with us no sa 0969-3-0537 mga katropa, no? Kini ato ang hotline diri mga katropa. Ato ning basahon po ninyo ha mga mensahe sa text diri mga katropa, ha. Labi na katong gusto magipagkukabildo, pwede mo mutawag sa ko, ha. kinaton topic na doon na may gusto nga isulti mga tropa, pwede mo tawag diri 0969-3 0537. Katong nang utanag hotline sa telepono kay kabalo ko na mo yung mga PLDT niyong balay. Ako pa rin yung setup niya mo ang PLDT diri kay wala man yung nauso mong good ba? Ayang abuntar dito od katropa, galanog-lanog ang XFM diri sa Santa Cruz, Davao del Sur. Jules Pandoy, good morning.
15: Good morning.
18: Good morning mo diha Jules Pandoy ha. Ato ni suki nga taga Santa Cruz, Davao del Sur mga katropa. And mayong buntag katropa, Sir Alan, shout out diri sa Kamasura compound, Katalonan Grande gikan kang Dolan sa Odnal. Good morning.
15: Good morning.
18: And also mayong buntag po diri sa atong hotline, mayong buntag Alex Kabuhayan ni sa May Maa People's Village, Davao City. Mintras nagtimpla kog manok, maminaw na nagtimpla kog manok. Naminaw ko sa inyong programa kay Makalingaw, Makalingaw tong program.
15: Good morning.
18: Okay, so diri mga katropa sa tuwa pod yung mga suki karon na nag-adhere kanunay ni ato ang panaglawi sa kanginan. Kuan mo ha kana ganing monitor mo kanunay kay dunay mga changes ato sa tuwa ang frequency sa mosunod nga mga adlaw. Diri ta magadungog-dungog mga katropa sa amuha pod ning sister station 89.1 mga katropa sa dial sa inyong FM band. Kung mag-dial mo na karon, unya na paghuman ako, no? Napaghuman na lang sa sintro. Music mga katropa, makita na to diya og madungog. Ay makita dai madungog diay, no? Kay mo na ang ato apod nga iga pa si Garbo nga naa diya punta para madungog. Amo actually wala mi nagkulang, amo ning gidungagan para at least malamang magkaintindihan tayo mga kaibigan. Dirita mga katropa, sa ito apapod nga mga pipila ka mga isgutanan. Ako sa balikan ni mga katropa ni, bago tayo sa aning deep ed mga katropa nga mga patakarang karong mga panahon ha. Ato sa nga balikan ni engineer, ang kining mga congressmen karon, kay bugat kayo nila mga katropa ang mag-decide aning yes or no. Kini mga kongresista mga katropa, diri sa ito sa Davao Region, gipakonsensya sa mga supak sa impeachment trial ni VP Sara. Mga congressmen ha, kung kinsa ni sila ato mga congressmen ato ni ilalawon mga katropa. Diri sa First District Nadia si Paolo Duterte sa Davao City ha, Omar Duterte sa Second District and Isidro Ongab Third District. Kini di na ta mangutana ni mga katropa, solid na ni sila mga katropa ha. Dito sa Davao del Sur, silingan na to, Lone District, mga katropa, si John Tracy Cagas. Kini si John Tracy Cagas, sa una, nag-yes ni siya, mga katropa. O, niya, ang resulta sa pag-yes, gikunis-kunis ang iyahang tarpulin.
17: Pinawa!
18: Gikunis-kunisan, mga katropa, ang iyahang mga dagway, gigunting. So, but ipasabot, suko ang mga katiling ba nila sa Digo City sa iyahang pagpirma. Diri punta sa Davao del Norte, naapod tay Oyuoy sa First District, naapoy JM Lagdamillo sa Second District. Ang duha mga katropa, hilom pa sa pagkakaroon, nagbasa pa sila o kanang libros paniid.
17: Pinawa!
18: Diri punta mga katropa sa Davao Occidental, doon apoy Lone District mga katropa, Claudio Bautista, obviously, din ay mapirma mga katropa kay iya manikang VP Sara nga congressman. No? Pero dirita mga katropa sa Davao de Oro, Maricar Zamora o Jong Sinisa. Kaniad ko mga katropa sa unang pagpirma sa impeachment complaint para iduso dito sa Senado, wala ni pirma si Maricar, wala po ni pirma si Jong. Nabulaga ang mga katawahan gumikan kay Deputy Speaker man ni sila mga katropa o niya, tapos Committee on Finance pa ni sila mga katropa o appropriation I mean. Pero na-surprise sila mga katropa kaya mga bla bla bla o mga rara boys ilaki ng ibatikos giunahan nila mga katropa pero wala man ni pirma. Sa ilang wala pagpirma niingon ang mga tao tama lang po ang ilang agihimo mga katropa gumikan kay money muna. So nakita pa dito mga katropa nga naninood yun po ang kining administration. Bisa ginaha kini mga kalyado pamula ni pirma mga katropa ang katong mga proyekto. Medyo naipit. Ipang ipit. Talaw na ito karoon mga katropa kaya nagbasa pa po ni sila og libros paniid. Ato ni Marikan, Davao Oriental mga katropa, Nelson Dayang Hirang og Chino Almario. Si Chino Almario, nag-unaw na nagpamahayag ko ng yes. Pero gibakwi. Ambot lang po gawag kung sa'yo rason.
17: Pinawa!
18: Pero nakita niya mga tao, dili gusto. Davao region mga tropa is, shall we say, ang ilahang gusto mga katropa nga kumingot ng accountability na naman na ang kining muingon ta mga tropa og transparency o na naman na. Pero kang kinsa ta mag-address ana. Kung accountability, syempre ang gatong sa defense party nila ni Inday, sila gud mismo ang padala og kanaganing pahayag nga mao nimo na dili ni tinuod ang mga akusasyon. Pero kay wala man ni na mahayag matud pa dito sa Kongreso mga katropa, kay lagi din sila gusto mga katropa nga mahayag dito kay ang ilang gusto dito sa Senado. Sila mismo mga katropa gusto nila nga makabaton kini og kanaganing hustisya. Sila ang gidawat nga pagpangakusa. Lamang ang mga tao ningon nga wala na'y kinahanglan pang impeachment. Kasabot na may diha dahil di mo to nga mo nang gihimo. O lang po na ang nakabugat aning uban mga katropa nga mga kongresman kaya mga tao dili gusto. Kaso na ay nakaakibat nga project eh. Muna nga yes versus no. Pero naapoy people versus project. Ako karon si congressman. I love you, mga people, mga my friends. Alam ko yung mga nasa simpatiya po ninyo. Pero alam ko pagkatapos nito, when I say no, ano mangyari sa ating distrito? Wala tayong mga proyekto. Wala tayong maibigay sa inyo. Kaya nyo ba yan? Wala tayong ganito at ganyan. Ginawa na namin yan noon. Example, itong mga iba, si John Tracy, kumusta naman itong imuha diyang distrito diya, John Tracy? Ganingon man ka nga, nipirma ko, basig ka ng wadantag proyekto dire, so na-blackmail ka. Diba? So, kumusta naman diya ang imuhang pagpirma ni Asinso na ba ang kiniato ang distrito diya sa Digo City o sa Davao del Sur? Nakapangapod-apod ba ka o ka ng mga ayuda or kining band-aid lang yapon ng mga solusyon? Doon na ba tayo mga infrastructure projects na after you signed up niya itong milabay nga tuig? Ay, wak manggod to na kuayang god, wak manggod to nagmatter to, kay gipatay manggod sa Senado, mo'nay problema ron. Mo'nay problema mga katropa, ingon ani. Walay assurance nga makaduso ni o malusot ni nga to sa Senado. And then nag-sign up ka mga katropa. Ang mga tao karon nagingon, ikaw ha, bantay lang ka karon.
17: Pinawa!
18: Una, think twice yuga. Think twice yuga karon mga panahon na. Pero, practicality wise, manggut na karon mga katropa. 2028 ang presidential election, medyo layo-layo pa yung gini. 2028 pagod na. So, kung may ngayon kag 2028 ang presidential election, kinahanglan sa tamang harvest karon. Ano ha? Kinahanglan tayo mag-harvest. So, sabta sa amin ninyo mga katilingban, kay among himuon karon, musayaw sa amin sa dance step nila. Nila, no? Sasayawan muna namin yung dance step moves nila. Kumbaga mag-chacha muna kami ngayon, atras abante kasi pag-chacha eh, di ba? Aabante kami ngayon, katulad ni Congressman Abante. Ha? Di man good na mauihunaw na sa mga tao, mga tropa, kay fix ilang mind eh. No? Labi na dali sa Mindanao ka, labi na sa Davao region ka, fix ilang mind eh. Dili, lisod ni mo silang pasabton. Kaya pagka muingon ka mga tropa, yes ka, aw kalaban yun eh, blah, blah, blah. Lisod sa side ka rin mga tropa sa mga congressman mag-design. Kung political ang ilahang, political career ilang hunaon, maglisod sila. Pero kung ikaw mubarog ka mga katropa, ang imong nahuna, congressman ka, do na ako sa administration, do bahala na si Inday, ang uban, gisalikway man na ni Inday ng uban din na mga tropa, ito bilabay ang election, sa Pikas, blah, blah, blah. Well, sa karo mga tropa, lisod ang ato mga congressman din sa Davao region. Davao region lang, hindi na tamis ko itong line. Ang sa Davao region, mga katropa, ningon sila nga, we are for VP Sara, but it doesn't mean to say nga mag-yes me against na me. What for? The same reason lang ba kanya ato nga ni pirma ang like ni John Tracy Cagas ni pirma tungod kay basin og kana ganing wad-an og kana ganing project? Wad-an og bawian og kanang proyekto kani mga infra nga mga budgets? Like for example mga katropa dito sa Cagayan de Oro City, the same with ang iyang rason nga to sa mga tilingban. Ako ning gighimo nga maniboto ko og yes tungod ninyo. Tungod pa jud nila mga katropa niyo nga pa mga tao, wa may labot. Ayaw may apila. So lisod, lisod kayo. Pero kung kana ang imong basihan tungod sa mga tao nga masuko nimo, well, political career ang imong ginuhana diha. Kung magnopog ka mga katropa, nya nagunahuna ka mga katropa o kana ganing ang mga tao mo bilib nimo, well, ang imuha lang gyapon kaugalingon nga personal interest ang imuha nga gi huna-huna diha. What if kung mag-yes ka? Nag-yes ka karon with a certain purpose nga tungod sa project, personal ang gyapon ng imong goal diha mga katropa. Nag-yes ko tungod kay tagaan ko og project, well, na-blackmail ka. Na-blackmail ka. Pero kung ang imong huna-huna, nag-yes ka, kay lagi gusto ka og resulta nga ma-clear ang pangalan ni Inday.
10: Bullseye! Bullseye!
18: Kaya murag makalusot-lusot pa.
10: Bullseye!
18: Makalusot-lusot pa. Muna kung imong irason nga because of the people, mga my friends nato diha nga naatay mga infra nga basing mapurnada, lili siya, ako, dili na accepted nga rason.
10: Bullseye!
18: Dili siya accepted nga rason. Nga naman, muingon na lang ng administration, kanang rason na, edi, tagaan kag project na ako. Ah, dumaga pa na ako ni imong gaak, kaya natin mga unprogrammed rin, ako ipaprograma din si mo. O, buti pasabot na ay bias. Dili siya for the sake na nagtanaw kag ebidensya. For the sake na imong gitunan, doon na ba'y tinuod nga probable cause. Kaya pagbasa ni mga katropa sa kanang report, gikan sa Committee on Justice mga katropa, gikan sa mga membro sa committee ba diya sa COJ, ang imong nabasa diya, dili ebidensya eh. Number one diya, infrastructure eh. Number one diya, ang akong distrito, magunsa ka ako kung mag-say yes ko. So buti pasabot, gibase nimo imong desisyon sa kung unsa ang ihatag diya nimo. Buti pa

budget. Wa man po nagpasabot nga supak may sa administration, and this is our decision. Kaya nakita na mo nga blah blah blah mo ni mo na naa sila mga reason. So gibasi nila karon dito sa ilahang gibasa. Okay, na may nabulaga ang mga tropa. Uy, na surprise lagi mi nga wala sila ni pirma. Ang resulta ato mga tropa, kumusta naman ang Davao de Oro? Ha? Kumusta naman diha ang ato ang mga distrito sa Davao de Oro? Kamo mga mayor diha mga tropa sa matag barangay, do na ba mo nadawat ina ang mga proyekto? Na man lagi gyapon. Because depende na sa imong mga kakugi diha mga tropa, so wala lapiktuhan. Na nag-know sila, di ba? Pero karon lahi eh. Lahi ang ambience karon kumpara sa complaint kani adto. Kay grabe na ni, sa una wala pag ipagawas mga tropa ang SALN Inday. Ako mismo dili ko buot mga katropa nga dili mapamatud ani Inday kaning iyang SALN. Ano naman? Pagdaog-daog eh, kamans kapyo mga katropa, private ni siya, doon nag-file siya gano'ng petition o diba kaso nga to sa RTC nga to sa Quezon City mga katropa, just to prove to himself mga katropa nga I am innocent. I am innocent, and which is good. Tama ang gihimo ni Attorney Manscarpio nga mag-file siya og kanang sumbong against sa proseso nga gihimo sa COJ because iyahan ang prerogatibo to prove to himself that he is innocent. Bullseye! Na naay mali sa proseso. Only the court can decide kung legal nga aspeto mga katropa. Kung politikanhon nga aspeto, walay mudaog diha. Bisan pag mag-yes ka, bisan pag mag-no ka, na hostage ka mga katropa sa usa ka situation. Pag mag-no ka, i-blackmail ka nga wala kay project. Pag mag-yes ka, ang mga tao mga katropa, yes, I mean, baliktad, pag mag-yes ka, i-blackmail ka nga wala kay project. Pag mag-no ka mga katropa, pabor sa mga katilingban nga dili gusto nga ma-impeach si Sara Duterte, mauna panahon na, nga ma-blackmail kay Amin. Pero pag mag-yes ka, ang mga tao na po mga katropa ni mo dili gusto mga katropa nga ikaw karon ang iyang iboto sa mulabay nga sa umabot nga eleksyon. So na hostage ka. Ang tawag ka na hostage. Pero kung imong i-segregate ning duha, people o kini mga katropang kining project, people versus project. Kung ako ni mo congressman, akong desisyon, diri gusto nga. Bukikion ako ang unod sa COJ. Ha? Committee on Justice Report, bukikion ako. Kung dunay probable cause, wala. Ang uban mga katropa nakaingon nga, it is, dili ni meant to say, nga ako kung mag-yes ko, against ako kay Inday. Ayan na nga mga rason at tumadungog, ha? But it doesn't mean to say, nga mag-no ko, pabor na po ko sa mga tao. Og ni pabor ko kang Inday. Di ba? Dili ni pagpabor kang Inday ang ako nga nag-no ko. Nakita na ko nga walay probable cause. And this is not for ni Sara Duterte nga ako ni suporta nga dunia. Nakita lang yun nako nga dili tama. Muna. Nag-yes ko tungod kay gusto ko masayod. Nga si Inday karon ma-prove yun ang iyahang pagka-inosente. Bullseye! I-take na to for example si Attorney Manscarpio nag-file kini mga katropa o kanang asunto nga to sa korte to prove nga siya inosente at kampante siya. And dito sa body language mga katropa sa kampo ni Inday. Ano yan? Wala man sila nagsigi ingon. Kamuha? Magno mo ha? Kamuha? Mag-yes mo ha? Wala man sila. Ang ilagi pangandaman from the very first place, ingon sila nga wa tay maani din sa COJ kay nakita na nato ilang mga biases. That is in accordance to what they are observing, no, diha sa kini mga pag-deliberate pa lang sa sugod mga katropa na sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in ang sapatong isa. Bullseye! Unya, ang biases sa mga pangutana o line of questioning, pag dispabor, ipadelete. Pagpabor, ipa-record pa. Bisan pagpaghilak ni Madriaga, ipa-record pa. Put it into record nga si Madriaga nihilak ani nga portion. Ang damay. Diba? So ikaw karong nagtanaw ka mga katropa, doon na yun ni Dilimayo at Dilimadon eh. Unya, it would be unfair to Indesara. Diba? It would be unfair to Indesara. And let Sara will prove his innocence too. Like ni Manscarpio. Nag-file si Manscarpio mga katropa og asunto nga to sa RTC tungod kay prerogatibo niya mga katropa nga pamatud-an sa publiko dili lamang sa mga nagsalig

0: nako, nagtuo nga wala ako, dili ko guilty. Pero kining mga tao nagtuo dautan ko, magpabilis lang nahuna. And only the court ug legal action ang makapamatuda na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: It would be unfair also to kay Inday Sara Duterte ang magpabilis sa nahuna sa mga tao, mga katropa, nga guilty siya. Nagtago siya sa katirba ng mga bilyones ng mga salapin. Ano man? Tanan ba rin nakasabot nung sa banking system? Tanan ba rin nakasabot nung sa mga amlalo? Tanan ba rin nakasabot nung sa bank secrecy law? Diba? Ang isa lang kapangutana nato, mga katropa, kung ang Senado naa ba sila ilahang sarili po nga baruganan. No? Kaya kung ipalabi po nila ilang pagkapolitiko, kaya mga politiko man yan sila, mga katropa, mahulog po nga walay padulngan gihapon ang impeachment trial.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naan na sila'y verdict ng daan silang kaugalingon, mga katropa, kung matod pa, amin ang beat ngayon.
1: Bullseye!
0: Kana lang akong question. Tinud-anay ba kaha ang inyohang pag-tanaw ani sa tuapod ng mga senador ng mahimong senator judges? Based ba ni sa kining ebidensya? Or based sa mga somebody sa tuang naga-manipular?
1: Bullseye!
0: And ako na ako trust sa tuang Senado. Yes, number game, mga katropa. Unta, di mo madala og malita.
1: Bullseye!
0: Di mo madalag malita. Kaya kung gusto man o gustisya si Inday, pero kamo sold out ng daan, di gyapon, bisag kung sawag pamatuod ni Inday, di gyapon magkabot ng hustisya. Muna ang mga tao karong mga katropa, niingon nga, ayaw na lang. Kaya ang mga body language nila is to pin down Saray.
1: Bullseye!
0: Ayaw na lang.
1: Bullseye!
0: Pero sa ako pong kabahin, mga katropa, personally speaking, no? Kung magno, mga katropa, magpabilin sa utok sa mga tao, si Inday naaywa na pamatud-i. Naay hang sa mong unahuna. Kaya na may mga taong neutral, di ba? Naay mga tao nga DDS, naay mga tao nga pro-admin, katong in-between. Kumusta to sila? Nga nagatanaw isig kapikas, nagatanaw sa isig kapikas, magpabilin sa unahuna, nga naagyog himo, kinintawhana o. Wa man niya na pamatud-i. Muna atong hangyo, mga katropa, sa Senado, maabot magyo na dito, sa masugot mong sa dili, pasar magyo na. Sa Kongreso, pasar magyo na. Na kung i-appeal imong pangalan, di ikaw congressman ka, ma-appeal ka sa mga tao nga nasuporta nga to sa inyohang gipili, kanang inyohang desisyon. Mag-yes ka, masukuha mga tao. Mag-no ka, yes, ang mga tao malipay, pero masukuha ang administrasyon. Alam mo na, na-states mo. Pero kung in-between yung mind, nga this is for Inday Sara Duterte Carpio to prove to himself nga siya dili guilty, medyo may kurbada pa ta diha. May kurbada pa ta diha. We are not campaigning for yes, we are not campaigning for no, but challenging, atong gina-challenge mga tropa ang kining ato ang mga congressmen. Vote wisely. Mura po nag-election. Vote wisely. Pero sa ato ang personal nga mga hunahuna mga tropa, maybe doon ay mga biases, mas gusto yun po sa kadaghanan nga uban katong mga nasa neutral, nga si Inday, mapuribahan po niya nga siya dili guilty. Kaya kung mapuribahan niya nga dili siya guilty, mga tropa, kining tanan nga mga naa siya nga palibot karo, mga patropa, tabangan ni tamak karo. Wa na'y motoo, anak nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naulawan kini mga nagapirma, mga katropa. Ano man, wala mo nagtanaw sa tinuod nga probable cause.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Vote in between. Muna ako ang gingon nato, mga tropa, kamo mga congressmen des Davao Region, vote mo in between. Not for the people nga inyo ha mga butante, not for the project nga gisad sa inyo ha, but in between, mean to say, kung gusto mo og kanang transparency and not biases, we believe, we do still believe diha sa Senado. Right, no? Pero kailangan andam ka. Andam ka sa mga tao, mga katropa. Muna nga, magbasa-basa gyud pud mo og libros paniid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bubalik ta, mga katropa, magda Secret of Health muna tayo. Atangin mo ang ato ang mga greetings na tatawag, mga tropa. Ginalin Arcio Amarong, good morning. Nimo diha. Joseph Cruzada, good morning all sa tanang naminaw sa Bullseye. Nagapaminaw dito sa may Bagugalyera. And Martin Navarez Manggiran also